0: siguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Renato. Na-alarm ako sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Go si Joshua Darren Villavion.
5: Miss si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Puro de los Pueblos.
8: Don Besana Villarreal.
7: Para sa Puro de los Pueblos.
8: Puro de los Pueblos.
9: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time. 8 minutos na nakaligad sa takna nga las 8 sa aga. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka K5, mag-load na sa Shopee.
7: Puro de los Pueblos.
9: Sa dugang nga balita diri sa aton siriga pagpangalagad. By the way, good morning sa mga nakatutok naton nga mga ka K5 diri sa aton siriga pagpangalagad. Ang mga balita man diri sa Foro de los Pueblos gradulong sa Inyos Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton ni kaing lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga ka K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa dugang balita, i-check ta na report sa aton sining patrol, may kang tanan karon sa duha naman ka mga insidente mga ka K5 nga nagaluntad diri sa aton sining probinsya, no? Nga nagresulta karon sa kamatayon sang mga biktima. Isa diri ining persona nga ginapayag karon na muno. Matapos nga nang ginsita ini bangod sa magawd ga tambutso sa sining motor. Kaya ang mister nga nagsita sa mga ka-K5, iya ini nga ginbuno, no? Kag napatay mga ka-K5. Perwiso na ganing gahod sang tambutso, tinamuno ka pa. And then isa man ka persona na kuhaan mga ka-K5 sang armas lutang kag droga dira sa Banwa sang Sigma. Mayra sang detalyado nga impormasyon sa sinig balita si K5 Myla Vasquez Fuentes.
2: K5 News FM Live Report.
10: Patay ka K5 Roldan, ang isa katigula nga nagsaway lamang ni sa magahot nga tambutso. Nagahot nga at 12 dyan sa kagahon kagahapon. No, Agosto 23, dira sa may sityo Marugagboy, Barangay Balikot, Maayon, Kapisa. Sa aton diri nga interview kay Police Captain Danilo Lampon, ang hepe sang Mayon Municipal Police Station, iyan igin na payag ka ang biktima, amo si alias Roberto, 65 anyos, samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Marie, 25 anyos, lunsay mga insidente sa nasapit nga lektura. Natabo ining insidente sa pulis nga samtang ining suspect naglabay dira isang kuloyan sining biktima sa kaya sining motorcycle, no, kag dito.
9: Okay, dali lang gid. K5 Myla, paki-establish ang connection mo kay i-check ta ang signal, no, para detalyado karon kag mahupos hindi mabudlayan ang mga nagapamati mga K5 sa pag-digest ang information, no. Kay medyo nagakuha ng signal sa aton sining patrol. If moving ka mo, kuha lang, standby lang, or pangita sa mayo yung si signal. Nabalikan ta, K5 Myla, go ahead.
10: Sa liwat, no, ginkilala ang napatay kay alias Roberto, 65 anyos, kagang suspect diri ang ginkilala kay alias Jomari, 25 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Suno diri kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Mayon Municipal Police Station, ginapayag na sa natabo ining insidente nagalabay sa guhaan ining suspect sa kayang yasini nga motorsiklo nagka-open muffler. bangod sa kagahod sini na akig kag naguha ining biktima, agod kun tani nga suwayon kay Kipag Roldan ining suspetsado o galing kay nakainom no yara sempluwe sa makaulubog nga ilimnon ining suspect na akig ini siya to nagsinabtanay sila sang biktima tugtob nga nagkuha na iniya sang matalong hinganiban o konsilyo kining suspect kag hinali nga ginbuno una sa liog sa walang liog ining biktima kag ikaduha pa na wala pa ni siya na kontento ginbuno paniliwata sa tuong at siyan ining tigulang gilayon man nga gimbulikan sa mga tao diray sa lugar ang abong biktima kag impadangat sa Bailan District Hospital apang gindeklarar mismo sang doktor nga dead on arrival ining biktima matapos ining insidente nagsungka man no voluntaryo ining suspect matapos tuya nga nagpadulong man sa isa ka opisyal sa ila sini nga barangay kag turnover man sa kapulisan. Suno diri sa hepe sa Maayong Municipal Police Station nga apesar nagvoluntaryo nga nagsungka ining suspetsado na desidido sa gihapon ang pamilya sa biktima nga magpasaka ni isang panumpungon batok sa suspect kag posible nga magapangatupang ining suspetsado sa panumbungon nga homicide o sa diin subong man nga adlaw na talana nga atikasuhon kag iproseso ining nasambitan nga kaso kag K5 Roldan. Yari ang aton nga kabayan sa interview kay Police Captain Danilo Lauron.
11: Ang sabi ng incident ka, naglontad ni siya kahapon, mga alas 11:15 ang takna, pero nabato na naton ang report mga alas 12 na sa kagahon subong Agosto 23, 2023.
12: Sino ni sir ang mga embolbado? Sino yung insidente, sir?
11: Ang timatang nasabitan ng sabi ng incident, ang si Roberto Bornales. Bisentay 5 anyos ang edad, no? Nagpumuloyo sa nga sityo manog boy, barangay Balikhot na ayon. Kag ang suspitsado mo si Jumari Villanueva.
12: Paano gini, sir? Paano gini, sir, natabo ang pagpangbuno, sir?
11: Kasi sa pa-indikas sa investigasyon sa ato, sini nga mga responding team sa Mayan PNP, nagluntas ini ang nasabitan ng aksidente. Ang nag-drive wala ang suspetsado, no? Kasi nag-adi, dito sa may malapit sa kulian sa biktima. Takong sa diin, yung open muffler kag naka-revolusyon ang pagpaandar. So, dito ang nagtugas ang kagahod. That is why nga din konfrontar sa biktima ang suspetsado nga nagsakay kaya sa mga motor. And then, dito nagluntad ang pag-pinais-bais sa ila sining tumak. Then, nanginalig lamang nag-gabot sa patalom sining suspetsado. Kasi iya yung inalig na ginbuno ang nasabitan nga biktima. Tapos sabihin na naigo sa nawalan niya nga liog bag sa iya sining apian.
12: Duwa lang gid sir ka buno ang nangkon sang biktima?
11: Yes, pero duha ka patalwon sang kinsobra sang biktima. Kaya gini siya gilayon niya gindala sa Bailan District Hospital. Pero gyan pronunciar sang attending physician na dead on arrival na siya.
12: How about sir ang suspect?
11: Ang suspect na tigayon nga mag-surrender kay Pencha Gawat Bibit. Nag-dicto pag-responde ka ako din nga mga PNP responding team. Dito nag-ano mo siya, nag-voluntaryo mo siya mag-sungka sa ato din nga mga kapulsa.
12: Sa investigasyon, sir, kamusta? Anong plano sang pamilya, sang biktima?
11: Ang biktima sa atok na ano, portingido pa sila nga magpasaka sa kaso sa suspitsado. That is why nga ato din nga investigador sa Subo ang ginagapara na sa mga necessary documents for para filing sa file na naman ang kaso posible buwas na adlaw.
12: For clarification, sir, ano nga posible nga kaso ang ipasaka dire sa suspect?
11: Yes, no, homicide.
12: Sige, sir. Lastly, siguro, anong mapanugyan sang mayon na PNP? Agod gindi na ni sir maparisa ng mga insidente?
11: So, ang mapanugyan natin sa atin ng mga tumuloyon, no? Bigalin ko na tainom kita. Tag ko na may mga butang na dinabay-bay sa kita, hindi kita magpadala-dala sa dilakbo na kasi nga emosyon, no? Kung pwede palang maistoryahan na doon. kan ko na may mga ano no, may mga kontotasyon na pinahid ko nakainom, pwede nang ano, nagpahiway lang. And then, ikawang din natin magamit ang mga makahalagit niya butang o kung mga pastakalom na makahalit natin ikatawo sa pagkontrotar. So, ikawang din natin magamit niya kayo niya mahimo na maka tula, no? Kung maka makapatay sa atong ikatawo. So, kontrolon, maging kalmato sa taran niya piyon, and then, ang mga butang dapat isurihan, isurihan lang. And then, sa Japon, nagpanawagan kita sa mga kumuluyo niya po sa mga patalom, sa mga armas, sa mga dinatuloy niya. Tumili ang mga armas utang na kung pwede, inyo na inyong mga surrender sa inyong mga kapulisan para inyo, hindi na magamit para sa paghahalit sa ating ikatawo. At para makabulik makamo sa pagkalimtad sa kalinong katatawa sa inyong barangay at sa matasin mga baliwa.
13: Naabatian ka kay Patrol Dante, Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Mayon Municipal Police Station, may kanta na ni sa natabo kapagpangguno sa isa ka tigulang diramaniya sa may barangay Baligo at sa nasambit nga banwa sa kay Patrol Dante. Sa karon, nagapabili ni nga nakahunong sa karasel sa Mayon Municipal Police Station ang among suspetsado kang subok at law na tala ng hepe sa kaining kasong homicide batok sa iya ka K5 Roldan.
9: Oh, ano gid ang approach K5 Myla sining biktima nga ining biktima no ano ni 65 years old sa imo ding report. Ano gid ang approach niya sa kay Jomari nga 25 years old gaman imbis ya nga kuno imbis abi nga ma-appreciate niya to kay ginhambalan sa nga kagahod sa motor niya ti binuno niya gid.
13: Yes, unda sa K5 Roldan nagwa ni siya kag gintawag suno man ni sa kapulisan gintawag sang biktima mo ang suspect kag in istorya kun tani nga kun mahimo maghalin dito sa ilang lugar kay tuman kag gahos kag tungang gabi na kag si Pablo Dan pasado na to ya alas 11 sang gabi
9: gabi na gali
13: liwat ya no naglakat una man ining suspect kag liwat naman daw iya balanigin na haras-haras kag si Pablo Dan nga naglakat siya dahil nagbalik naman pagguha na maliwat sang biktima.
9: Kumbaga, no, revolusyon niya pagid.
13: Girevolusyon niya pang yati niyang motor kag dito na, no, na impito na ang biktima kag nagresulta na ni sila siniyang pagsinabtanay kay bangod man, no, nakainom ining suspect dito na dayon ni nagkuha sang iya siniya bitbit nga kusilyo paginali lang ginbuno una, no, sa liog ining biktima sa wala nga bahin sa iyang liog paginsundan pagin ni kay Pabroldan sa tuong nga bahin naman niya sa iya siniyang chan nagintunaan sa iya siniyang gulping kamatayon kay Pabroldan.
9: Pero isa lang ni sila kalugar ining suspetsado kag biktima, kilalahay man ni sila?
13: Yes, kay Pabroldan suno sa kapulisan isa lang man sila ka barangay ugaling kay amuna, no, ang sakit gyud sining suspect magpulo kayo sa iya sinigang motor kag palibot-libuton dira sila nga barangay nga naka-open muffler pa, no, okay lang man puntani, no, kun na adlaw galing kay isang natabo toyang insidente tungang gabi kag nagakatulog na iya ang kadamaan kay Kipag Roldan. Inisi kay K5 ba may naman
9: alin sa maayon sa Sigma may nadakpan man, no, nga naga hupot sang armas kag droga. Anong update sini?
13: Yes. Sa karon nagpabili ni nga nagkahunong sa karsel sa Sigma PNP ang isa ka lalaki nga nadakpan ginapayag bayara ni isang ginabitbit man nga armas lutang sa bato ni isang kapi sa may Purok Tras Barangay Akbo banwa sang Sigma. Ining nadakpan ang nagpangitaron sa 40 anyos kag residente ini sang nasambit nga lugar. Ginapayag sang Sigma PNP nga mayara sang nagreport sa ila nga kun sidi may nakita sila nga isa kalalaki nga may dala nga armas lutang kag nagapalibot or nagalakat dira sa nasambit man nga barangay. Dala ining isa ka 12 gauge shotgun kag sa pagresponde sang kapulisan nakit-an mismo sa akto ining lalaki nga mayara sang ginadala hayag nga dala nga 12 gauge shotgun kag diri mayara sang duha pa ka mga bala. Sa pagrekisa diri nakuha pa sa iya siniya nga paghinakop ang apat tanan ka sa shay sa ginapatihan nga shabu na ibaluan man nga yara sa impluwensya sang makaulubog nga limnon ining nadakpan sang nagpatigayon man ukon pag-abot man niya sang pulis. Nagapangatubang inikaroon sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, subong man ang Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining si alias Jean Kakipag Roldan.
9: Mm, tinga man ga pakawal sa tungong pusil?
13: Sino diri no sa initial man nga investigasyon sang SIGMA PNP nga kung mahubog ka kay Pag Roldan, no, ang ginahimo manito, kumbaga, abin nila ang pangan lang pala, ang pagbitbit sa ang puselo, galing kay ang mga pumuluyo na hagdok man.
9: Pero di dito ni nakuan eh, natabo sa akbo siya nadakpan, pero ining suspect, taga Amaga.
13: Yes. Amuna, no, ang ginatinguan man sa kapulisan, ang kuhaon, kung nanugit ang rason, kung nga man nga nagkanto, inisya dito ya, sa may akbo ining nadakpan no nga hindi man siya dito ya sang residente kay K5 Roldan kag posible mayara ini siya dito nga ginabalikan no nga ginakatuan kay Masamino dito siya naglakat-lakat gid apang that time man no nga naka kit-an siya nga may dala na yang pusil kay K5 Roldan kag yara pa sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ining nadakpan niya si alias Chan.
9: Okay.
13: Inisi KK5, may labas kas kwentas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5 News.
9: Madamong salamat sa balita nga gindulong ni K5 Myla Fuentes. Dari sa aton nga pagpangalagad, no, ining isa ka persona, kadadakpan ka nagligad, no, ano sabong, pizza 24, sang pizza 22 ang gabi. Kadamo sang balita nga natabo sang Sabado mga ka-K5 no pizza 22 sang gabi dira sa may barangay Akbo Sigma kay ining suspect kasi Michael Simon Villegas or John Michael Simon Villegas 40 anyos taga Amaga mga ka-K5 nagakitanda sa may barangay Akbo nga nagalakat nagaikis-ikis mga ka-K5 kag gidapayag karon may bitbit nga pusil. Tikaron pag-responde sang Sigma Municipal Police Station na aktuan pa ninilang suspect ning si John Michael Villegas na nagaikis-ikis mga ka-K5. Kagidapayag karon nga may dala nga deduce mga ka-K5 isa ka-improvised 12-gauge shotgun. Kag sang gindakop ini, incidental to a lawful arrest, ginrikisa kag nakuhaan pagid allegedly ining suspect sang apat tanan ka magagmay nga heat seal transparent plastic sachet nga nagaunod sang gidapatian illegal kag makalalit ga droga. Nakuaan na pusil kag bala, nakuaan pa droga mga ka K5 allegedly ining si John Michael Villegas i Simon taga Amaga pero dira nadakpan sa Akbo Sigma mga ka K5. Sang kuan mano? Sang Biyernes man sang gabi dira sa Tapas sa may barangay San Antonio Tapas, isa man di ka kwan, isa man ka persona iningin kilala sa kay Jomar Alsosa Gascon. Jomar Alsosa Gascon, nadakpan man sa pagupot sa illegal nga droga, kag armas mga ka-K5, no? Nadakpan ini si Jomar Alsosa Gascon alias Pano, taga kwan ni taga San Antonio Tapas man, matapos nga nakatransaksyon sa aton si motoridad. Nakuaan sang isa ka deduce, o hindi naman subong mga 38, mga deduce naman, isa ka deduce, kag subong man, ginapatian droga mga ka-K5. O dito ni Biyernes ni sang gabi, sa may banwa naman sang Tapas, kag sa mga ka-K5, dagligad gagabi, dira sa banwa sang maayon, amo man niyo? Ining si alias Jomari, nga why guro, si Jomari guro hindi matulugan or wala siya labot kay komo ara sa da sa bukid pamatsagan niya siya nang tag-iya sa bukid nga bisan dis oras na sang gabi sagi niya pakapinalak palak sang motor niya nga pagarpar mga ka-K5 kay komo hindi maka-afford magbakal sa mga big bike kag mga malahalon nga motor syempre ang mga motor nga baratohon himuon na lang magahod sugo bala sang pagkapalak-palak na amo na tikarong din saway ni o galing way niya mauyunan ang pagsaway sa iya sang kasilingan niya iya gid binuno mga ka-K5 palak-palak ka na gani sagi mo kay istorbo sa pumuloyo, ti kriminal pagaliw. Mga ka-K5, bugaling ti kaluoy maning biktima. Ang pamilya subong sang biktima, disidido na yung filan sang complaint ining suspect na si alias Jomari, mga ka-K5, homicide. No, hindi sang homicide. Homicide, mga ka-K5, ang i-file nga complaint sa nga ton sining mga otoridad. Kadamo sa mga krimen, kadamo sa mga insidente nga nagakinabo, diri sa ton sining syudad kag probinsya, mga ka-K5, way pada labot ang wala tuo nga kinawatay nga nagakinabo, nga hindi matapna-tapna. Amo na nga aton panugyan sa ato mga kauturan, mangin aligmat kita, kay way takabalo kung sano kita biktimahon sang kawatan. Way kita kabalo kung sano kita sudlon biktimahon sa mga kawatan nga nagabantay lang sa ato mga pagkabutang kay kumo sila mga matamad kag nagadugo ila panulukan sa imo tiningwaan ibiktimahon ka lang sa mga sapat nga mga kawatan. Kung madakpan kun imo kastiguhon ti pwede ka pakasuan. Amo na nga kung may nagakala sa biyahe na lang sang mainit nga tubig. Para hindi na magbalik-balik. Pero importante diri aligmat kita kay kadamo sa mga krimen nga nagakinabo. Kagpaliog lang no, hindi ko magtungkad ang kaalam, ang wisdom sa mga naga-drive sang motor nga may open muffler, hindi ko matungkad ang kaalam nyo. Siyempre mango man ta mo. Hindi ta matungkad. Ano gid yang may ara aw? Ano gid yang wisdom ang science, ang wisdom sa likod sang pag-destrong car sang motor? Nga isa ka motor nga ginpalitikan ulo sa mga inhinyero, nakakreate sila motor nga makanay ang tunog. Pero may mga maalam nga Pinoy, nga mga sira ni ko, nga kotiyo ng motor para magahod. Ano gid yung wisdom sa likod, sinao? Hindi ko matungkad. Magluwas nga istorbo ka mo, ti ang buyayaw guro sa inyo sa mga tao nga ginagyan nyo, hindi magkiliamo mo. Storbo gid ay. Bisan din, hindi lang sa mga barangay, bisan din sa Roa City, amo mana mga ka-K5. Puwerte gid ya kagahod, pero iso gid ya sa kalinong. Kagpagpaway sa ton si mga kauturan. Anong sayan sa likod? Sinabi po din yung explain? Kay para maintindihan namon? Kesta subong bisan ano ko ka-research, hindi ko gid magets. Ngang motor nga matinong tokreon kagimuon nga magahod. Ano gamay otok nyo ako kagdira na lang kamo gabawi para magahod-gahod motor nyo, madiparahan kamo. Hindi kamo ka-afford sa mga malahalon nga mga big bikes, ti para do madiparahan kamo, tokreon yung motor nyo para do palak-palak man kamo mag-drive. Amo na. Ti isturbo kamo. Isturbo kamo katama. Ang masakit pag iding tungang gabi, paburutan ka bala sa motor, buko nami kung anong tambutso kag ibakbak sa taludtod sang driver mo. Mayara na si tahon mo, ti may isug pa. Pero kung ginalagas, ganin sila highway patrol, ang pagpalang lupsi nila, hindi magkiliamo. No? Ari kita yes sa susudad nga sibilisado. Hindi kita magminango, hindi kita magbinuki. Ginawa ganin sang iban nga mga matinong, ila salakyan, ila motor kagiban pa, ti kamuya na gaminango kamo. Gabalik kamuya sa ano medieval period. Abi ba si may isa man diyo nga maka-explicar sa aton anong sayan sa likod sini? Ngang motor nga matinong kaginobra sa insakto tokrion kagimoon magahod. No? Galing sa bagay, dira sa may barangay Baraw, nagligad gagabi, may konte sila pa gahod-gahod motor, makon mo. Isturbo ka tama. Hopefully makapasar kita sang ordinansa or even a national law nga mas masakit pagid. Mas masakit pagid mga ka-K5 kay ti istorbo ni sila mo. Amalain pa miso malaga pamuno pa mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos duga nga mga balita, standby. Foro de los Pueblos.
14: K-K5 News FM. News FM. E3 Bio.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3.
18: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
18: Yung may D3.
17: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics.
22: Clinica Spore Biotics.
23: Spore Biotics.
24: Ang best friend sa mga kababaihan.
25: Spore Biotics.
26: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
27: Spore Biotics.
28: Ginatap na ang
29: fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
30: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
31: My family history ba na kamuusong diabetes?
32: Mag-DDX 500 ka!
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag-DDX 500 ka na!
31: DDX 500!
32: Ang may powerful compound
31: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
32: DDX 500!
31: Garantisado!
32: Epektibo!
31: Aramis
32: mo! DDX 500!
31: DDX 500!
33: Catalina Habagat,
34: anong ginabatsyag mo?
33: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
34: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
31: DTX 500, Mighty C,
35: ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
31: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
37: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
38: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
19: DTX Beauty Soap.
39: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo naginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
40: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
41: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
40: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
41: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
40: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: DTX Coffee Mix.
42: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka
19: DTX Coffee Mix.
43: Eric Ledesmas. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag naglumbo ang akong sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka,
19: food supplement for men.
44: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
45: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
19: DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: DTX 500.
46: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
3: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Takardan Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Puro de los Pueblos.
13: Roldan Besara Villarreal.
12: Para sa
13: Puro de los Pueblos.
12: Puro de los Pueblos.
14: 21 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga sa 9. Pabalik diri sa Puro de los Pueblos. Oy, may aga kay Ma'am Roda Donato Amago, nagatutok na sa may barangay Dinginan kay sa family Baseya gapamati. Ilabi na kay nung Inteng Baseya kag Marituto Baseya halin kay Ma'am Roda Donato Amago. Victor Bostilo Holasca, nagapamati sa may barangay Kulasi, Marisol Quezon Cadigal, good morning. And of course, happy Monday sa kay Sherry Ann Asibog Unarse, nagatutok na. Salamat, good morning, Sherry Ann. Leo Jan Biliones, nag-monitor naman. Kabal ni Leo siya nagani, naka-istorbo siya pa maisog, mayad sina katambutso niya, nga magawad ilampo sa likod niya or ipausap sa iya bilog. Oh, terrible. Thank you, good Leo Jan. Carmelo Villaruel, nagatutok. Tristan Wyatt Gulay, Arlene Onyada Basa, good morning. Kay Ma'am Gianna Velsiloso sa Luktugan, gapamati. Kay Ma'am Lisa Barrientos, nagamonitor man sa may Tambak, Kulasi. Kay Tart Wilson, dira sa JRB Crab Buying Station sa Pontevedra Public Market. Thank you, good. JRB Crab Buying Station sa Pontevedra. Nika Christine Diseo sa Tuburan, maayon, gapamati na. Kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na. Rodolfo Evangelio, maing aga. Kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, Gerald D. Paul, good morning. Kay Sir Reynante Cam sa Family Cam sa Barangay Dayaw, good morning. Sir Danilo Catalan, nagapamati naman kay Ma'am Irene Macario, good morning. Randy Santinas or Santisas, maayong aga Sir Randy Santisas. Ma'am Dolores Abilarde sa kay Rachel Sangrones Laranio, thank you, Ged, sa pag-monitor. Ma'am Elsie Acuña, maayong aga. sa aton mga suki ng mga ka-K5 no, nga nagaupod na diri sa aton pagpangalagad kay McCoy de Felix Solis sa Navitas Panay nagapamati naman madamo gid salamat. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kung taas BP mo, taas blood sugar levels mo, ayaw na pagulata pa maglala ginabatsag mo, tumarin ang adaan DTX 500. Kag para naman malikawan ta mga impeksyon, mga masakit, gabag resulta sa mas malala kag delikado nga kondisyon, tatuwang taman ang Mighty C ang alkaline base ga vitamin C. Para naman madasig ka makarecover sa ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagibang pa, or mga masakit, tugas ang kagaw, katuwang taman mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kagansay bacterial specialist mga ka-K5. Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag syempre sa mga ka-K5 naton, para balanse ang numero sang good bacteria sa aton sinilawas, malikawan ang constipation, malikawan ang toxin accumulation, ma-cleanse aton colon, katuwang tagid ang Klinika Spore Biotics. Klinika Spore Biotics, ang spore-based probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria. Para sa healthy at channelty nga lawas, Klinika Spore Biotics, mga ka-K5. Kag sa nagapalanakit kakalawasan DTX liniment oil ang mogining nami ibanyos kung gabi ibla magpahilot ka mga ka-K5 para makuha kalapalanakit sakit sa kalawasan ta DTX liniment oil ang sabat dira. Giselle Floro, maying aga salamat gid sa pag-monitor. By the way mga ka-K5, sandam laglang nagpagwa na sang mando sang order ang Office of the Ombudsman angot karon sa ginpasaka nga complaint ni Pascual P. Gimido sang barangay Bolo, Roa City, batok sa kay punong barangay Giovanni Arapol Balsote. Mga barangay kagawads kasanay Manuel Barrera de la Cruz, Jocelyn Castillon Borja, Rene Diwan Contreras, Noe Tobal Tamon, Juan Lopez Alba Jr., Errol Bilion Bendo, kag Rodolfo Factorin Aliaga Jr., mga sanggunian barangay members, barangay treasurer Ginalyn Clavaton Palma, barangay utility worker Sheila May Aragon Palma, tanan sang barangay Bolo, Roa City. Nagugat ini mga ka-K5 sa reklamo karon ni Pascual Gimido nga angot sa irregular issuance of barangay clearances, unauthorized release of public funds, irregular implementation of projects, removal of complainant as barangay secretary, loan extended to respondent Balsote, no? Amo ni mga issues mga ka-K5 nga gin-raise karon sang complainant nga si Gimido. Sa 21 kapanit nga desisyon sang ombudsman mga ka-K5 sa mga issues karon nga ari diri ginistoryahan whether si respondent De La Cruz, Borja, Contreras, Tamon, Alba Jr., Bendo, Kagaliaga Jr. ang held administratively liable sa pag-sign sang subject barangay clearances instead sang respondent kasi Balsote. Pangadua, whether respondents De La Cruz, Borja, Contreras, Tamon, Alba Jr., Bendo, and Aliaga Jr. should be held administratively liable for allegedly collecting payments in connection with the issuance of barangay clearances without issuing the corresponding official receipts. Number three, whether respondents should be held administratively liable for the release of barangay development project funds without prior review and approval by the Roa City Planning Office and the Budget Office and without the requisite final approval of the DILG. Pang-apat, whether respondents should be held administratively liable for the alleged failure to post the procurement and implementation of streetlights, material recovery facilities, and construction of foot bridges and open canal with the PhilJEPs. Number five, whether respondents should be held administratively liable for the alleged irregular termination of complainant as barangay secretary. And number six, whether respondent Balsote should be held administratively liable for the alleged solicitation and receipt of 50,000 pesos from the complainant in exchange for his appointment as barangay secretary. Now, medyo malaba-laba ini mga ka-K5 ang order. It's a 21 pages decision or order or a 21 pages decision halin sa ombudsman mga ka-K5. Now, diri kita karon sa importante nga part sa dispositive person sang desisyon sang ombudsman. Nakasaad diri, and I quote, "Wherefore, finding substantial evidence, Respondent Giovanni Arapol Balsote is hereby held administratively liable for violation of Section 63 of 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service and meted with the penalty of dismissal from the service with accessory penalties of cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, bar from taking civil service examinations, and forfeiture of retirement benefits. Compliance is strictly enjoined consistent with Section 15 and 26 of RA 6770 or Ombudsman Act of 1989. Let a copy of this decision be furnished to the regional offices of the Commission on Elections, Commission on Audit, Civil Service Commission, and Government Service Insurance System, all of Region 6, including the Personnel Officer or Human Resource Management Officer, City Accountant, and the Resident Auditor, Roa City Capiz, for the information. Further, all other charges against all other respondents are dismissed for lack of substantial evidence. Finally, following barangay transactions of Barangay Bolo, Roa City, are to be referred to Commission on Audit Region 6 for the conduct of an audit and inform this office of any adverse findings, if any. 1. Collection of payments in connection with the issuance of subject barangay clearances without allegedly issuing the corresponding official receipts thereof in 2024. 2. Release of barangay funds in the implementation of streetlights projects or a streetlight project in 2024 allegedly sourced from Barangay Appropriation Ordinance No. 01-2024 prior to the review and approval by the City Council of Roa City, and procurement and implementation of streetlights, materials recovery facilities, and construction of footbridges and open canal in 2024. So decided, Iloilo City for Cebu City, Philippines, 13 April 2026. Ginpirmahan mga ka-K5 sang Investigation and Prosecution Officer sang Ombudsman, gin-review sang Acting Director Field Investigation Bureau, recommending approval sang Acting Assistant Ombudsman for the Visayas, kaginaprobahan sang Deputy Ombudsman for the Visayas mga ka-K5. So ang complaints batok sa kay Sanday Kagawad, De La Cruz, Borja, Contreras, Tamon, Alba Jr., Bendo, Aliaga Jr., kagduwa ka mga palma, mga ka-K5 ang dismiss for lack of substantial evidence. But for Kapitan Giovanni Arapol Balsote, mga ka-K5, ginsulutan inisang penalidad nga dismissal from the service nga may accessory penalty sang cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, bar from taking civil service examinations, and forfeiture of retirement benefits. Why padalabot gin-refer ini sa Commission on Audit ining pila ka mga transaction sang Barangay Bolo, mga ka-K5, kaglantawon kung bala may mga adverse findings sa tatlo diri ka mga na-mention mga ka-K5. Ang collection sang payments, kag-isuan sang barangay clearances nga wala nag-issue sang resibo sang 2024, pag-release ang pondo sa pag-implementar sang barangay projects kapresang streetlights sang 2024 nga wala pa iya sa ma-review kag ma-approve sang City Council, mga ka-K5, kag number 3, pag-procure kag pag-implement sang streetlights, MRF kag pag-construct sang footbridges, and open canal sang 2024 mga ka-K5. Ginamanduan sining Commission on Audit or gin-refer ini sa Commission on Audit para mag-conduct sang audit mga ka-K5. But nakitaan sang substantial evidence nga ang respondent nga si Giovanni Arapol Balsote ang administratively liable sa paglapas sa rules on administrative case administrative cases in civil service mga ka-K5. Kagang silot, dismissal from the service, tag may accessory penalty penalties nga cancellation of eligibility, perpetual disqualification from holding public office, kag bar from taking civil service examination, kag forfeiture sang retirement benefits mga ka-K5. Sa nag-ugat sa ginpasaka nga reklamo ni Pascual Gimido mga ka-K5. Ang ginpahalin nga barangay secretary sang barangay Bolo. Now, nakita talang di sa order nga wala diri mga ka-K5 ma-furnish ang Department of the Interior and Local Government na ang pamangkot who will implement such order. Is it ang DILG or ang Civil Service Commission mga ka-K5? Kag ano karon ang status ni Balsote? Siya pa bala subongga pungko nga kapitan sa Barangay Bulo? Pero siyempre ang number one nga kagawad, kung implement ining order ang number one kagawad, by rule of succession, ang number one barangay kagawad masaka bilang kapitan. No? Ayhan, gina-delay na lang implementation sini, kailapit naman lang eleksyon mga ka-K5 or whatsoever. Amo niya, tun sini nga ginabantayan, kag siyempre mga taga-barangay Bulo, luyag ba ni may baluan mga ka-K5? This is not a question about sa pagkabuot sa inyo kapitan. Question ini mga ka-K5 sa question ini no nga gin raise kag reklamo nga gin pasaka sa isa ka residente sa barangay Bulo. Sa ginpalin nga barangay secretary mga ka-K5 kag may mga nakit andre nga paglapas sa part ni Balsote amo na nga ginasinutan ini sang dismissal from service. Amo naton sini nga pagabantayan mga ka-K5. Implement ini, may mga remedies pa bala nga mahimo si Balsote. Anong iya sini nga reaction in fairness kay Kapitan Balsote? Kuanto siya siya sini nga payag? Para karon nga ang mga pumuluyo sa Barangay Bulo mabatian man ilang ila sini nga kapitan kun ano nang estado subong sang panguluhan dira sa may Barangay Bulo mga ka-K5. Dugangan tala na si Banaton nga pagpangalagad diri sa K5 News FM. Ang dugang nga mga balita, mga isyos kag impormasyon wala ta matagan ligwa. Mga ka-K5, tutukan ta sa masunod nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Ami Berondo. Inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatya.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
9: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Miss si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darren Villavion.
15: Ni si Kirby John Panes Agraban.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
2: D3 Bio.
4: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka.
4: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
4: Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo.
2: Miskan pigaw ang imo immune system.
4: Mag D3 Bio.

DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Detox, ka ba?
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: customer health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:04. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga ini amon lang nga gina-discuss, dapat ta i-take adlaw-adlaw para kita maging healthy. Bawal magkasakit, no? Mahal magkasakit kag damo ang matagaan sing perwisyo ang inyong mahal sa kabuhi, inyo amay, iloy, utod, labi na gid imo mga bata, no? Saliwat ari ang aton nga mga partners, ang number one si Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Generoso, mayong aga kag sa imo man Sir Kevin Bigay, mayong aga kag welcome kamo tanan nga nagatutok sa atong nga programa, sa sini nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mga partners, mayong aga sa inyo.
2: Mayong aga sa imo engineer, mayong aga Sir Kevin. Kag sa atong mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Subong adlaw, istoryahan ta nga delikado magsagay inom alcohol. Kag paano mabuligan ni DTX 500 ang mga plahubog
1: magpainom.
2: Especially, okay. Naga one bottle a day, two bottles a day. Sige, good morning, Sir Kevin.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, engineer. No, kag sa mga suki naton yung mga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs naton yung mga tigpalamati, kag mga solid supporters naton, K5 solid supporters. Mayong aga sa inyo tanan kabay pa. Naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C, naka D3 Bio, kag naka Clinicas 4 Biotics para kampiyon ang inyong health. Engineer?
1: Okay, sige. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Pero remind ta kamo ha, adlaw-adlaw magid, mag-take sang DTX 500 of Dantasing Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upod na dang atong mga kapi, ang aton mga pambanyos, ang tanan-tanan nga suplemento nga gina-take ta, nga gina-endorso ta adlaw-adlaw. Brad Paul, proceed na sa aton nga topiko about sa mga palainom.
2: Gainom kay General, wala?
1: Tubig,
2: why ka juices. Why kaya kainom? Lisa,
1: wala. Gaagi man, nakaagi, nakalabay. Oh.
2: So, nagkuhan ka na, nagbagong-bagong buhay?
1: Nakalabay ko, tiyan itong nagainom. Nagaliligid na, din naglabay lang man ko.
2: Okay. So, engineer, ang atong istoryahan subong sa mga palainom. Define ta na yung mga baka nga palainom.
1: Aha.
2: When you say palainom, permiginom eh.
1: Hindi casual.
2: Hindi casual. May arap makita si MD. Ano nang si MD? Christian Moderate Drinkers. Kung mga may okasyon, no? Tandaan talang, engineer, ang consistent kapag inom, isa mga delikado. Sila yung isa mga nabasahan ko, engineer, mga study. Delikado gali even ang pag-inom 1 or 2 bottles per day.
1: Delikado?
2: Sige. Pero kung mag-inom gid man, engineer, ang ilang alaygay, mag-beer ka nalang gawa.
1: Oo.
2: Kay mas delikado ang hard. Bangod inisang Sir Kevin, kundi ko magsala ang iyang byproducts, which is formaldehyde. Acetaldehyde.
3: Yes, acetaldehyde. Acetaldehyde. Kaya ang alcohol, engineer, paano ni siya i-breakdown sa ngaton nga lawas, no? So halin sa aton nga ginainom, so that is alcohol. Pag sulod sa aton lawas, i-breakdown na siya into acetaldehyde. So amo na siyang absorbable form sang alcohol.
1: Ang ginamin ko ya, abi ko kada October, November, December, basta beer man sa
2: beer. Ambalo mo engineer, balan mo ting formaldehyde ba yan? Mga dehyde, no? May byproducts ang hindi ba tabi, nag-absent ko mismo na sa chemistry, engineer mo. Pero, amuna, Sir Kevin, when you, alcohol, gininom mo, may first pass mechanism siya, malabay siya mo liver, and the liver will churn it into acetaldehyde, which is toxic ti ang liver mo gini engineer nag-aguanta. Mm. That's why ang imo liver amo niga kaigo permi sa mga palainom.
3: Basta palainom. So so a glimpse of kung ano ning acetaldehyde engineer no. Ara na siya sa formalin. Ang formalin ginagamit ni sa
2: pang-balsamar,
3: no? Balsamar. So, sa pang-balsamar no, kag pang-preserve sa mga taxonomy sa mga kasapatan nung makita nyo gina-display sa science laboratory or mismo no sa kami ng mga medtech sa laboratory ginagamit na siya pang fix namon or pang dehydrate sa ginatawag na tissue blah para sa biopsy. So ginobraya na is para makakas ang water content sa tissue. So imagine ang amuna nga substance
2: grabe, no?
3: Ginapasulod mo sa imulawas no. So ang take away lang sa JP no, quick take away lang. Ang pag-inom no is not unhealthy. Paano? Ang pag-inom, let's say binag-inom ka subong, it doesn't mean unhealthy na.
2: Okay.
3: What makes it unhealthy is the pattern. No? Pattern. Nag-inom ka subong, pagka next day, nag-inom ka naman, and then the other day, nag-inom ka naman. So, amo na ang unhealthy. Amo nang nagapa-unhealthy
2: sa'yo. Sige, sige, Blagener. Nang so, wala mo naging tagaan, time ang imo liver, imo lawas, maka-recover. Amo na gani, engineer, ang pinaka-importante, Jed, when you drink, dapat may mga pang-detox ka.
1: Okay, okay.
2: So, dapat ka DTX ka man.
1: So, amo nang mga solusyon.
2: Oo, at least ma-mitigate. Hindi sila nga madulagi, ma-mitigate. Maganhagan lang ipikto sa imo. Dapat damo ka antioxidant sa lawas. Kaya again, ang makabulig naman sa imo sa mga toxins is your antioxidant defense. So, that's why ang liver na ito, may glutathione siya to prepare it for grabe nga mga ginapang proseso niya. So again, every time you drink alcohol, your body tries to get rid of it. Nang tawalan lang ako mag-inom ka alcohol, engineer, beer madaon na, no? Anong kakatabo kung matamaan ka? Ari na lang, mag-inom ka alcohol, engineer. Sa first mga pag-shot, spin-kapin pa sa mga hindi bla sanay, pag-shot mo, engineer, give your body mga 10 minutes. Iinom ka?
1: Okay.
2: One shot, abi. After mga 5 to 10 minutes, gamat-amat na lingin imulo. Do ka, do gamag-an, blay mo. You know why? Pag amun na gina-feel mo, amun na sa kadasig, mag-ipiktos lawas. Kay from your stomach, ma-absorb sa small intestine, rikta sa liver, and then masaka ang ipikto sa imo nga brain. That's why nga piktado na ang imo nga motion, ang imo nga depth perception bla. Kita mo maglakad ka sa dalan, even imo balance, coordination. The fact, engineer, ang una gimapiktuhan blok ano? Ang imo nga vision do medyo blurry. Your motor coordination, motor skills nga. Kita mo kung nubog ka, nagkakatumba ng baso, may matumba nga baso, may maula nga pulutan.
3: Okay.
2: May balance. Kaya hindi mo na makontrol imo muscle. Makabot ka baso, gulalapaw ang kamot mo. So, ina pala nga daan, strong evidence na nga something is wrong sa brain mo. O ano pa? Matamaan ka, engineer, ginapaihi ka, kita mo sa ako ihi mo. Kaya gusto sa lawas mo nga, ipagwa ang alcohol, kaya toxic na. Ari pagid. Kung hindi ka magwanta, hindi na gidbla. Ginapasuka ka sang lawas mo. Because hindi na siya gusto nga sige gapon ka inom, that's why pasukahon niya ka.
3: Kagakos siya upset stomach ka, ga hyper acidity ka.
2: Tanan-tanan lang imuon niya para mag-stop ka. Kung hindi ka pagin mag-stop, gidbla ka ng pinakalast, lipungon niya ka.
1: Ang lain pagin na
2: lipungon niya ka.
1: Ang lain pagin Sir JP, tanan nga nagahinulsol, naripan niya sila ulan niya, niya sinya ti nakainom ko tubig mo. Lula nga lula niya, ma-rape niya kay tungod sang decision making niya Sir Jim.
2: Hello sa mga mo nga world engineer.
1: Oo.
3: Kaysa engineer no sa kung may alcohol ka, tuod na no may ara iban nga gaamo na no ang situation. It's because you have poor decision making.
1: Correct, correct.
3: Cloudy na imong mga judgment tapos that's why amo nang ambal nila nga ang ilim noon ibutang sa tiyan hindi sa ulo. Pero kabalo na ta kung anong malain nga epekto sa ilim noon engineer. Pero nga Adam Japon sang nagainom no. So amo ni siya ang trap nga ang nga ginset sa aton sang makahulubong ilim noon. Kaya kung kita gainom no, usually gainom kita para magsinadya kis a or para batuan or pampalipas sa mga problema no. So ang ang epekto si Nigel Engineer hindi lang kay amuna no, it's the latter part no, ang mga malain yung epekto. Pero ang iya sini temporary effect amuning makaaladik. Why? Gina rewire niyang aton brain para itap ang aton nga dopamine do reward system bala.
2: Ganami inom ta.
3: Ganami inom ta. Ganami aton pamatsyagan. That's why kung gainom kita wala kita pa why kisa kadlaw do kanami sa feeling pero later on sige nasuka galingin ulo pagkabuhas may hangover pero wala ta na gina paminsar. Ang ginapaminsar ta ang natabo kaya mo lang nang madumduman sang aton nga brain. That's why amo na siya maski amo na nakalain ang epekto sang sang pag-inom.
2: Sige gyapon.
3: No, sige gyapon. Inom gyapon pagka the next day.
1: Gani, ti sa, iba na sir GP, gakakwa na disgrasya sa dalan.
2: So, motor ka ba? So engineer tomorrow as a Wednesday discuss ta ang long-term effect sang alcohol. Subong ang gina-discuss pa lang naton ano ang alcohol. Anong ara sa alcohol tinang discuss sa Sir Kevin, acetaldehyde which is a component sang formalin. Sang formaldehyde. Anyway, sa Wednesday discuss ta ang long-term effects ni, no? Kagti siling tana na-explain mo Sir Kevin kay na nga ang namian tapin mag-inom is because sang iya sini nga effects sa neurotransmitters kag sa aton hormones nga ginagaya ta sang dopamine. Pleasure hormone para namian ka magsagay inom daw ginaganyat kabla. So for now ang advice naman sa inyo inom gid DTX 500, especially sa mga bana. So sa mga asawa da ang mga bana nga pala inom every time matapos ubra ma 1 bottle or 2 bottle of beers paim na sila DTX 500. Kay pareho lang na ang tag isa o duwa kabilog lang nga butilya kada adlaw if dinikada mo na ginubra sini may ara gina consequences may health effect din na iya. Mana di ko talagsa-lagsa lang ang ang problema man sa talagsa engineer nga tagdamo. Example New Year ka lang niya mainom pero ang imo gininom yes tama niya mahubog kag malipong ka. So ang one day, ang one moment effects na nga nainom na kastangan mga lipong kagid will have a consequence, serious consequence sa mga liver. Ihiltang liver kaya mo gina isang direct organ nga damage, madamage kung gainom ka. Buligan ta ang aton nga liver mag-inom sang DTX 500 especially kung pala hubog ka or may habit ka nga mag-inom kada adlaw.
1: Sige,
2: DTX
1: sige.
2: DTX 500 plus mighty. Sinaw ka doon sa talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
1: Sir Kevin, before bla magkanto ka sa DTX D3 Bio, ariyo may mga inputs nga nag-text diri sa akon.
2: Okay.
1: Nga ining pag-inom bala. Ang pag-inom sa ginambal na nimo kagay na decision making gakapiktuhan. Ang lain da iya, ang iba nagambal niya kung makainom ko bala, nami ko mag-English. Kita mo lang mga bipat ni Radahon English, magina reason out mo lang nila. Niya kung makainom ko, gaalam ko.
2: Inhibitions ha, madulangin mo inhibitions. Kung hubog ka na engineer, ang parts ang brain mo nga tells you nga hindi mapaghimuan na, kaya makauluya na, dula na.
1: Dula na ang pagkamauluya.
2: Oo, kaya isa pa euphoric ka na. So kaya euphoric ka na, excited ka, malipat ka na kung ano ang mga prim and proper.
1: Okay,
2: no? So,
1: okay.
2: Muna, engineer.
1: Sige,
2: that's
1: sige.
2: Kung gahubog ka, mainom ka dapat. Drink for the taste, not for the effect.
1: Okay, okay. No, sige, tay, proceed na kita sa mga benefits matag sang D3 Bio para naman kita maging healthy. Anong mga said nga kwanabi, mga sitwasyon, Sir Kevin, nga kinanglanon ginila mag-take sing aton D3 Bio?
3: Okay, engineer, no? So madamo gid nga salamat kay Sir JP sa nami nga topiko kag nasa DTX 500 kag Mighty Health Alert kag engineer, no? Sa aton nya D3 Bio, no? Sa aton nya talk ni Doc, no? Sa D3 Bio aton pagistoryahan ang fatty liver, no, engineer.
1: Okay.
3: Fatty liver. So ang fatty liver masami ini naton mabatian kung magpa-check up kita sa doktor.
1: Mm-hmm.
3: No? Kag syempre in simple terms, no, aton danay i-explain kung ano ning fatty liver. Ang fatty liver sa simple nga tinaga ang imo nga atay
1: damo tambok
3: nag tipon sang damo nga tambok.
1: Okay.
3: So damo tambok sa palibot sang imo nga atay.
1: So ga change ang color, iban ko ga yellowish ka na.
3: Kay syempre engineer ang imo na iya nga liver, no, base tungod sang tambok, no? May obstruction na.
1: Uh-huh.
3: So ang imo da nga mga bile ducts da, basi may bile obstruction ka. That's why naga jaundice ikaw.
1: Okay, okay.
3: So amo na siya engineer, no? So one of the most common form or ginatawag naton nga metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So amo na siya engineer, no? Ang malaba-laba nga pangalan sang fatty liver, pero dire lang ta sa fatty liver. So anong mga problema kis ang mabatsyagan ta kung kita may ara sang fatty liver? May ara kita weight gain, no?
1: Gatambok.
3: Uh-huh. May insulin resistance, gasaka aton blood sugar level.
1: Okay.
3: Gataas ang aton nga cholesterol.
1: Okay.
3: Gataas ang aton nga nga blood pressure. So may ara kita high blood. So paano ini siya nag-umpisa, engineer? So nag-umpisa ini siya kung ang sobra-sobra nga energy halin sa aton pagkaon, no, kag kung kita may metabolic problems, especially na kung kita may edad na. Kay magambal ta metabolic metabolism, engineer, amuning normal nga proseso sang aton lawas sa pag-usar sang energy.
1: Okay.
3: So din galing ang energy halin ina sa pagkaon, engineer, no, in the form of calories. So paano ini siya gakatabo, no? Una, ang isa katawo, no, may ara sang ginatawag nga fat accumulation without significant inflammation. So nagatambok ikaw ya, pero wala sang nagakatabo nga inflammation sa imulawas, no? Hindi mo mabatsyagan.
1: So okay, okay pa lang na.
3: So sa ini nga stage, hindi ni sa mabatsyagan sa mga tawo.
1: Okay.
3: That's why ang ini nga inflammation, no, amo ni siya mga inflammation nga gina-address sang anti-inflammatory properties sang DTX-500 kag D3 bio. Ang mga inflammation nga hindi mo pa mabatsyagan.
1: Ang pain ang ginahambal mo. Pain
3: nga inflammation.
1: Oh, inflammation gani bagga hone hubag.
3: Paghubag, no, paghubag. Ang pain hindi mo pa ni mabatsyagan.
1: Okay, okay.
3: Ibangod asymptomatic pa, engineer. Okay, okay. No? So pero sa iban nga mga tawo, ining fatty liver naga-progress ini. So ang imo nga atay dra na engineer naga-inflame kay tungod do lawig na nga tion nagahubag ang imo atay na injured na ini. So ang advanced inflammatory ginatawag na siya nga metabolic dysfunction associated steatohepatitis. Magambal ta hepatitis ang imo nga atay gahubag, magambal steato or steatotic tungod sa fat accumulation.
1: Mm-hmm.
3: Tambok ang imo nga atay, no? May tambok, may tuman kadamo nga tambok sa imo atay. So ang persistent nga pag-inflame or paghubag sang imo nga atay, naga-develop ini siya into fibrosis. Ang fibrosis isa ini siya ka stage sang liver disease, engineer, kung diin nagatig-a ang imo nga liver tissue.
1: Gapiak-piak or
3: nagapilas-pilas. Imagine na ang imo nga sino na nakakita sang atay sang manok,
1: ay,
3: atay sang isda, atay sang ano pa da nga mga pagkaon naton or sa mga non-vegetarians, no? Kita nyo yung liver humok.
1: Okay.
3: Pero once nagka-fibrosis na,
1: magtiga. Okay.
3: Once magtiga, engineer, amo na nang ginahambal naton bala, pero may nga ang imo atay simentado.
1: Oho.
3: So amo na siya, engineer. So ang advanced fibrosis will later on wala daga gatapos sa fibrosis nagtigay mo atay. So later on maluto pagidang imo nga atay, which will lead to cirrhosis or cancer of the liver.
1: Bati delikado na kag problema na ginangad ako, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, no. So nakita mong pattern, engineer, sa gamay nga inflammation nga wala mo na batsyagan,
1: mm-hmm,
3: kag na prolong ina, no, in the long term wala mo na address, wala mo gintagaan atensyon, nabatsyagan mo sa ulihi ang fibrosis, which is naga daw may ara ka na ginagakabatsyagan mga pain sa may imong right upper quadrant,
1: uh-huh,
3: no, sang imong chan, sang imong abdomen, and then later on cirrhosis na. So too late na ang tanan sang nabatsyagan mo.
1: Mga pila ka porsyento ang dapat mabilin sa imong atay kag medyo critical na.
3: Well, ang sa tanan nga organs, engineer, ang pinaka-resilient ang atay, no?
1: Uh-huh.
3: As much as possible nga 20% na lang ang nabilin niya sa atay, no, nga functional,
1: uh-huh,
3: may kakayahan pa ni mag-regenerate.
1: Okay. Sumot nga na tumatig ang porsyon, pwede mabalik to sa normal?
3: Yes, engineer. Pwede gid siya mag-ayo liwat no okay. Ang aton nga liver. Pero engineer amuning pattern nga gina-discuss ko sa inyo no or sa aton nga mga suki. Nga halin sa inflammation, gamay nga inflammation tungod lang sang fats sa too much fats. Paano gani kita nagano? Nagka too much fats because grabe kita magkaon aton pagkaon mantikaon.
1: Lechon
3: no? Halos sa kada luto naton gagamit kita bad fats.
1: Okay.
3: So that's why naga accumulate kita sang fats engineer.
1: Inang vegetable knowing. Oil, medyo delikado mo na.
3: Well, anything engineer nga sobra,
1: okay.
3: Sobra, no? Anything nga sobra.
1: Maka-harm gid.
3: Maka-harm gid regardless healthy oil pa na every time nga sobra-sobra ang imo nga ihatag no engineer. Pero may ara ko i-share sa ila karon, isa ka healthy oil nga maski magsobra pa sila da. Mas makabulig sa ila sa pag-manage siyang ginatawag nga fatty liver. So, amo tong pattern engineer. Inflammation,
1: okay.
3: No? Prolonged inflammation, nagfibrosis,
1: okay.
3: Which later on develop into cancer. So nagmutate ang inflamed cell, naging cancer cell na. So ano ang hindi tanan may ara sang fatty liver, hindi tanan nga may fatty liver, may chance mag-progress sa cirrhosis, engineer. So the degree of fibrosis isa sa important nga factors naman diri. Kag diri ang main topic naton engineer, ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio.
1: Okay,
3: so
1: okay.
3: Amo ning superstar gid sa D3 bio, no? Ang aton nga super food supplement. So ang D3 bio hindi lang gid para sa mga mikrobyo or sa pagkontra sang infection, kundi nami man siya sa pagmanage sang mga may ara sang fatty liver. So ini nga mga fats, no? Healthy fats ni sila. Gina-absorb ni sila directly kag gina-metabolize ang aton nga nga liver.
1: Ang atay pagid man ang gaubra siya na?
3: Yes, engineer.
1: Kung na kung depektado na kitungod na 20% lang nabilin sa niya life.
3: Atay ya sige na Japan function niya engineer.
1: Uh-huh.
3: Pero kung MCTs no ang imo nga source of your healthy fat or ang imo nga healthy fats no kung ang imo gin pili nga klase sang fats or mantika is MCTs nga ara sa D3 bio. Maless ang strain sang imo nga atay kay nga hindi na yawan kagaling or hindi na maiyawan
1: uh-huh.
3: Na convert ang imo atay sa MCTs para maging energy kay nga isa duwa tatlo ka steps kayang-kaya na siya i-utilize ang imo nga lawas into energy.
1: Okay,
3: unlike
1: okay.
3: Ya sa mga saturated fats ni mga long chain fatty acids no. Ang imo nga atay ga pangabudlay grabe hey,
1: i-convert ya pa mo
3: plus kung hindi mo pa mausar engineer
1: uh-huh.
3: Nagatipon pa na si mo atay
1: uh-huh.
3: Unlike ya sa MCTs usaron insigida sang imo nga lawas ipadala na sang atay sa heart mo sa brain mo sa muscles mo
1: okay.
3: Sa tanan nga organs nga gakinanglan sang energy para magfunction so inaya hindi na kinanglan pag i-demand pa sang aton nga mga iban nga organs kundi si liver na mismo ya mapadala sa aton bloodstream para pagagamiton or pag ihatag sa mga iban nga parte sang aton lawas.
1: So pila ya ka steps siya ma-convert na dayon sa magamit na.
3: So amo na si ang isa sa mga nami nga nutrition support nga mahatag sa aton sang MCTs engineer. So ang foundation naman niya sang fatty liver management no sa pag-improve sang aton nga health no. Syempre, ara man mismo sa aton nga pattern pagid engineer.
1: Lifestyle.
3: Yes, lifestyle. Let's say ga D3 bio kada abi adlaw-adlaw pero sige man imo inom.
1: Okay.
3: Sige man imo kaon litsyon.
1: So ang alcohol maka-damage man.
3: Yes, engineer, makapa-progress, mas makapadasig sa pag-progress ang ginatawag nga liver cirrhosis.
1: Okay.
3: No? So amo na engineer no kung fatty liver ka na tapos gainom ka pa. So dako gid ya ang risk or ang chance nga magka-develop ka sang ginatawag nga liver cirrhosis or cancer of the liver. So ina ma-manage ina naton engineer kung kita no naga D3 bio. Kaya nga ang D3 bio may medium chain triglycerides nga naga-provide sa aton sang ginatawag nga immediate source of energy para sa aton lawas. Plus no Kaya ang MCTs, ginapanubo niya pa ang aton nga leptin or ang aton nga hunger hormone.
1: Uh-huh.
3: Suppress niya na engineer para dugay kita gutumon, hindi kita sige ka kuyam-kuyam, no? At least matagaan pa chance ang aton lawas i-digest ang mga ginpangkaon ta may window period pa kita or may ara kita ginatawag nga fasting period, no? Para matagaan chance nga ma-digest ang aton nga pagkaon.
1: Sa di na yung stage siya, yung HIPA A, HIPA B, before siguro mag-cancerous ng imong atay?
3: Well, ang ina-engineer, ang ginapang-mention mo, mga HIPA A, HIPA B, that is not caused by fatty liver. Those are viruses, engineer.
1: Ah, viruses na yan.
3: Viruses naman ina sila, no? So, kita tanan, may ara kita ginatawag nga viral load sa aton nga lawas, no? Well, ang viral load ni, kung nubo lang imo viral load, hindi ni siya magwa sa aton nga.
1: Okay.
3: Kay botsilingon, kayang-kaya lang sa aton nga immune system. No? So, kita tanan, prone kita sa viruses, engineer. Eh.
1: Mm-hmm.
3: Pero ang pinaka-dugay diri is ang ginatawag naton nga, the more nga ga-increase bala ang letter sa HEPA nga word, engineer.
1: Hasta sa C?
3: Mas virulent na siya.
1: Okay.
3: No? HEPA A, HEPA B, HEPA C.
1: Okay.
3: Even HEPA E. No, mayara kita HEPA E, engineer. So ina sila ya, viruses naman ina sila.
1: Lala na na.
3: So ina, gina-address man ina sang D3 Bio. Kaya nga ang D3 Bio, remember ang atong D3 Bio, is a potent antiviral.
1: Antiviral, antifungal.
3: No, antifungal, lain naman na yung antifungal,
1: okay,
3: sa fungi,
1: okay.
3: Naman na.
1: Sige.
3: So dirita ma-focus antiviral, engineer. Kaya ang HEPA B is a virus or HEPA A is a virus as well. So kayang-kaya na tap naon sang ginatawag naton nga D3 Bio nga pwede mag trigger sang hepatitis sa ato, no?
1: Okay.
3: Or inflammation of the liver nga pwede mag-develop into liver cirrhosis later on kung poorly manage ang imo nga HEPA B dira, engineer. So pwede ka magka hepatitis or magka liver cirrhosis. So kayang-kaya na tap naon, engineer, sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga ginatunaw ang panit sang virus nga HEPA B. Remember, ang hepatitis B virus, ang yasina nga putos, is also made up of ginatawag natin nga fats. So, kayang-kaya na siya tap naon. That's why, duwa ka fats ang gina-address sang D3 Bio, engineer.
1: Mm-hmm.
3: Ang fats nga ara sa imong liver, nga nagatugas ang fatty liver.
1: Okay.
3: Kag ang fats nga nagaputos sa HEPA B virus, nga nagaprotekta sa iya.
1: Okay.
3: So, kung ga D3 Bio ka, protektado ka against hepatitis B, hepatitis A or hepatitis viruses nga pwede mag-develop into liver cirrhosis, kag protektado ka man sa fatty liver nga pwede man mag-develop sang liver cirrhosis. So gina-prevent mo ang duwa ka cause sang liver cirrhosis, engineer, kung ikaw adlaw-adlaw naga D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So ang nakuha ko, Sir Kevin, correct me if I'm wrong, nga ang kusa sinigpirmi mga alcoholic drinks man. Isa sinang kagitapos mga pagkaon man, mga HEPA A ka, gakaon ka dahil sinang,
3: yes, engineer, sa HEPA A, no? Ang HEPA A, ang iya sinang nga mode infection is oral.
1: Okay.
3: Fecal to oral route.
1: Okay.
3: But silingon, mga pagkaon nga contaminated sang fecal matters, no? Contaminated.
1: Okay.
3: Kasi ang imuda nga tubig nga gininom, no? Ang bubon lapit sa puso negro,
1: uh-huh,
3: or mahilig ka magkaon sa mga kasudlan nga wala,
1: okay,
3: mayo mahugasan.
1: Ti ining sa dagat la kung isa sila nila ti talabas sisi kung isa galutaw-lutaw na sa tuod,
3: yes,
1: damo
3: engineer,
1: na.
3: No,
1: grabe
3: na sila. So pwede nyo ginamakuha ang HEPA A virus.
1: Okay.
3: Sa ginatawag nga pagkaon, unlike sa HEPA B, pwede nyo na makuha sa needle prick, no? Or sa blood transfusion.
1: Okay.
3: That's why importante gid ang mga ginatugong nga dugo sa aton, ginatesting gina sa laboratory, no? So inang mga ginapang-donate nyo nga dugo, wala na siya ginadirekta tugong sa inyo.
1: Okay.
3: Ginatesting panaanay sa laboratory, gina-check kung free bala sa HEPA B, no, engineer.
1: Okay.
3: So inang mga ginapang-tugong na nga dugo sa inyo ya, safe na ina na
1: damo pa nga proseso.
3: So ina ang aton nga mga ginaubras ang una sang sa laboratory pa kita.
1: Inang mga sa Red Cross, medyo ready na naya, nga pwede mo magamit. Okay, pero kinanglan natin, Sir Kevin, ang panit bila natin, ang external portion sa aton nga line of defense, ining panit natin, kinanglan taman, Sir Kevin, maligo adlaw-adlaw, yes, para engineer, ma-beautify ang aton nga skin, moisturize, kag malikaw
3: pero
1: sa mga...
3: Pero dali lang, harmful. Engineer, ano nang imo sabon?
1: At kinanglan ta, DTX Beauty Soap.
3: Amo nang pinaka-importante. Amo DTX Beauty Soap, engineer. No? So, ang DTX Beauty Soap, amo nang nami sa DTX Beauty Soap, engineer. Kay may skincare ka na.
1: Uh-huh.
3: May antimicrobial soap ka.
1: Correct.
3: Protektado, yai mo panit. Sa skin diseases, no? Nga pwede madikitanda sa mga fungi or bacteria. Kag mag-cause ang ginatawag natin yung mga bun-i, mga... alap-up, no? Mga alipunga. So, mga skin diseases, kayang-kaya natapnaon sa DTX Beauty Soap. Kaya may antimicrobial property, no? Halin sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract. At syempre, ang nagapahamis, kang nagapaputi sa imo panit, ang papain nga ara sa papaya fruit extract sa DTX Beauty Soap para sa panit nga hamis, kag layo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Ang mga kinanglanon naman, Sir Kevin, like for example, sa una, sa umabla, before kami matulog, gapanghilamos anay mo. Pero gina-advise ko gidya, manghilamos ka mo gamit ang sabon na DTX Beauty Soap. Para the whole night around, samtang nagakatulog ka, gina-beautify, ka gina-moisturize ang imong skin, para likaw sa mga bakterya, Sir Kevin. Pero kinanglan taman, ining baho bala sa ilok, Sir Kevin, ti mayara kita diaya, Clinica Deo Fresh.
3: Yes, engineer, nung Clinica Deo Fresh, isa ka natural deo roll-on nga gina-address or ginapatay ang root cause sang imo nga body odor, which is ang bakterya. So mag-swipe to the right, swipe to the left. With Clinica Deo Fresh, syempre may isa pagit kita ka, deodorant, engineer, ang okay. Deo Glow available ina tanan sa branch sang Clinica di Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Ang Deo Glow naman niya, engineer, para ni sa mga may ara madulom nga kilikili, engineer. Kung gusto mo magputi ang imo nga kilikili, mag Deo Glow, no? Kay may ara ini whitening property ang aton nga Deo Glow. Syempre nagahatag man protection against body odor.
1: Okay, targetong ta naman ng aton nga intestine, Blaser Kevin. Kinanglan ta mga pi. Ang mga pi para mainit-inita ng aton nga sulok-sulok, ang gamit ko, Sir Kevin, DTX Coffee Mix. Namin niya kay may chia seed siya nga gatinlo mismo sang aton nga internal organs, ining aton intestine, bala. May namin niya kay ginatinloan niya, ginaskraban niya ang aton nga tiyan. Samtang nagakapi kita adlaw-adlaw, Sir Kevin?
3: Yes, so the best way to start your day is pagpangape sang DTX Coffee Mix, engineer, kay amuning healthy nga coffee. May ara sang antioxidant halin sa DSE, may chia seeds pa nga rich in fiber, no, nga nagabulig sa pagtindo, sa pagscrub sa mga undigested food particles sa imo nga colon, no, engineer. Kag syempre, nami dire sa aton nga DTX Coffee Mix, hindi makapasulab sang inyo nga tiyan, so gentle siya sa aton nga stomach, no?
1: Bisan wala unod pa, wala ka pa kapamahaw.
3: So, the best way gidya magpainit-init sang aton nga tiyan kung aga is pinaagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo i-upgrade ang imong experience,
1: okay,
3: kung ikaw may mataas nga blood sugar level, okay, no, kung gusto mo ya magkape liwat, no, or ma-enjoy ang isa ka kape, mag DTX Premium Coffee. Naka yung DTX Premium Coffee, may ara sang dua ka source of antioxidant, ang DSE or desugared sugarcane extract, kag ang Ganoderma mushroom nga bugana sa ergotayonin, no. So double dose ang antioxidant sa DTX Premium Coffee plus ang sweetener, engineer,
1: stevia.
3: Stevia, no. Kaya ang stevia
1: natural,
3: natural sweetener. Mas masaburan mo Japon, no, ang kanamit sang timplada sang isa ka kape, no, nga wala sang pagtaas imo blood sugar level, kay bangod stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. Pero kung kamo perme kamo stress, engineer,
1: uh-huh,
3: no, nami gidya kapion ang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, no, ang may ara sang probiotics. Ang probiotics nagahatag sa aton sang happy hormones no nga kinanglanon sang aton nga brain para ma-manage nato ng stress, gastable pang aton nga mood kag ganami ang aton nga pamatsyag engineer.
1: Kaya papakaon. Oh, pagkaon ini sang aton nga gut bacteria.
3: Prebio coffee no kay may aram man siya prebiotics. Kag syempre engineer about sa pre, sa probiotics no, ang probiotics damo source of probiotics. Ara sa yogurt, ara sa okay. mga probiotic drinks, ara sa kimchi, ara sa mga pagkaon, no, sa mga cheese, sa mga gatas. Inagaling engineer, hindi tanan nga probiotics palarios. Kimi iban nga probiotics engineer, gakapatay sa init. Gakapatay sa asidos ang aton nga tiyan. So para mapuslan sang aton lawas or makahatag sang health benefits sa aton ng probiotics, kinanglan makalampuwas na siya da sa aton tiyan nga buhi kag makalabot sa aton intestine nga buhi man.
1: Okay.
3: Kaya kung patay na ang probiotics engineer, wala na siya pulos. Maupod na lang na siya sa aton higo. That's why kung gapangita ka probiotics food supplement, dapat Clinicas Probiotics ang imupilion. Kaya nga, ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics are spore-based probiotics which is resistant kaayo sa mainit nga tiyempo kag sa asidos ang aton nga tiyan. So, makasigurado gid ka mo nga makuha nyo ang health benefits nga ginapangita nyo sa isa ka probiotic food supplement kung ang inyo ginatumar is Clinica Sporebiotics nga may 80 billion colony forming units of good bacteria protektado kamo batok diarrhea, constipation or even colorectal cancer kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
1: Okay, dugang ko lang nga before ta mag-end kido medyo lampas na ta sa oras. Ining extend food supplement for men. Nami ini siya kay nga gapadugang sang imo energy kag stamina Sir Kevin. Busingon sa mga tigulang dabla nga dalo paypay na daw hina na daw hindi maka-resist sang pila ka minutos. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men ang imo sexual desire, ang libido nga level bala sang imo nga lawas Sir Kevin, pataason niya. Kag sa mga babae nga may menstrual cycle problem, mag-take man sining aton extend food supplement for men.
3: Yes,
1: general kuan niya, healthy support sa aton nga lawas.
3: Extend food supplement good for your blood circulation, rich in phytonutrients kag amino acid. Kag syempre, kung gusto niyo magpa-massage, mag-DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto ang lamig. Para makakas ang pagpalanakit sang inyong alawas, may aromatherapy pa. Nami sang iya aroma, makaparelax sang inyong nga brain. Kung kamo nagapamasay gamit ang DTX liniment oil. So inatanan nga produkto sang Clinica de Alternativo available sa aton clinic branches. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang sa amon Facebook page, Clinica de Alternativo, kag makita nyo na dito ang address sang amon yung mga clinic branches na lapit sa inyong lugar. So ako si Kevin Bigay, engineer, no? Naghambal sa aton yung mga suki nga tigpalamati. Madamo gid nga salamat. Kag syempre, dapat ang lawas amligan, balatian likawan.
1: In behalf ni Doc Ramil Oya, amon pinalangga nga CEO, nga permi lang nagapinsar kung paano makabulig sa mga tagpalamati naton. Ha? Kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, salamat man sa aton Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa aton Station Manager Sir Rods Palma. Ako nagasiling i-album mo mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: nagpatay sang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags4Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotics na!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: O si Lord is maglupot. As tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
6: Promise? Mga bigo, promise ya? Amugit tutani ang gikaon ko?
7: Makaumato nga plastik man tao?
8: Oo man. Silingani namun, basi naisahan mo kami.
6: Wala oy. Kamu maisahan ka? Hmm. Yung mga idol, taka mo ya?
7: Yan ay. Konsulitan mo ba tao? Isulot, ikin namun sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
6: Hanatood man. Abi ko ya pagkaon. Gali kayang panan.
9: Style ka pa, kabalo lang ya, bro.
6: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket,
1: ano naman, Boy Ramon?
0: Kabalo ka ba lang sa mga balita, Subong?
1: Ano naman nga balita, Boy Ramon?
0: Ang nahanungot ba na, boss, ang BBM scholarship ba lang at tag 20 mil na?
1: O ti ano? Ma-apply ka man pareho sa klala ko?
0: Ha? Ay, sino, boss?
1: Basta, drama-drama mo na sa. Pero hindi na lang napagpapayin.
0: Ate, sige, kaya hindi ko na sa kilala ya, boss.
1: Hindi ka man ayan makabil, Ramon, kaya hindi ka man estudyante.
0: Ha? Ha? Ba, boss, rin ko lang ako na gandong nga makabil sa amo sa mga amo sina, bala, boss?
1: O tinga daw galangot, kibuot mo daw.
0: Kikikay man, boss, may araya nga mga barangay nga nakabatos ang tag 20 mil, ha? Ari, boss, lima na ka-estudyante ang makabil kada barangay sa Bilunga, Pilipinas.
1: Bopaldo, kigali sila eh.
0: Oo. Pati gani Guru Dre sa barangay, may nakapaldo man eh. Ang kalainan, blagi dabda boss, kay dapat bata sa mga pigado. Pero maalam nga mga estudyante ang makabil.
1: O, te anong natabo?
0: Amo na natabo, boss, oh. Kung hindi bata ka kapitan, bata ni kagawad ang nadala. May bata pa gani ni Tresurer eh.
1: Abaw, paldo.
0: Amo gini, paldo git mo si. Sus, amo na karon ang ginabaisan sa mga kada barangay, boss.
1: Ati natural makumod ginaya mga pumuluyo. Kay man ang mga bata iya sa mga barangay officials among nadala.
0: Amo gani ya, boss. O ti boss mamang kutunta ka? Ano ang masiling mo sina sa mga official, ha, boss Rocket?
1: Ati kung hindi kabalan, swapang eh. Nawala ginanahuya magamuna. Imbista niya tagdila sa mga pigado nila ng constituents, ang mga kabataan pa yan nilang ilaginuna.
0: Amo na gani, boss, ang uso kuno Subong. Pamilya una, bago iban.
1: Ati nami na, sadya-sadya, ino.

0: Migo kulatoy.
1: Ano man migo bongkoy?
0: Ere nang tatlo ka sutab sa guha.
1: Hmm? Ate, sutabon din na sila eh. Apong ko ang talas lahan eh, Meg. Amo pagpang sutab ah.
0: Okay, Mega.
1: Wala labot nga sutabon na sila, Meg. Si taon tapagida. Agon nga hindi na makagawa ang ilatin ni Kai.
0: Oh, Mega. Man si Toto, dako nga dahan. Doobas ko maguluambal mong.
1: Wala na yung binatbat sa ato niya, Meg.
0: Kung nagpaday ako, kit sabi, Mega, nang imuon, ta?
1: Pao, konti nga, sudlan pa ka ang mga bag nila.
0: Hindi na madalas, Toto, dako, ya?
1: Ate, kung hindi sila madalas, te, tapungulay, guro, ah. Pasi madalas sila.
0: Oo, ah. Kaya hindi man sila ma... Ano yung dalilam-lam, Meg?
1: Oh, tapungulang ta sila.
0: Grabe nga nga matapungulay, kadyaw.
1: Oo, ah. Kaya hindi mo sila madala sa mayong istorya.
0: Ate, okay, Meg, ikaw bala. Sunod lang ko na si mo.
1: Okay, Meg. Wala pa sila nagsulod, Meg.
0: Ato pa sa koga panilag pag ulo kung sinong tao sa sulod.
1: Base kung ginadiskatya naman nila si Tantan eh. Agon nga makakuha sila pagkaon.
0: Naunahan, pataganin nila now.
1: Kung makuha nila ito pagkaon si Tantan, silang kuha naman pagkaon eh. Panilagan ito lang sila, Meg, kung nakuha na nilang pagkaon ni Tantan. Kita naman din makuha din sa gila.
0: Sige, magay ka bala. Sunod lang ko yung SM, ho?
1: Amo na yan, Meg. Good follower ka rin.

0: Pau, tu que já medida, arana, na relax, mancuba.
1: Ako pa ya. Basta mayo lang ang bayran nay. Wala gid ko ya problema, Mr. Guapo.
0: Ay, salamat gidinday, ha? Bau, pagmasahib ko sa akon, matyagyan ko daw nagubing pagid ko. Ikampiyon kay kali magmasahib ba?
1: Ay, salamat gid, Mr. Guapo. Kay dak ko kagid nga bulig sa ako.
0: Ay, oo, eh. Dugay-dugay. Bayaran ka na kada yun, eh.
1: Te, basi may tip da dayon. Namian pagid ko na mo.
0: Ay, ikaw pa. Namingadaan ang imo pagmasaj, eh.
1: Mag-amo sini. Makabakal na ako sini sang bugas kag ilabi sa tanan. Makabakal na ko panti.
0: Wala ka na panti, ha?
1: Kwan, may ara man galing. Busloton ang sakang.
0: Ay, di. Makabulig-bulig hinigali ang hatag ko sa imo.
1: Ay, oo, ah. Dako, gid nga bulig.
0: Ay, sige. Tama na nga masahi. Ari na o, isa ni Kalibo.
1: Ayabaw. Bala, ay, salamat gid Mr. Guapo.
0: Kung maayo ba si madagdagan pa ni, hindi gani may magka-interes ba lang ng ibang tao, ha? Ari o, kuumamayo.
1: Eh, salamat, salamat, gida. Oh, malipay, gida ko. Sadya-sadya, ino.

0: sa ilang pangunauna.
1: Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Migo toto dako.
1: Ano mana? Migo, Eljan.
0: Nakita mong sinong tao sa slot?
1: Oo eh. Ang duwa ka sutab.
2: Mga Migo, naawala pa ka mo kasulo daw.
0: Panilag pa kami ah.
2: Sudogin na panilag nyo ah.
1: Ang mga sutab eh.
2: Sigo, si Kulatoy kag si Bongkoy.
0: Ginambal mo pa. Panilag ka na mayo, Tantan. E base ko ng pagkaon mo, ila na karun tiwasan.
1: Kung sila man nang matiwas, mas mayo pa nga kami na lang.
2: Ano?
1: Oo, pagkaon lang na nalagas nila sa imuya.
2: Kabuyahaw, ano lagas nyo sa akot?
0: Pangamigo kidya eh. Kapalyo ka naman.
1: Gani man?
2: Tood ka ba? Pasilahog nyo lang na.
1: Tood eh. Hindi mo feel how?
2: Feel man eh. Kapit na pag may pagkaon ko. Mas feel ko pagin nga may dala ko nga pagkaon.
0: Hala? Sede sa jay, no?

0: ito na si Mr. Guapo. Wala labot nga nagbayad siya sang 1,000. Naghatag pagi siya sang tip nga. Ay, apila to ganing hatag yung tip sa akon man, 100 pesos. Kag may pauna, pagi siya nga ginhatag nga 400. So bali, 1,500 gitanan ang nadali ko sa iya. Ilintuon nga klase tigulang. Kay paldugid ko ya kay 1,500 kid na nakuha ko sa iya. Anay ka man. Tulain man nga picture sang tao nga ari sa kwarta. Ari sa kalipo. Ay, be. Ay! No, ano man naman? Tulibat man yung tao nga ari sa picture? Ay! Samtang ang isa. Ang isa ka matagapiyong, ang isa galibat na. Wala ano ni? Play money? Ay, animal! Animal! Ay, animal na isa anak ko sa tigula nga to. Play money. Ay, saniin na siya man. Ay, ba? Animal. Saniin siya. O, nangindulaan siya, gulpi. O, animal, naintuan niya ako. Naintuan niya, git ko. Kuna mo. Maro pa sa kamaruan ang animalya. Play money, galingin mo yun sa ako ng animal gatigulang. Scammer, galito! Habi ko, paldon ako. Disgrasya, pagali. Sadya, sadya, ina!
1: Oh, yeah, thank you for that.

0: Galing daw wala naman, guro, huyaang naghimo siya na. Kay ti boss, kung may huya na siya, iwas malisya, tani.
1: Tani, kaso bahala daya gurong kauyanan or malisya. Importante maka 20 mil ang bataya.
0: Galing mag-amuna siya, boss. Hindi nina magdadaog pa dason. Dason ng eleksyon? O di gani sining eleksyon?
1: Laban eh. Kay kabala na giniyang tuntoy ah. Ginunay pang bata yasang sa mga pigado yung mga constituents.
0: Ah, pakabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Ang munang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
0: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
0: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ng gaba.
0: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy kanya igo gabaan mo.
1: Ati sadya-sadya, you know? Ah?

0: detox ka ba?
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26294-0 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!
7: Mga abyan, sundabagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: buksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey, I'm Galingawang Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali ka sinapit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
11: Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan,
12: wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi,

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
8: Gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
8: Kay may barato balay nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
10: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
8: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
9: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
10: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
4: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
11: News FM.
12: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: napansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko?
1: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampiyon ng istasyon! K5 News FM!

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika. Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
3: Siyempre, may gadidi mo.
2: May gadidi. So, ini siya, away ni siya gatanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
3: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy.
2: Correct.
3: Kagkisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Diri matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
2: So ano git bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
3: para mabalik bata. Mabalik ilang
2: frame. Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
3: Tulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.

0: sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Ikatatlong bagay, sir boy. Mm-hmm. Para magniwang siya. Mm-hmm. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
3: Correct.
2: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
3: Ikapat pa.
2: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dara hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Mm-hmm. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
3: Correct.
2: And it will be passive immunity for your child.
3: Correct.
2: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
3: Imo sa basa bata. Remember, baby. Ang probiotics sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. Mm-hmm. No? So kung
2: gadamo lang kay kung gainom ka D3 Bio.
3: Correct. D3 Bio, gid no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
2: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio, hindi siya dali-dali ma-infection.
3: Correct.
2: So di siya makapanglaton.
3: Hindi siya panglaton, no?
2: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian imo nga baby. Amo nang bintaha kun ga D3 Bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga gapadidi ang bata, pero ang amay hindi. Mutlang ano sekreto nila.
3: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin B. Guy. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3 Bio. Ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3 Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast, sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakadito, bayo ka.
2: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan nyo din ninyo ang D3 Bio, sir boy.
3: Correct. Correct.
2: No.
1: D3 Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio, ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Physio, ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean Max4 Biotics.
1: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilatong
9: score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. Ben, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C! DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akon nga panin. May yara

0: nakabase ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang. May oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Miss si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: mio cuore.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Ang oras sa K5 News FM Roas, alas 11:09 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga syudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas, ang kampiyon nga stasyon diri sa syudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Mayong adlaw sa inyo tanan mga ka K5. Welcome, welcome, welcome. 11 Mbps na. Kamusta ang aton sining mga kauturan, ang aton sining mga tagpalamati, ang aton sining mga viewers? Diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta probinsya sang Capiz? Sa aton sining mga tagpalamati diri sa 1st District sa probinsya sang Capiz, sa 2nd Distrito sang probinsya sang Capiz, sa 47 Barangay sang Siyudad Sarawas, kamusta kamo? Mayong adlaw sa inyo tanan. Nagatamyaw man kita sa aton sining mga tagpalamati dira sa Teodoro Arsenas Trade Center. Nagalanog dra ang K5 News FM Rojas. Kamusta ang aton nga mga negosyante? Kamusta kamo mga kautura naton? Hindi na paglisoa ang lilisoan sa inyo sining maradyo. Itutok na sa K5 News FM Rojas. 11 Mbps na. Nagapamati kamo sa gihapon diri sa aton sining waragwagan. Ang kampiyon ng estasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: 100.9 MHz sa lilisuan sa inyo sa Nima Radyo. Kung nakatutok na mga ka-K5, hindi na pagtanduga pa. Alin aga hasta magabi. Itutok sa K5 News FM Rojas. Kaya dali lang kamong makabati sa mga kampiyon ng mga balita, kampiyon ng mga topiko, kampiyon ng mga report! Mbps, mga balita at public service, ang aton karon pagatutukan diri sa aton sininga pagpangalagan mga ka-K5. Agosto 24, 2026. Sa gihapon po diri sa inyo, alagad sa inyo ang Corman K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Sa transport terminal naton ng mga tagpalamati tara, kamusta kamudra? Mayong aga, mayong adlaw. Sa mga ginang sang puloy-an nga nagapreparar na sang panyaga. Kamusta kamo? Kag sa aton sining mga tatay, mga papa. Mayong adlaw sa aton nga mga K5 nga ra sila sining mga opisina nga nagatutok man diri sa K5 News FM Rojas.

0: Kamusta, kamo, kamusta? Kung kamo may gusto ipa-shoutout, padala nyo lang sa ato sining official Facebook page, K5 News FM Rojas. Umpisahin nyo na, padala ang inyo sining mga gusto ipa-shoutout, ipa-tamyaw, o kung may mga mensahe man kamo. Pwede nyo na mapadala diri sa ato sa official Facebook page. K5NFM Rojas Digital. Kag K5 News FM Rojas. Mayong udto sa aton sini mga ka K5. Ari na, may nagsulod na mga ka K5. Ang aton sini nga mga ka K5 nga nagapamati. Shout out! Roda Donato Amago, Rina Leo Ayan Rohan, Genevieve Incong Rosales, Nika Christine Diseo, kag Mick Villaruel from Leo John Bilyones. Kamusta, Sir Leo? Kamusta, kamudra? Aton nga mga ka-K5. Mayong odto, Sir Alan from Leia Baez. Mayong odto, Ma'am Leia. Ang iban kayo na gusto pagin magpa-shoutout diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Tagang tala ligwa dugay-dugay. Diri kita danay sa mga talulupang doon nga mga balita. Nga kalanap nga mga balita kag mga topiko diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sini nga balita builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape. Para sa aton sini mga ka-K5, kanamit gid mag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix. Hindi gid kompleto ako nadlaw kundi ko makainom sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Naman ma-detox ka, ma-detoxify ang imo sini nga lawas. Once ka mag-inom ka sang DTX Coffee Mix, ginalimpyohan niya gid ang imo sini nga lawas mga ka-K5. Makarelax ka, makuha mo stress. Bangod sini ang palaya extract nga yara sa DTX Coffee Mix. Makabulig sa mga balatian nga may diabetes. So ganis ato si mga ka-K5, adlaw-adlaw mag DTX Coffee Mix na kita. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, ma-detox ka pa. Kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad? Kag karon sa mga headlines. Pascual Himido, anay barangay sekretary sang barangay Bulo, nagpahayag nga nakabaton pagpamahog sa iya kabuhi. Sino ini si Pascual Himido mga ka-K5? Ang anay barangay sekretary sang barangay Bulo, Rojas City, nga man may nabaton nga pagpamahog sa iya sini nga kabuhi. Kung matandaan sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton nga mga kauturan, amuni siya ang nag-file sang kaso sa Office of the Ombudsman. Katok sa barangay kapitan sang barangay Bulo, kasi punong barangay Balsote mga ka-K5. Taga tara karon pagtamo diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita diri sa ato sini nga programa. Ombudsman ginmando ang pagpahalin sa pwesto kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo, Rojas City. Ano karon ang balasihan sang Office of the Ombudsman? Ngaman ginmandoan karon sang Office of the Ombudsman si Barangay Kapitan or Punong Barangay Balsote nga kakasona sa pwesto bilang Punong Barangay. Ano ang issue, ano ang kaso ginfile? Batok sa bahay Punong Barangay Giovanni Balsote mga ka-K5. Masakit-sakit ni. Masakit-sakit ni nga desisyon sang Office of the Ombudsman. Kakason sa pwesto. Forfeiture disqualification from holding public office mga ka-K5. Mapintas ang ombudsman na halonggid sa aton ng mga public official. Masakit-sakit ini nga desisyon even sa barangay level. Ako ni karon mga ka-K5, tingwaan sa inyo nga ma-discuss ang mga relevant issue nga ginapahayag diri sa Office of the Ombudsman nga naging basis nila sa pagpahalin sa kay punong barangay Giovanni Balsote. Halonggid ha. Dugang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Panay PNP hugot nga nagapati nga wala sang foul play ang pagkalamos kag pagpatao kon pagkapatay sa isa ka 16 anyos nga estudyante sa Sitio Pangpang Barangay Bulo Arcabalo Panay Capiz. Barangay Agbalo Panay Capiz. Daw masakit-sakit ning kamatayon ining pagkalumos sang 16 anyos mga ka-K5. Nagapati ang Panay PNP, wala sang foul play. Matapos nga nalumos ini mga ka-K5 sa itong nagligad nga Sabado. Sabado sang gabi. Dira sa may Agbalo River. Sa may Sitio Pangpang Barangay Agbalo mga ka-K5. Angot sa among balita, pagkalumos sang 16 anyos nga estudyante natabo mismo sa adlaw sang iya birthday Agosto 22 tuig 2026. Ahay makaluluoy man ining nalumos mga ka-K5 adlaw gid sang iya sininga birthday. Let's find out karon mga ka-K5 pinagi sa istorya kung ano gid ang motibo sini nga man gintabok nga man ginlangoy sang biktima ining suba dira sa may bahin sang barangay Agbalo patabok na kuntani dito sa ila sa may Magubilan Panay. Ano ang nagtulod sa biktima nga 16 anyos nga mismo sa adlaw pa sang iya kaadlawan birthday pa ha. Ato ni karon mga ka-K5 tukibo ng istorya sa likod sini nga man dito siya nag-agi. Ano ang rason mga ka-K5? Ano ang achievement sining nanambitan nga bata? Kadto mismo nga adlaw 16 anyos na siya. Initially sunod sa report nato nga nabaton nga mapauli na ni siya sa ila balay. Pero nagakaserom na do gabi na sinabokya pinagi sa paglangoy mga kakifay. So ang detalye, istorya sinikaroon, ang topic ko sinikaroon, bantayin nyo pinagi sa report sa ato sininga K5 Reporter. Sa pihak na bahin mga ka-K5, senior citizens patay matapos ginbuno sa barangay Baligot, Maayon, Capiz. Motibo bangod sang pagsita sang biktima sa suspek bangod sang magahod nga tambutso sang motor. Way manikaluoy ang suspitsado ho. Na muna kay sagad kamo pinaburhot sang motor nyo. Kung si tahon ka mo, maakig ka mo. Tiway pa ni Maluoy ang suspek sa biktima, senior citizen. 65 years old. Binunoya sa may liog, sa may tiyan. Patay ang nanabitan nga senior citizens mga ka-K5. Ginsita siya sang biktima nga ti magahod ang imutang butso sang motor. Kagab iho na sige mo gid nga pinaburot sang motor mo. Kaya pareho man sa mga kilala ko. Nga sige gid pakadto pakari sige gid nga hirit sang motor. Open muffler pa. Sige gid nga do indi madiparahan. Nahadlok gid indi madiparahan do ano gid ang motor ya. Do ano gid ang motor nga sigigid nga hirit. Ikaroon ang aton sining tagsa ka mga LGO. Lawlaw man magkampanya sang open muffler. Magkampanya mo lang ning tagsa ka mga LGO sang open muffler. Kung Disyembre, nadranas na manakop. Mangilkil dayon mo. Mangilkil dayon ng motoridad ta. Buot silingon si Sunal. Naman hindi na paghimoon regular. Na pagpanakop na sang open muffler kay magahod ina. Maraman na yung kisang do hindi gusto. Gusto yung madiparahan ginang motor ya. Do matiyang mo do nanugi ka gwapong motor ya nga hirito niya. Open muffler gamay gahod-gahod. Tagang talasang update diri karon sa aton nga pagpangalagad pinagi sa report sa aton sini nga K5 Reporter. Rojas City Invitational Tournament 2026 sa siyudad San Rojas, yara na sa ika-apat nga adlaw. Sadya man ning Invitational Tournament diri sa siyudad San Rojas nga ginahiwat dira sa may Dinggoy Rojas Civic Center. Katahom sang Dinggoy Rojas Civic Center mga ka-K5. Mamangha ka no sa pagpaobra sa Civic Center. Fully air condition. Kalapad katama. Komportable magpungko ang mga nagalantaw sang basketball or any event na ginabutang dira sa may Civic Center. Yara na karon si kapat nga adlaw ining invitational tournament. Antaw na karon kung kamustang standing sa mga basketball team. Nakonsiderin kung matandaan nyo mga ka-K5, duwa ka mga Australian team ang nagpadulong diri sa siyudad sa Rojas to participate sa Rojas City Invitational Tournament sa subong at tuig 2026. Pag may mga team man nga nag-participate,
1: nga universities nga naghampang sa UAAP kag NCAA. Nagpadulong gid diri sa Roha City para sa ning short term invitational tournament mga ka-K5. Balita National. Senado nagpatagayon sang Senate hearing para sa ginaduso nga postponement sang barangay kag iske election sa November 2, 2026. Pagayad ang isa sa mga sadyang nga ginistoryahan karon mga ka-K5. Ang barangay kag iske election. Tapos ng hearing sa lower house, ubong adlaw kagina, may ginpatigayan man nga Senate hearing dito sa Senado mga ka-K5. Angot ini sa ginaduso nga postponement sang barangay kag SK election sa November 2, 2026. Ang pamangkot, madayon bala ang barangay kag SK election o kon indi. Wala ra na sa kamot sang aton sining mga mamalidha kung iduso gininila ang postponement o kung dayonon gid ang eleksyon sa November 2, 2026. Ginatagaliog naman karon ang Komisyon on Eleksyon, ang COMELEC. Matapos nga ang COMELEC nagpahayag na halos 8 billion pesos na ang ilan na gasto sa preparasyon pa lang sang barangay kag SK election. Timaka mo ni kadako na nagasto sang Komisyon on Election sa bilog nga Pilipinas sa preparasyon pa lang na sang BSKA. Tipitek sintas, postpone lang. Ganong mayo sina mga ka-K5. Kung kamo himulsuhan, kamo pamangkuton, gusto nyo madayon o ma-postpone? Dara naman dahil kung madayon ha, dara na dahil magwa ang isyo sang listahan na isang ayuda. Ang walang tigil, wala untat nga isyo sang ayuda mga ka-K5. Ang listahan na tagang tara karon ligwa diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Nakip na ang report kag mga balita sa aton sininga K5 reporter. Aton tagaan ligwa diri sa aton sininga pagpangalaga mga ka K5. Magina nga balita ang buylog nga gradulong sinyo sang Mighty C. The immunity booster Mighty C. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang Mighty C mga ka-K5. Kung nag-luya ang lawas nyo, at aming kisa, nag-experyensya ka mo, ginalagnat, ginasipon, ginaubo, stress ka mo, sakit ang ulo, sa pabaylo-baylo sang klima, malamig, ulan, init, kulang mag-inom sang tubig, nagahina na ang inyo sa nga immune system. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. The immunity booster mga ka-K5. Makabulig din ni sa inyo ikayong lawas. Ang Mighty C, alkaline-based nga Mighty C mga ka-K5. Huwag niya gahilab imo chan, mag-inom ka sang Mighty C. Huwag niya nag-iibwal imo chan, huwag niya gahilab. So kanami mag-inom sang Mighty C mga ka-K5 kay mapataas pa ang imo sining immune system, magabakod ang imo sining lawas. So Mighty C adlaw-adlaw, the immunity booster mga ka-K5. Shout out mayong utos sa ala, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi from Lisa Barriento. Kamusta mga taga-Tambak, Kulasi? Mayong Otto K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Mayong Otto Sir from Gerson Lariza. Thank you, Gid. Mayong Otto man sa inyo. Nagapamati si Jana Anvil Siloso. Nakatutok na diri sa ato sini nga pagpangalagad. Magabalik kita diri sa aton sini nga programa. Paghatag naton kabuhi sa aton sini mga ginpang headline, kalakip ng mga reports sa aton sini mga K5 reporter. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Basing UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kan balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka
13: sa mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
17: Tigasin!
4: DGX 500!
18: O si Katrina Sapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-memory at pansayan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
20: Miss si Alana Pacardon Marapa.
21: Ko si Joshua Darren Villavion.
22: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: Mga ka-K5 Drake, kita karon sa paghatag na kabuhi sa atong sinimagin pang headline. Unauntang report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon nga ka-standby na sa line number 2. Angot ini mga ka-K5. Sige na pahayag ang Panay PNP hugot nga nagapati nga wala sang foul play ang pagkalumos kag pagkapatay sang isa ka 16 anyos nga estudyante dira sa may sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay Capiz. Bawo sa kadlawan niya gid ni. Birthday pa nga nilanguya ang suba patay mga ka-K5. Sa update, yari ang report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Sa line number 2, ka-K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Alan Hugot din nga nagapati ang Panay PNP nga wala iya sang foul play nga natabo sa pagkalumos man sang estudyante sa tong gabi Agosto 22 ka K5 Alan sa may sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay Capiz, takna la sa 6:30 sang gabi, no? Kaga ang biktima gani ka K5 Alan gina-identified diri bilang si alias Vance, 16 anyos ini siya, grade 10 student sang Don Felix Balgos sa National High School, kag residente ini sang Barangay Magubilan sa Amuman nga Banwa. Kag sa aton diri nga pag pakingangot kay Police Captain Eric B. Jocampo, ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station, ka K5 Alan diri ginapahayag nga sandig sa investigasyon nga ilaman nga ginpatigayon dito mismo sa lugar, no? Nagagwa nga decision gid sang among nga estudyante nga maglangoy tabok sa amo nga suba. Kag suno pa diri kay Jocampo, sa ilaman nga pagapangusisa sa mga residente sa lugar, ginapayag nga gintinguan pa ini nga punggan ang among nga estudyante kag ginapahulat nga may magsugat sa iya.
3: Kung may ara gali ka K5 Road nga nakakita kag may tawo mismo antes siya nag naglangoy, may ara sang nakakita sa iya.
2: Yes, ka K5 Alan, so may nakakita sa iya. Kag naka-istorya niya pagid mismo ang isa ka residente nga si alias Dudoy. Mm-hmm. Na istorya niya kay suno man kay alias Dudoy sang aton nila siya nga napangusisa ka K5 Alan. Nakita pa nila ining among nga estudyante nga nagpanaugan dito halin halinto sa iya man nga tryout kuno, no? Ginambal dito nga halinto sa tryout for volleyball. Ati nagpauli. O kon mga nagpauli na kuntani, kag dito yan nagdiretso sa ila sa may sityo Pangpang, Barangay Agbalo. Ka K5 Alan, dito na istorya. Sunod dito kay alias Dudoy, ginambalan pa nilang ini nga bata nga, abi paghulat na lang anay, nga may magsugat sa imo, tawag ito anay itong imo nga mga himata sa tabok, kung sugaton ikaw, o kon idawit ikaw sa pilaman diri ka mga bangka, o kon baruto nga nagalabay-labay. Siling sang bata, sunod man sa ila, langoy yon na lang kuno niya. Mm-hmm. Pauli. No, malangoy sa tabok ko niyang among suba pamagi sa paglangoy. Tapos siling naman ni alias Dudoy, kung maglangoy gid man ikaw tabok, pagkuha ikaw sang butong. Butong o kon ining kawayan ka K5 Alan, no? Butong tapos amo ang imo nga hawidan pag nagatabok na ikaw sa dagat. Daw balihin mo, o niya bala salbabida, ka-K5 Alan daw batang, no? Ang among butong. Kaya may nakapang kwangid man dito, may nakasandig dito ng mga butong, ka-K5 Alan, sa balay mismo, day alias Dudoy. Kaga, amo na, nakibot na lang yan si alias Dudoy, nga naglangoy na yaang bata. No? Kaga, syempre, wala man guro nila na matulpangdan, kay base kumpiyansa naman sila nga hindi na maglakat tong bata dito mismo sa pantaw nga ginpungkuan nga kung sa diin ginbilin ang bag kag sapatos. Okay. No? Sang sining estudyante. Mm-hmm. Tinakibot sila nga naglangoy na, kaga sunod pa sa kay alias Dudoy nabatian nila ang ulihi nga singgit sang bata kung sa diin nagapangayo sang tabang, bulig.
3: Nakasinggit pa siya.
2: Nakasinggit pa ka K5 Alan, mm-hmm. No? Tabangin nyo ko, tabang, buligin nyo ko. Nan, mga mina nga mga tinaga. Antes ini nga dalayon nga nadula sa ilang pananawan. No, na ginsundan pa day alias Dudoy ang tingog. Hindi lang sa alias Dudoy ang nakabati ka K5 Alan. May pila pa ka mga residente man. Ginsundan ini nila. Apang kay siguro madasig man nga naglugdang ang ini nga bata. no? Wala nila makita kundi ang gindampi. Pero ginsunda nila to kundi ang tingog. Kag ginpangita nila. Pag sunod sina, nangayo na sila manbulig sa mga otoridad. Agod nga pangitaon gani. Kag sa masubo, halin alas 6:30, kung sa din amoto ang time nga nagluntad ang ining insidente, tob-tob alas 11 na sang gabi, Agosto 22, Sabado inang adlaw, wala makita ka K5 Alan.
3: Ano gid oras exact nga oras ka K5 Road nagtabok naglangoy tabok ining 16 anyos.
2: Alas 6:30 ka K5 Alan, exact time.
3: Medyo nagakasirom na, madulom-dulom na.
2: Correct, ka K5 Alan, no? Masirom na gid man, madulom-dulom na gid man sa amo tong lugar. Ilabi pa kay ang lugar ka K5 Alan suludon, may mga puno sang kawayan, ti madulom-dulom gid man matuod, mga mina na nga tinakna.
3: Ining sitio pangpang, mag-agi ikaw dira sa may river control, no? Sa may river control, sa may Agbalo, kung going to Pontevedra, sa right side, ina ka K5 Road, magsulo, di ba?
2: Correct, ka K5 Alan. Halin, abi sa Banwa, kasang Panay, tapos pakanto ka sa Pontevedra, right side na siya, kagsulo doon.
3: Tapos, inang suba, malapit malang ina kun imo lang tawon sa tabok ina magubila naman.
2: Correct, ka K5 Alan. Kung kuan gani ang tabok lang gidya abi dere sa istasyon no sa tubang naton ka K5 Alan, di ba suba na na siya. Daw amo lang nakalapad ang suba.
3: Okay.
2: Kag makatabok ka na sa magubilan.
3: Oh, sige. Magabalik ita, balikan ta ka K5 Road ni no. Kay daw nabitin-bitin ako sa report mo. Kay man gusto tagid kag aton mga ka K5. Hibaloon ang istorya sa likod sini makaluluoy kinatabo ang insidente mismo adlaw sang iya nga kaadlawan o kon birthday mismo sang biktima mga ka K5. Balikan ta ang special report ni ka K5 Rodney Dabandalanon diri sa aton sini nga pagpangalagad pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
1: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
7: So good lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
6: Oo, choice.
7: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Ti sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano, mabuligyan ang metabolismo.
6: Correct.
7: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by TCD, dako tiyan eh.
6: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
7: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga

0: DTX 500.
1: So, kung ka DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, ti gubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
1: Gusto.
2: No, so, maulat ka, nga babangkrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, ti bakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
3: Imo pangalan na, partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mr. Sean. K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, RTPM Dumaguete Science High School at Negros Oriental High School wagi sa K5NIR Broadcasting Competition. DOH 10 nagbabala laban sa malatrang kasong sakit. At salpukan ng tricycle at motorsiklo sa bayan ng Nara, Palawan, isa patay, isa sugatan.
0: YTC Network News. YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, RTPM Dumaguete Science High School at Negros Oriental High School wagi sa K5NIR Broadcasting Competition. Ang kampiyon na balitang yana hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
7: Nang ibabaw ang RTPM Dumaguete Science High School at Negros Oriental High School sa NIR Broadcasting Competition na Granapa sa K5 News FM sa Dumaguete City noong Linggo, Agosto 23. Nagpadala ang bawat paaralan ng 6 na mag-aaral na nagpamalas ng kanilang husay at kakayahan sa broadcasting at technical operations, pati na rin sa pag-advertise ng iba't ibang produkto mula sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Incorporated. Tinalo na mga paaralang ito ang 6 na iba pang institusyon, ang Hunob National High School, Clinica Guno Polytechnical Vocational School, Kamanhak National High School, Piyapi High School, Tacloban National High School, at Dumaguete City National High School na tumanggap naman ng mga consolation prizes at certificates. Kakatawanin ng Science High School at NOHS ang Dumaguete City sa presyosong Negros Island Regional Broadcasting Competition sa SM City, Bacolod sa September 13, 2026 kung saan may pagkakataon silang manalo ng cash prize na nagkakalaga ng 20,000 pesos. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5. Sharam Lee Humino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: Samantala, DOH 10 nagbabala laban sa malatrang kasong sakita. Balita hatid sa Ateneo K5K Buscaino.
1: Nagbabala ang Department of Health Northern Mindanao laban sa influenza-like illness o ILI na may sintomas na sipon, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pamamaga ng lalamunan, pagtatae at panginginig. Ayon sa DOH 10, naipapasa ang ILI sa pamamagitan ng droplets mula sa ubo o bahing ng taong may sakit, pati na rin sa paghawak sa ilong, bibig, mata at mga kontaminadong gamit. Mas nakakahawa ito sa unang 3 hanggang 4 na araw kahit wala pang sintomas. Upang makaiwas, siguraduhin kompleto ang bakuna ng buong pamilya, ugaliing maghugas ng kamay o gumamit ng alkohol, magsuot ng face mask, takpan ang bibig at ilong kapag uubo o babahing.
2: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: Gayun din, salpukan ng tricycle at motorsiklo sa bayan ng Nara, Palawan, na isa patay, isa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
3: Patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ng tricycle driver matapos magbanggaan ng 2 sasakyan sa National Highway ng Barangay Antipuluan, Nara, Palawan, dakong alas 12:30 na madaling araw. Sakay ng motorsiklo ang biktima na kinilala sa alias Naval kasama ang 2 back rider na sina alias Iki at alias Kadyaw, habang minamaneho naman ang tricycle ng 50 anyos na si alias Ding na residente ng Barangay Antipuluan. Batay sa paunang investigasyon ng Nara Municipal Police Station patungong Aburlan, Palawan, mula sa poblasyon ng mga sakay ng motorsiklo nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom umano ng alak ang driver ng tricycle at bigla itong pumasok sa highway. Sa isang blind curve, nangyari ang salpukan kung saan tumama ang motorsiklo sa kaliwang bahagi ng tricycle. Kapwa naman nagtamo na malubhang pinsala ang 2 driver na agad namang isinugod sa Nara Municipal Hospital. Gayunpaman, idiniklara ang death on arrival ng attending physician ang driver ng motorsiklo habang nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang driver ng tricycle na nakatakda namang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Samantala, 2 patay sa banggaan ng 2 motor sa Colasi Antique. Balita hatid sa ate ni K5 Jojen Morillo.
4: Nasawi ang driver ng isang motorsiklo at nasawi rin ang sakay ng isa pang motorsiklo matapos silang magbanggaan bandang alas 10 ng gabi noong Agosto 21 sa National Highway sa Barangay Halamdon, Colasi. Kabilang sa mga nasawi ay ang driver na si alias June, 20 anyos, residente ng Barangay Kamansihan, at angkas ng isa pang motor na si alias Jay, 19 anyos, residente ng Barangay Tigbobolo, Colasi Antique. Ipinahayag ni Police Lieutenant Rolly Sabado, Deputy Chief of Police ng Colasi Municipal Police Station, na pinaniniwala ang nag-overtake sa isang motor sa alias June, kung saan naagaw nito ang linya na kanyang nakasalubong na motor na sinasakyan ni Jay. Dagdag pa ng opisyal na parehong walang suot na helmet ang mga imbulbado sa aksidente at wala rin lisensya sa pagmamaneho ang mga driver. Sa ngayon ay nasa estable ng kondisyon ang mga kasamang sugatan. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na sasyon, K5 News FM.
0: At 19 anyos na dalaga ligtas matapos tumalona sa tulay sa Bagaw, Cagayan. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
5: Milagrong nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng isang 19 anyos na dalaga matapos sumailalim sa isang high-stakes rescue operation nang tumalon mula sa Abusag Bridge sa Barangay San Jose, Bagaw, Cagayan nitong Agosto 22. Bago ang insidente, napansin ng mga residente ang palisang biktima na kalaunay nakita ng nasa gilid ng tulay at sa kabila ng marubdob na pakiusap at pagpapakalma ng mga nakasaksi ay nagpatihulog pa rin ito sa ilog. Agad namang sumisid sa tubigan ang mga responding police at Rescue 116, at dahil sa bilis at maayos na koordinasyon ng mga otoridad, naiaho ng dalaga bago pa man ito tuluyang tangayin ng agos. Ang biktima ay agad na dinala sa pinakamalapit na ospital upang isailalim sa agarang lunas at kasalukuyan ng nasa ligtas at matatag na kondisyon. Bunsod ng madamdaming pangyayari, nanawagan ang mga awtoridad sa publiko na maging sensitibo at iwasang kutyain o husgahan ang mga taong dumaranas ng matinding emosyonal na pagsubok. Binigyang diin din ng rescue team na ang pag-abot ng unawa at mabilis na pag-uulat sa mga eksperto ang susi sa pagsagip ng buhay. Sa ngayon, nakatakdang sumailalim ang dalaga sa sapat na psychosocial support upang matulungan sa kanyang paggaling.
6: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, safety drill na isinasagawa sa mga paaralan sa Iloilo City, ikinabibilangan ng iba't ibang senaryo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
7: Kinabibilangan ng iba't ibang senaryo ang isinasagawang school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo. Ito ang ayon kay Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson ng Iloilo City Police Office o ICPO. Ayon pa kay Sangrines, kabilang sa mga senaryos ay ang bomb threat at active shooting. Base pa sa ICPO, kung may isang active shooter sa paaralan, ang unang dapat gawin ay ang magtago at tumawag sa 911 upang kaagad na marespondihan ng mga kapulisan. Sa ngayon, nasa 6 na paaralan na sa lungsod ang nakasagawa ng safety drill sa pamamagitan ng koordinasyon sa Department of Education o DepEd. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Gayun din, dalawang paaralan sa Kalubian, Leyte, sinuspindi ang klase matapos makatanggap ng banta ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Agarang nagpatupad ng mahigpit na siguridad sa Kalubian National High School at Felix Caneja La Fuente National High School sa Kalubian, Leyte, ngayong araw ng Lunes, Agosto 24, matapos itong makatanggap ang dalawang paaralan ng banta ng pamamarila kagabi ng Agosto 23. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamunuan ng mga naturang paaralan, nakipag-ugnayan na sila sa lokal na kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro. Bilang tugon sa banta, nakalatag na ang mga pulisya para sa mahigpit na pagbabantay at pagpapatrolya sa paligid ng mga campus. Samantala, suspindido na ang pasok sa CNHS kasunod ng nasabing insidente. At sa kabilang banda naman, tiniyak ng pamunuan ng FCLNHS sa mga mag-aaral ang mahigpit na seguridad. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng mga pulisya ang kumakalat na Facebook post na naglalaman ng banta ng pamamaril sa dalawang paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Samantala, lasing na lalaki sa Capiz huli sa pagdadala ng baril at mga droga. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
9: Huli ang isang lasing na lalaki dahil sa pagdadala ng baril sa Barangay Akbo, Sigma, Capiz.
10: Ayon sa Sigma Municipal Police Station, nakatanggap di umano ang mga ito ng tawag mula sa residente ng naturang barangay hinggil sa isang lalaki na may bitbit na baril. Sa pagresponde ng otoridad, nahuli ang suspect na si Elias Jan na may bitbit na 12-gauge improvised shotgun habang pagewang-gewang na naglalakad sa daan. Dagdag pa na nahuli sa posisyon ng suspect ang apat na sachets ng pinaniniwala ang droga. Sa ngayon, nakapiit na sa Sigma Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng patong-patong na kaso.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Gayun din, negosyante arestado sa bypass operation sa Aklana. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Arestado ang isang negosyante sa kinasang drug bypass operation ng Ibahay PNP at ng Provincial Drug Enforcement Unit o ang PDEU sa may barangay Laginbanwa, Ibahay, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Gabriel, 42 anyos at residente ng barangay Kapilihan ng nasabing lugar. Ayon sa maturidande, nabilan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang droga na nagkakahalaga ng 4,100 pesos sa isinagawang body search. Nakuha ng motoridad ang dagdag na 7 sachet ng suspected shabu. Samantala, aminadong akusado na gumagamit ito ng ilegal na droga, ngunit itinatanggi na ito ay bumebenta. Sa ngayon, pansamantalang nakakulong na sa lockup cell ng Ibahay PNP ang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: At lalaki pinaslang sa kasagsagan ng kapistahan sa isang bayan sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid kay K5 Sunshine Lacson.
12: Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa kaso ng pamamaslang sa bayan ng Manapla sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente noong araw ng Linggo, Agosto 23 sa Barangay 1A sa kasagsagan ng selebrasyon ng Manang Pula Festival sa naturang bayan. Isang 57-anyos na lalaki ang biktima sa krimen na pinangalanan ng mga otoridad bilang si Mauro Estrella. Saksi sa naturang insidente ang isang pump boy sa gas station sa nabanggit na bayan. Ayon sa pump boy, riding in tandem ang suspect sa krimen. Bumaba umano mula sa motorsiklo ang lalaking angkas at dumiretso sa sasakyan na minamaneho ng biktima na nakaparada sa gilid ng kalsada. 4 na putok ng baril ang narinig ng saksi bago iniwan ng suspect ang biktima na nasa loob pa ng kotse. Kasama ng biktima sa sasakyan ang kanyang asawa na nakaupo naman sa backseat. Agad na dinala sa ospital ang 57-anyos na lalaki ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, isang dating overseas Filipino worker o OFW ang biktima. Maliban sa pagiging dating OFW, wala nang nabanggit na background ng biktima ang mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: At para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 37 katao ang nasugatan matapos tumama ang magnitude 5.9 na lindo sa Eastern Japan. Ayon sa Japan Agency, nasa 70 kilometers ang lalim ng lindo at nasa Southern Ibaraki Prefecture ang epicenter nito. Karamihan sa mga biktima ay nahulog o natamaan ang mga gamit at pintuan dahil sa bigla ang pagyanig. Pinakamarami naman ang naitalang sugatan sa Tokyo na umabot sa 15. Samantala, nag-deploy na rin ang task force upang suriin ang pinsala habang nagbabala ang ahensya sa posibilidad na makasunod pang pagyanig.
13: MyTC Network News.
0: Mga K5, sumayin niyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Kalibo at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Kahilig at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M, Philippines.
13: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.
14: Wow! May puso!
15: Ma-report nyo dito karami sa kulod sa rin para mag-tomo dito, no?

0: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 17 minutos na nakaligay sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Mayong udto idol from Richard Recimiento. Shout out ka K5 Tulutambay diri sa Kilid Museum. Salamat gid. From Chinoy Bisenyo Noyala. Kamusta ka muda sa Kilid sa Museum? Mayong udto lang sa inyo tanan. Sa aton nga mga ka K5. Mayong pagpamati dira sa inyo tanan. Kagsuman mayong udto Sir Alan from Raya Umbas, Kalinaw, Balbuna. Mayong udto K5 Sir Alan from Marisol, Quezon, Cadigal. Mayong udto lang sa inyo. Shout out sa family Cadigal, Quezon, Ilisyon kag kay Jun Cadigal Jr. Sa sityo Pustahan, Agsilab, Sapian. Thanks and God bless Sir Alan. Thank you man, Marisol, Quezon, Cadigal. Sa imo sininga pag-pa-shout out. Diri kita sa report ni KK5 Road ni Dabandalanon. Balikan ta mga KK5 ang development report ni KK5 Road ni Dabandalanon angot ini sa update sining nalumos, paglangoyan nalumos dira sa may sitio Pangpang, Barangay Agbalo, Panay, Kapis sa adlaw mismo sang iya kaadlawan. Yari ang dugang nga detalye upod sa kay KK5 Road ni Dabandalanon sa line number 2. KK5 Road with your report, please come back.
1: KK5 News FM live report.
2: KK5 Alan, na sakto nga nag-celebrate sang kaadlawan mismo sa matong adlaw Agosto 22 o kon Sabado ang ining biktima nga estudyante nga grade 10 na a student sang Don Felix Balgos National High School nga kon sa din gani masubo man sa bayan sang pamilya kay bangod gani kag ginahulat nila KK5 Alan na nga kon tani mag-celebrate sang birthday apang kay amo na to ang natabo no kag masubo kay sa adlaw mismo sang iyang birthday wala siya makit-an kag pagkaaga na ini siya nga nakit-an man na pabagi sa mga manugbulaya KK5 Alan kay bangod nga halin sa tong Agosto 22 sa kon Sabado nga adlaw o kon gab mismo no alas 6:30 tubtob alas 11 ang among search and retrieval operation kag alas 11 gid mismo gin stop kay tungod nga zero visibility na tama na kadulom ang palibot kag pagkaaga nag balik ang ilas ni man nga pag search sang mga otoridad kag upod na ang pila man ka mga volunteers subong man pila ka mga tanod sang duha na ka barangay, Barangay Agbalo kag Barangay Magubilan. Kag pabaagi to sa manog laya, no? Ang manog laya kag Kifabalan kay may mga lambat na nga gingamit. Mga takna siguro last 9:55 tubtob last 10 sang aga nga nakuha ang lawas nga wala na sang kabuhi. Kung sa din mismo sa mga residente, kontento dampi ang tingog nga nabatian nila nga nagsinggit sang tabang, dito man mismo nakuha ang lawas KK5 Alan sang sining estudyante.
0: So, but singon dira lang man lumugdang, wala na siya ginanod sa iban nga lugar?
2: Correct, KK5 Alan. Kahit tungod nga ang tubig sa tong gabi, Agosto 22, hindi man siya sang mabaskog, no? Kung buot, makanay. Tamaan siya kakanay gid ang tubig kag manami man ang panahon KK5 Alan rason nga wala na siya gin anod pa kundiin mandampi kag amo man to mismo dito lang gid siya nagtiner sa amo man nga lugar.
0: Ang bata KK5 Rodney kabalo maglangoy.
2: So no, sa mga residente kabalo siya kag amo na may posibilidad nga gin picking ang ining bata rason nga nalumos ka KK5 Alan, no? Kaga amo na ang nagwa man sa mga sa investigasyon sa kapulisan na KK5 Alan kaga pamaagi man sa aton sing pagpakigangot kay Police Captain Eric Jocampo, no? Yari ang kabahin sa naging pahayag ni Police Captain Eric Jocampo, ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station sang aton ini nga na interview.
3: Good morning, Sir Rodney. No? Actually, kagapon yan, no? Unfortunately, may natabo kita diri sa atong banwa, no? Sa Panay, specifically sa Barangay Agbalo, yung drowning incident. No? Kagini, isa ka minoridad niya bata ang taga Barangay Magubilan. Kaga masubukid din nga itabo kay actually kagapon siyang natabo ini nga drowning incident ay iyaman nga birthday kahapon no August 22. So amo na gani no during sa atong nga pag-imbestiga dito ng mga alas 6 ng gabi nga natabo ini nga pagkalumos ang bata ani no so mga alas 7 sang 20 sang kagabi kagapon o no, nagatawag diri ang aton nga Barangay Kagawad no si Barangay Kagawad isigani da di basang Barangay Magubilan nga gininform gani nga may subong sina nga natabo nga pagkalumos so immediately nagpunta kang aton nga Panay PNP sa aton nga MDRMO kag MDRMO Panay kag mga rescue personnel ang aging pangunahan man ni Sir RG Del Castillo. Kagamuman, nag-coordinate man kita sa ito niya Philippine Coast Guard. Ngayon, pangunahan man ni SN1 na Sandro Bansali. Kaga, iban pang mga responders na mag-andak sa search and rescue operations kagabi. So, muna, kagabi at mga alas sa gis na sang gabi, no? Anong atong Philippine Coast Guard kay bangod sa serviceability na game off na nila ang ilang pag-rescue gin-schedule naman or gin-resume naman kaginasang aga kag kaginasang aga no, mga alas 9:52 so na nakita ining atong na-retrieve natin ining bata nga inaligang na lumos kag ina dira man mismo sa may riverbank sa may Barangay Magubilan na sa bulig man sang aton nga mga manuglaya bala mga manuglaya madamo sila to gina nakita man aton dito nga nakuha ni na retrieve ni through sa net na bala ginalaya nila nalaya nila dito sa may suba na sa may banda na sang Barangay Magubilan.
4: Pero kagabi sir ano gid ya oras ni nga natabo no particular
3: ini baligin report ini sa amon alas 7:20 sang gabi
4: reported
3: pero natabo gid ni mga sa aton pag imbestiga dito mga alas 6:30 may nakakita na siya nga nagtabok siya.
4: Okay. Kaga pwede ta bala sir mahibaluan kung ano ang pangalan sang sininga estudyante pila iya edad kag taga diin.
3: Ining aton nga minor di edad no. Actually minor di edad din no. 16 anyos ini no ang bata nga si alias Beans nga taga Barangay Magubilan na Panay Capiz.
4: Okay. Kaga paano ini sir nga nagaluntad ang among incident no? Sa diin inisyahalin?
3: Actually sa atong pagpumangkot dito no, do may try out ining bata no sa ilang schools. Sa ilang school dira sa Don Felix sa Balus no sa Barangay Agbalo. Junior kaya din ni. So, ang iya sini nga ang hambal sa mga nakakita dito no nga mga alas 6 ang imidya sang gabi baligin bili niyang iyang bag kagang iyang ginuba iyang sapatos kay gusto niyang langoyon patabok ang bangka niya dito pag ibalik bala para hindi mabasa siguro kaon yung bangka sa tabok muna nga nagtabok siya para kaon ang bangka dito kag ikargang iya bala bag kay may bag siya dito kag sapatos para hindi mabasa so samtang malapit na siya dito sa may riverbank sa Piak na no sa Magubilan actually may naga flashlight makunos niya siya kagabi kaginabalan man siya nga ng hindi na magtabok kung magtabok siya may mga butong man bala nga iya tani nga hawiran bala
4: no
3: galing sa malapit na siya dito sa may riverbank sa Piak ay amutong nagsinggita na siyang tabang kag nakita lang siyang sa Piak nga mga nakasaksi nga nagsarurot lang siya sa dalong.
4: Okay. Kag after sa to sir, ginpadulungan ay hansin sa mga nakakita ang area dito nga kung sa diin na lugdang ining estudyante?
3: Actually, ang nakakita, Abisiya, dali sa may barangay Agbalo, bala. Kaya dala siya nag-start, langoy mo sa may barangay Agbalo.
4: Oo.
3: So, ginambala na siya, nga, muna gani, nga, ano na lang, lantay, bala. So, nagpamilit kita ang bata nga magtabo, kaga, muna natabo sa iya.
4: Hmm. Kaga, okay, now by try out. So, sa sining nga natabo, sir, ano dason ang ginhimo man sang aton yung mga natungdan na kaga particular sa inyo, sir, o kung na, no, ang habalta bulig para nga ma-retrieve ini ang ining nga bata?
3: Amo na gani, no? After sad to, no, mga na-report na gani sa amon ining insidente, insigida kita nga nag-coordinate sa aton nga mga barangay official, sa aton nga MDR Imo Panay, sa mga rescuer bala nila, kag sa aton nga Philippine Coast Guard siya.
4: Okay. Kaga, I answer, no? For clarification lang, bangod nga madamo na sa nga espekulasyon halin kagab imismo, nga base, no? Alleged siya. May foul play. Pero sa inyo nga paglantaw, sa mga kapulisan, I hand may kamatuoran ang ining foul play?
3: So far, sir, wala man did sang ano yung foul play, no? Kaya madamo sang nakasaksi. Kaga purely nga ang iyang pagtabok is kuwao niyang bangka sa piyak para ikarga ang iyang bag, no? Okay, actually, ang inang natabuan, ang muna ang pinaka-shortcut pagkato sa ilang barangay.
4: Oh.
3: Kaya ang iya sinang pwede man siya ka pang ano, pang dalanon bala, mag-agi siya sa dalanon, pero malibot din siya. Dito din siya mag-agi sa Pontevedra, Sublangon, yan pakadto na sa Magubilan. So, ang fastest route siguro niya, ginatanaw mo na ang tabo ko niya, ang suba, ngayon na, from Barangay Agbalo, sa Piyak, siguro mga, around siguro mga, kaginabi yung estimate ko, mga 50 meters siguro nga, ano, na tabo ko niya.
4: Okay. Kaga, given sa sinang sitwasyon, sir, bangod nga may insidente dito nga natabo sa nga pagkalumos kaysa masubo, napatay, no? Ini nga, estudyante, ano ang paghahimuon sa nga aton nga mga otoridad, subong man, sa mga official sang sininga barangay, agod nga malikawan nga masundan ang kasubong sininga insidente?
3: Muna ganun, no? Siguro atong gidining i-coordinate sa atong mga barangay official dira, no? Nga ipahanundong gid sa mga nagagamit or nag-tabok dira termino. Actually, talabukan man ina dira. Talabukan gid nila. So, ang atong silang panugyan siguro, no, sa atong mga barangay official nga dito sa area, no? Nga ipahanundong gid termi kagatagan gid sa awareness, no? Nga delikado nga maglangoy or magtabok dira nga wala sang bangka nga ginagamit.
4: Mm, kag sabay na mag-serve sang eskulahan bangod kahapon Sabado nga adlaw, no? Kag as mentioned, sandig sa inyo nga investigasyon, may try out nga ginpatigayon sa eskulahan. Sir, may ara bala kita sang luyag diri nga ipaalinton man sa tagsa ka mga natungdan, particular sa eskulahan, agud nga masigurado gid ang welfare kag safety sang sining mga estudyante?
3: Well, of course, no. Actually, sa part naman sa subong sina, sir, no, atan pa inakapagigangutan ang eskulahan kag atong ibaluon kung ano gid ang mga ano nga man amunabit ang bata sa amunak ng mga tinion na galing sa eskulahan.
2: Nabatian ka K5 Alan ang kabayan sang naging payag ni Police Captain Eric B. Jocampo, ang officer in charge sa Panay Municipal Police Station. Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, hindi si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon sa imo sining follow-up and development report. Makaluluoy gidyang bata. Kaman kung kisa, may ara man sang ginasiling naton nga pamanihiin nga kun kaadlawan mo gani mga ka K5 o kun birthday mo, hindi kagid sagad sang lagaw, isa nabatian ko na sa mga katigulangan. Nabatian ko na sa mga sanguna, mga lolo kag lola, nga sina birthday mo subong, hindi kasagad lagaw, abi pahimuyong da sa inyo sini nga panimalay. Kay may mga circumstance kung kisa, hindi man ato masiling coincidence o kung matutuod ginman ang pagpati sang iban sa mga katigulangan, nga kung birthday mo, paymuyong ka, basi kung ano pada karon ang matabo sa imo. Pero ina nga pagpati mga ka-K5, siling nila, ti mga sinang una pa na iya, iya pa na pagpati sa mga katigulangan. No? Siling naman sa mga nanay, mga tatay, mama, kagpapa, nga mga sinang una, niya tiway man malain kung sundon tana ang pagpati sang aton nga mga katigulangan. Pero importante sa tanan, siguraduhon naton nga maghalong kagtantsaron naton kung kaya naton nga himuon ina ang butang nga makahatag peligro sa aton sini nga kaugalingon mga ka-K5. Wala man ta nagasiling insakto ang aton nga katigulangan. Pareho sining natabo sa isa ka 16 anyos na sang 22 sang Agosto. Mga ka-K5, 16 anyos na siya. Nagadali siyang mapuli sila balay. Tinag-shortcut siya din sa may sang sityo Pangpang sa may barangay Agbalo. Kay kung pumuli siya sa may barangay Magubilan, maagigit siya dito sa Banwasang Pontevedra. Palusot sa may Sublangon, Agdalipi, pakadto sa may Magubilan, Panay. Sino malayo-layo na mga ka-K5. Pero nagadali ang bata kay birthday ya sina nga adlaw. Halin siya sa tryout, sa basket, sa iya sini nga hampang, sa volleyball. Mapuli. Gin-attempt ya nga languyon ang suba. Malipot malang ni ko sa bagay mga ka-K5 ang iya sini nga languyon. Kagkabalo man siya maglangoy. Apang tikong kisa, hindi ta mapulong nga may mga yara sang matabo. Pareho ng piniking ang iatiil. Pagpiking sang tiilya, posible nga piniking ang tiilya, lumugdang siya, wala na siya nakatuhaw mga ka-K5. Sumakaluluoy ang kaimtangan mismo sa adlaw sang birthday na lumos ininanabitan nga biktima. Magabalik kita diri sa ato sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DDX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
16: Mamaka sa mga butiga. Ma-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sakay ka, Kidia!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavior.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 40 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas. Tanbay, dugang ang mga report kay mga balita diri sa aton sining pagpangalagad ang mga ka K5. Pwede nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sa Detex 500, the superior antioxidant mga ka K5. Kulaga batyag ka mo dira sa nga komplikasyon sa inyo sining lawas. Nagaluya ang inyo sining lawas mga ka K5. Komplikasyon dala sa pagtaas ang inyo sining blood pressure. Wala nyo man ginamonitor ang inyo sining blood sugar. Ang komplikasyon nga nagadulot, nga nagapaluya sa aton sining lawas, nagahina ang aton sining resistensya. Nagasuper sa balatian nga diabetes. Pagsaka sa blood pressure. Mga ka K5, rekomendado na maggamit kang mag-inom, magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant. Adlaw-adlaw mga ka K5, maggamit sang DTX 500. Tagsumuman sa aton sining mga ka K5 na masami ginaubo, ginalagnat, nagaluya ang lawas. Dalas ang kagaw nga nagtapik sa aton sining lawas. Agud marikawan naton, makuha, ma-remove ta kag ma-block ang kagaw nga nagasulod sa aton sining lawas. Maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio, the antiviral specialist para sa aton sining mga ka K5. Ang D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. So gani adlaw-adlaw mga ka K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. Agud makuha, ma-remove, ma-blockya ang kagaw, anuman nga klase sang kagaw nga ara sa aton sining nga lawas. So gani ano pang ginahulat nyo? Mga ka K5, adlaw-adlaw maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio, the antiviral specialist para sa aton tanan. Ini tanan na produkto ni Doc Ramil Oy, kag sumuman sarang nyo makita mabakal sa butika malapit sa inyo sining lugar, kag always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, yari lang sa may McKinley Street, Rojas City, sa tubang sang PLDT. Mga ka K5, diri kita karon sa dugang nga mga balita sa aton sining pagpangalagad.

Office of the Ombudsman. Ginapahalin karon, ginapakakas na sa pwesto ang punong barangay sang barangay Bulo, Roha City, mga kaki-five. Iniangot sa kaso o ginpasaka kagagin disisyonan na sang Office of the Ombudsman ang kaso o ginpasaka ni Pascual Himido, anay barangay sekretary sang barangay Bulo, Roha City, mga kaki-five. Suno naman diri sa kay Pascual Himido nga may ara kuno sang nabaton o kon ginpahayag ya nga may ara sang pagpamahog sa iya sini nga kaugalingon o kon may nagapahog sini sa iya. Try ta niya bihibaloon kon ano ini nga klase sang pagpamahog. Angot bala ini sa ginfile ya o kon ginapasaka ya nga kaso sa barangay kapitan sang barangay Bulo, Roha City, mga kaki-five. Pero ginpahayag nga si barangay kapitan, si punong barangay Giovanni Balsote, mga kaki-five sang barangay Bulo, hindi pa maghatag o hindi maghatag sang iya sini nga pagpahayag matapos nga gindesisyon na o kung nagpagwa na sang desisyon ang Office of the Ombudsman. Iti iya man na iya diretso. Diretso na iya ni punong barangay Balsote kung hindi siya maghatag sang iya sini nga pagpahayag, mga kaki-five. Pero base sa nakita ko, sa nakita tang desisyon sang Ombudsman, mga kaki-five, nagugat ini sa mga isyu kag mga ginaparatang sa iya bilang punong barangay sang barangay Bulo, mga kaki-five. Una diri nakita ta sa resulta o kon ining ipagwa ang desisyon sa Ombudsman sa mga isyu ining irregular issuance o barangay clearance. Ikaduwa, ining unauthorized release sang public funds. Kagsumuan, irregular implementation of projects. Removal of complainant as barangay secretary. Kag ining loan extend to punong barangay Balsote, mga kaki-five. Amuning nakita ta nga issue. Kag masakit-sakit ini mga kaki-five, no? Ang ginapagwa nga desisyon sa Ombudsman, removal from the office

0: perpetual disqualification from holding or for holding public office. Cancellation sang iya sining civil service eligibility. Ting pamangkot sini mga ka K5 sin o ang magaservice ni kay ginpahayag diri sang Office of the Ombudsman all transactions na dapat reviewon pa sang Commission on Audit Region 6 sin o ang magabulos sa kay punong barangay Balsote mga ka K5 kagining Office of the Ombudsman decision bala is final and executory o kon hindi pa. Mag-aapilar pa bala ang punong barangay o kon hindi na. Bali na taga naton sang update diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ikadamo sang mga gina hatag diri o kung gin-resolve nga issue. Maka mo ni isa, irregular issue once o barangay clearance. Gani sa aton, sini nga mga barangay official, halong-halong gid ka mo, ha? Halong-halong gid ka mo. Mapintas pala ang ombudsman subong. Hindi lang para sa aton man nga mga barangay official, mga ka-K5. At it is applicable man nga dapat kay uhon nyo gid ang inyo panerbisyo sa mga local government unit, ha? Kag iban pa gid nga mga LGU mga ka-K5. Oregon sampulan ang barangay bulo o irregular issuance o barangay clearance unauthorized nga pag-release sa public funds. But siningon, hindi autorisado ang na-release ining pundo halin sa gobyerno mga ka-K5 kay man may mga proseso ini. Irregular implementation of projects. Kung may proyekto ka, hindi lang yan basta-basta mo nga i-implement. Halimbawa, karon kunway na da kaagi bidding ang imo nga mga proyekto, gapin na gusto ka lang niya implement sa mga project mga ka-K5. Tanan ini, dapat dinumero. Dapat ini tanan, may ara ikaw sang authorization, halin sa imo council, kung sa local government unit man sa mga kabanwanan, dapat may ara ikaw sang authority, halin sa sanggunian bayan, before ang implementation sa nanabitan nga proyekto. O ariyong ombudsman, no? Minsahi ini nga ginapadala karon sang ombudsman mga ka-K5. Isa pag-idari mga ka-K5, ang pag-remove o kon pagpahalin sa kay Mr. Pascual Himido bilang barangay secretary. So no, diri sa ombudsman nga hindi insakto ang pagpahalin sa iya bilang barangay secretary mga ka-K5. Kag ang isa diri loan extend to punong barangay Balsote mga ka-K5. Ang mga masakit-sakit diri nga akusasyon sa iya nga gin desisyonan sang ombudsman matapos ini nga na-resolve sang Office of the Ombudsman mga ka-K5 harin sa irregular issuance of barangay clearance, unauthorized release of public funds, irregular implementation of projects, removal of complainant as barangay secretary, loan extend to punong barangay. Nakita sang ombudsman nga may bugat ini mga ka-K5. Nga amo ini karon ang ilang nangin desisyon nga kinahanglan pahalinon sa pwesto si punong barangay Balsote sang barangay Bulo, Rojas City. Di karong gintingwaan man siya nga labuton sang aton sining K5 reporter, but unfortunately, hindi siya maghatag sang iya sini nga sabat. Again, di diretso inaya sang kapitan. Pero kita, gin lay down lang naton dire, gin plaster naton dire, kon ano ang nangin basis sang office of the ombudsman sa pagpahalin sa iya bilang punong barangay dira sa iya nasakupan nga barangay, mga kaki-five. Masakit ini nga desisyon sang office of the ombudsman ang pagpahalin sa punong barangay, mga kaki-five, sang barangay Bulo, Roja City. Kalakip na, no? Ang pagbawal sa iya nga manginpleyo o kon disqualification nga paghawid sang any position sa gobyerno. So kung hindi mo siya maghatag sa iyang statement, kung hindi mo siya maghatag sa iyang justification, ginarespeto ta ina ang desisyon sang punong barangay. Shout out mga ka K5. Mayawot to K5 Alan, greet ko lang team Arcabalo MRWD sang Coros Reyes Barua Alayon Espino Dice from sang Bertoldo Elegance from Elmer Bakli Bertoldo. Mayungot to Sir Alan from Roda Donato Amago. Thank you gid Ma'am Roda. Mayong Udto K5 Alan, greet ko lang team Turbo Rosario Sukamo Bungbong Lumboy Padoy from Elmer Buckley Bertoldo. Mayong Udto K5 Sir Alan, nagatutok na kami sa programa mo from Bernadette Omitin Calzado. Thank you ma'am Bernadette. Mayong Udto from Bibo Patricio. Mayong Udto K5 Alan from Alan Matias Robles family. Dira sa Pontevedra from Matias Robles family. Nakatutok na kami sa Alba Village, Dinginan, Roa City sir from Roda Donato Amago. Diri sa amon sir damo may open mapler nga motor, hindi ka matulugan kung mag-agi sila tama kagahod. From Roda Donato Amago. Kortegi man niya mga open mapler. Matsang mo do sila nagidyang hari. King of the road. Gahod-gahod pa na. Sige pagid nga burot sang motor. Good morning sir. Pa-shoutout man kami diri sa MRWD from Gerson Lariza. Mayong adlaw da sa mga taga MRWD. Kamusta ka mo? Taga K5 Alan Katalan, mayong udto mina digali sir ang ginahimo sang kapitan pagkatapos ang iban ng mga tao gasiling nga hindi madayon ang eleksyon ay dapat dayonon gid ang eleksyon para hindi sang maayo ng barangay kapitan kag barangay kagawad maisla na gid from Melanie Arbes. Mayong udto Sir Alan from Victor Bustillo Hulasca. Good morning Sir Darren from Arlene Unyada Basa. Mayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Wainta oras, wainta tiyempo, diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Madamo gid nga salamat sa aton sininga mga kuturan nga nagatutok, nagpamati diri sa aton sininga programa. Upod sa aton sininga technical partner ka K5 Jubic Hubert. Sa aton sininga station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sininga presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita.

0: Dietly Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni Dietly Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Mm. Kung tamaan kadamo, free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang. Mm. No? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone. And D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production.
1: Mm. Collagen aside protein. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw lang, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
0: Oh. Exactly.
1: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
2: Fungus.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Mapatak sa mga butika.
0: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Mm. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
1: Kagamo pagkayo
0: niya. Ano pagkayo niya?
1: Niya.
0: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
1: So, nami himuon, Sir Boy, mainom gid siya D3 Bio.
0: Kampiyon.
1: Tapos, patuluan pagin niya ang pagsagawa. Kagana nami, Sir Boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ka dali ya magtigulang eh.
0: Correct.
1: Oh. So tapos ang absorption sa calcium nami.
0: Nami.
1: Kaya siyempre nag-combine na mo.
0: Combine na. Oh.
1: Ang BCO kag D3 makompleto ang calcium absorption. Nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
0: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan
1: antay. Inside and out, Sir Boya.
0: Inside and out.
1: May D3 Bio nga gaupod sa dugo pagkanto sa pilas mo makombat infection. Biyara pagid ka sa guwa.
0: May external effect pagid.
1: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek magyapo na. Kaya inom ka D3 Bio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
0: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
1: Kaya ba, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhon, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas. Ah?
6: Oo.
1: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya maanggainom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
6: pinasunod na lang
1: to. No? Pero sunod balay, wala na mas. Ah. Sa mga kagrupo, wala na. Kay kita yaga pati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
0: D3 Bio mo na.
1: Every 4 hours, D3 Bio mo na.
0: D3 Bio na.
4: D3 Bio!
7: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio! Ang D3!
5: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
4: Sa mga butika. D3 Bio!
5: Health!
4: News D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag nagtining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
5: Ang D3
4: gumay Vizio.
5: Ang Vizio
4: gumay D3.
5: D3 Bio
4: with Vizio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student.

0: Sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX 500.
4: Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
3: Kag stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulang? Kalaman ang abyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaya sa DTX 500,
3: ang stress malikawan.
4: Pagkamurigon malimtan.
3: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C,
7: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kita.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Cell.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Cell.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabati ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500!
7: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Miss si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: D3 Bio!
3: Ako si Norbertoy, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio! With Visio!
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabas ko sa lawas.
2: Mighty C,
8: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
8: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasumpay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
2: Tigasi.
15: Tigalapa.
2: Tigasay.
15: Tigaplansa.
2: Sa araw si Missy ang masusunod sa gabi, ako ang bossing dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
2: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
15: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
15: Yung may D3!
2: Mabakal sa mga butika.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: Problema ka pala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. talaga? Ipautos na ka?

0: Kanami turn!
1: Good afternoon, sweethearts. Sa magandang hapon ho ng Lunes. Yes, happy Monday, mga ka-K5, August 24, 2026. Sa kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa Seafood Capital and sa buong province of Capiz. This is K5 and News FM, Philippines, sa Rojas 100.9 sa inyong mga radyo. Live kita sa atong suling official Facebook pages, K5 News FM Rojas and sa K5 NFM Rojas Digital. Again, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like ha, paki-follow. Maraming salamat. Live man kita sa aton siling sister station dira sa Pilar sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Welcome na mga darling dira sa aton siling palatuntunan ang inyo hulot palautwasan.
2: Ipautwas ni ka.
1: 1:23 PM. No, updanay kita sa duha ka oras nga pautwasanay. Ipautwas ang nabatsyag, ang mga hugot, ang mga gutgot, ang mga hibubunod, na? Ang tanan nyo nga mga ginabatsyag dira, abi ipautwas diri sa aton sini nga programa. Kay kun makapautwas, ano ganig?
2: Kanami turn git balaga.
1: Kanami turn sa feeling kung makapautwas ka, no? Bukas ang aton sini nga programa, no? Comment lamang kamo sa aton sini nga live video or pwede kamo maka-message sa aton nga pages, alright? Maay nga po sa aton sini nga K5 Solid Supporters. Ma'am Jana Anvil Siloso, no? Nagapamati sa aton, maraming salamat ho. Ginatamyaw mo naton sang maayong hapon, no? Ang aton sini nga mga suki sa mga merkado publiko, no, nga nagatutok man sa aton sini nga palatuntunan. Basahon naton mga ka K5 ang sulat sang aton sini nga letter sender today. Itago naton sa pangalan nga Lara. Ano ka naman Lara? Kag nga man may problema. Ano ang imo sini nga nabuha nga nagbutang sa imo sa isa ka alang-alang nga sitwasyon? Ka K5 yari ang iya istorya.
3: Istorya hey!
2: Ka, ipautwas na ka.
1: Dear Miss A, good afternoon ng dira sa imo kag subong man sa imo tanan nga listeners kag followers. Itago lamang ako Miss A sa pangalan nga Lara. May ara na ako sang bana, Miss A. Pero may isugid ako sa imo. Kagabay pa nga hindi ako pag komentaran sang negatibo sa mga nagapamati subong. Hindi ko pala maintindihan, Miss A, ang akon kaugalingon. Pero ang tuod, daw hindi ko ma-feel ang ginatawag nga satisfaction sa akon bana. Isa pa nga, gusto ko, Miss A, matabo, amo nga magkaanak kami nga duha. Pero daw hindi gid mahuman-human, Miss A, ang baby. Tungod ang akon bana, permiman masako. Amo na siguro nga tungod permi lang siya kapoy, daw hindi gid makatsyansa nga mabuo ang akon handom nga baby. May isa ako ka Amega nga nag-advise sa akon Miss A. Bugoy-bugoy kumaning amiga oh. Ang iya siningalay guys sa akon. Among magtilaw ako sang iban nga lalaki. Siyempre, Miss A. Nga, dauhaw man ko sa ginatawag nga angga. Ginsunod ko gid ang advice ang akon nga amiga. Nagtilaw gid ako, Miss A, sang iba.
3: Inunto! Ito!
1: Kag nagbunga ang akon kasalanan sa akon bana. Ang problema ko subong, Miss A. Wala ako makahibalo. Kun sinutuod ang amay. Basi man sa akon bana. Kay bisan sako siya sadto. May mga tion man nga nagauluangga siya. Amo lang na abi nga hindi lang gid ko satisfied sa iya. Pero dako man ang posibilidad, Miss A, nga atong akon lalaki nga iba amo ang amay sang akon ginadala nga bata. Galibog ang akon ulo, Miss A. Nagbisan ako hindi makahibalo sang sabat sa akon palamangkutanon. Palihugatag sa akon sa advice sa liwat. Lara.
3: Istoryahe!
1: Di alam nga naman kami yaga ang pamangkuton mo kung sino. Kaya ikaw to yan ang pinatsuksya. Ikaw to yan ang panamit-namit ka nagpaturong-turong sang mata. Kung hindi ka makasabat sa imo sini nga palamangkutan, nun mas labi na gid kami. And unless kinahagad mo kami sa do para maging audience. Or maging referee.
3: Inunto! Ito!
1: Tagapamalakpak. Taga na ano ni? Ano gani sa Bulangan? Na nagasinggit sa mga high school. Pamatian ta ni karon ang drama ni Lara mga ka K5 sa mga pinanid. Sang gugma or the pages of love. Diri sa aton sininga palatuntunan room 1009 ang inyo sininga hulot. Palautuasan. Ang programa nga ini gindulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee nga may mga natural nga ingredientes. Kapareho na lamang sang ampalaya extract, de-sugared sugar cane extract powder, kag may chia seeds. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika and always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magbabalik ko si Miss A. Diri sa aton sininga kampiyon ng estasyon na wag bibitaw, kinig tutok lamang sa Room 1009 sa inyong paboritong FM radio, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko balang nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Kanang ginamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami, gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Excel Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavion.
10: Ni si Kirby John Panes Agraban.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! D3 Bio!
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
12: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
0: Spore Biotics! Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics! Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics! Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
13: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
14: DTX 500. Sa barangay
15: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumarko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi.
17: Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
18: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
19: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
27: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
28: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
29: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
32: DTX 500.
33: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: D3 Bio with Physio.
34: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
35: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
25: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
0: Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrients absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
25: DTX 500.
24: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
25: Mag DTX 500 na.
24: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga mag kabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
25: DTX 500.
36: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
37: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
36: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
25: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
25: Mighty C, epektibo, garantisado.
39: Kadragsa nga punggot,
40: DTX Beauty Soap.
39: Magaspang nga panit,
40: DTX Beauty Soap.
39: Galao magputi,
40: DTX Beauty Soap.
39: Puro katul-katul,
40: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
40: Bakal na sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
41: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
42: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee
43: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
44: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
43: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
44: Kaya subukan ninyo.
43: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
44: Clinica DioFresh.
43: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
2: ikapsula mo.
1: Extend.
2: Extend. Superman for men.
1: Gawa sa maca.
2: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
1: Like flavawaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido.
2: And treat sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nagregular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
8: You're my D3.
4: D3 Bio.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: K5 144, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009. Naginyo siling ahulo at palautwasan. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline of vitamin C. Ka K5 produkto ni Doc Ramil Uy kag sang klinika to alternative medicine at wellness center. Nagabuli sa aton siningalawas para mabatuan ang mga sakit, no? Like ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso, na? Kag mga common infections. Nagbato sa free radicals, no? Kaya nag-act ni a strong antioxidant para maproteksyonan ang atong sining mga selula nagikan sa damage. Nag-promote sa collagen production para sa madasig pag-aayos ang atong sining mga pilas kag mapabilin nga healthy ang atong sining skin. Anong kaibahan sa Mighty C's ibang brand? Nagamit ini sang sodium ascorbate which does not trigger hyperacidity or stomach upset. Kapareho sang regular na ascorbic acid. So kung nagapangita ka mo sa vitamin C na gentle sa inyo sininga chan, choose Mighty C. Bakal ka mo ha sang Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. The Immunity Booster, Mighty C, San Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Shout out analiwat sa aton sining mga palangging nga nag-upod, no? Sa aton sining pag pautwasan na diri sa Room 1009, no? Maayong hapon. Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan Maayon. Ma'am Rena Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banica. Kinatamyan mo natin sa Maayong Hapon. No, si Quiz Mike Torrente Abanco at Sleo John Billiones. Emerald de la Peña Ayore, Maayong Hapon. Cake Story, Events and Catering Services. Magandang hapon ho, Ma'am Early Bernas Durana, dira sa Pilar. Boy Balot, Maayong Hapon. No, Nanay Paraka, Nanay Roberta Patricio, Maayong Hapon. Kinatamyan mo natin ko is John Paul Dizon, dira sa Dao. Ma'am Nariza Bautista, dira sa Barangay Bara. Ma'am Angeline Amanca, hello. Hey, Ma'am Dolores Abilarde. Kinatamyan mo natin sang Maayong Hapon, no? Ang mga ka-K5 natin, no? Sa mga establishmento komersyal, wala man nagpabatsyag, pero ang radyo nagatutok sa 100.9. Maraming salamat. Okidoki, yari na ang unang abahin sa aton silinga drama, The Lara Story, sa mga pinanid, sang gugma or the pages of love.

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.

0: Babe. Babe, buộc tôi nè. I gotta know. Babe. Tuod yun magali, no? Makita mo ginang katawang sang babae kung bago buog tao.
1: Ay, agap ako ginasipuan. Ara ka naman, ha? Aga mo pa ko ginain to.
0: Kaya tuod yun man, eh. Nagwapa sa'yo mo.
1: Okay. Sige pa, sugtan, para hindi magsunggod.
0: Dali na. Mamahaw na kita. Kagabalo ko. Hindi kagin mang hindi. Kahit paborito mo lang ginloto ko.
1: Babe. Pwede, karoon lang ta mamahaw.
0: Oh.
1: Ako danay pamahawa, babe.
0: Babe? Ikaw, ha? Kagabi ka pa bala. Ayawan ko si mo.
1: Sige na, babe, please. Sir, kagabi, dayon mo lagi katulog, bro.
0: Babe?

0: Oh no! What, Dai?
1: Ay. Oo, Dai. Amo nang problema ako. Kabalo ka naman nga halain. Gid ako masatisfied kita, hindi bala?
0: Ay, Dai. Simple lang gid ang advice ko sa imo.
1: Advice? Anong advice, Dai?
0: Dai, why na tapi nga? Tilaw-tilaw man bala sa ipan?
1: Ano? Dai, nagbuang ka na bala?
0: Buang ka? Wala ko yung nagbuang. Ikaw yung buang.
1: Ay, ikaw bala, Dai mo.
0: Oo, Dai, ah. Tuloy niya. Para masatisfy ka. Kagpangita ka sang lalaki, ngayon na palang makadudog sa ginhawa mo.

fertile naman ako. Ay, katalaka ah. Si Jeff tulog na naman. Lapyo na naman siya. Hustong umega ko. Pwede tabi magtilaw-tilaw man ko. Ay, abot na lang kita. Hindi kita ako makatulog, ya. Intigit. Daw gusto ko itry ang hambal sa umiga ko. Pero kabalo ko nga sa lainig buhaton ko. Sa lainig.

0: Kaya ba ti anang unang gabahin sa mga pinanid sa Gugma or the Pages of Love, the Lara story? Lara, biko problema. Inigat-igat mo nagalimu ya.
1: Ito!
0: Problema ya ko nagaluib ang bana. Problema ya, no? Kung wala nag-perform isang obligasyon niya, no? Ang bana, kag dito siya sa iba nag-perform. Tigin pa, ayaw-ayawan ka man. Galimo, araw-araw ka man, imo ya man. Ano ya gusto mo ya, barena? Gusto ko dyan ni Lara, ginabarina, barina. Inigat-igat naman na imo ya ga.
1: Sinunto, ito!
0: Ay, galing yung problema! Ate, ilang tawon din ni Karon, no? Ikaw yung nag-create, daw ikaw yung mag-create, rather, no? Sang imo sini nga problema. Ako na tawunta or pamatian ta balik, no? Ang drama sa first part, sang pinanid sang gugma, huwag yung problema sa inyong mag-asawa. Aga pa sa kalibutan, no? Nag-ampo ko sa imong asawa nga ikaw naman ang tuhil-tuhilon. Ang basang bana, muugin pa ayaw-ayawan, kabilog nga gabi, nakulang ka pa. Kay ang ang imuya nga ang problema. Yaga. Kumbaga, kung sa pagkaon mo ay katimo, kabarasgan kung sa mga karayap. No, ginahungit na sa imutanan-tanan. Oh. Pero wala ka sang kabulusgan. Sino ang problema? Bana? No, hindi niya daw masatisfy ang asawa? Or ang asawa, no? Nga ambot kong nanugit ang mga klase sa mga tuhil ang ginapangita niya pagidya, no? Gusto niya guro maghululuyos gadya ang lawas ang iyang abana sa pinarform para maanugit siya, masatisfy siya. Ito ka wrong, no? Hindi ko na pagbadayun, no, ng second part. Pero badaan ko nagahulat, hindi ka muto sa mga iningaw-ingaw sang kuring.
1: Inunto! Ito!
0: Kung kay sino si Lara, maingaw-ingaw. No? Ikaroon ah, no, ma-commercial, taanay mga palangga. And i-play na to ng second part sang aton sini nga drama. Ang drama ngayon na mati ang gindulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 mga ka-K5, himo sa kombinasyon sang dahon sang amargoso and the sugared sugar cane extract, no? Produkto ni Doc Ramil Uy, kag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang DTX 500 mga ka-K5, maayo ni, no, sa mga hindi luyag, no? Magka-diabetes, magka-heart diseases, maayo para sa aton tanan, no? Galing ang iban, syempre, yan, yeah, no? Inom, nagatumar sa mga suplemento para hindi sila yung magkabalati. Ante, amuning aton nga ma-recommend. Bay, ina daw mga batinggilan. Mga batinggilan nga gina-prioritize ang bisyo, ang pagbakal sang alak ag sigarilyo kaysa ibakal sang suplemento nga hindi sila magkabalatian. No. Amo na gani mga langga, ginaangga na gid ka mo. Ginaangga ka na nagabugit-bugit ka pa. Imbis nga ibakal mo dahil sang agwa di panawag-uwag, ibakal sang DTX 500, no? Naga-neutralize sang free radicals para maproteksyonan ang aton sila nga mga selula, kag aton sila nga mga organs, nagikan sa damage, no? Nagabulig, manage, kag control sang aton sila nga sugar levels, no? Nagpahaganhagan sang mga pagpalanghubag sa aton siningalawas, no? Nagatanyag ini sang anti-inflammatory and anti-mutagenic properties. Nagabulig panubo sang blood pressure. Nagabulig reduce sang uric acid, mga ka-K5. Kagdamo pagid sa mga benepisyo nga mahatag sa aton lawas, no? Prevention is better than cure. Na nugunan kag isang imo 14 pesos nga ibakal sa kada kapsula sa DTX 500, no? Ilang taon ta ko magkabalatian ka kun pila, no? Ang imo igastos kun maospital ka kay mantig-a ka man sang ula. Inaangga ka na ni Miss A nga mag-inom ka sa suplemento, gabugit-bugit ka pa. Kadto na sa butika, ha? Or kadto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magbakal sang DTX 500. 114 pesos lamang per capsule. Magbabalik si Miss A pagkatapos ang aton sa mga importante nga pahibalo.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.

0: Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
1: Normal nga normal pasing sang stool. Mm.
0: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom dito X500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Mm. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka dito X500.
1: Oho. Mm. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Mm. Ang color, doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
2: Basically, Sir JP, ang color nila is alin from bilirubin.
1: Oh.
2: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
1: Ay, katanda sa ngamon nga. Mid-tech. License mid-tech.
0: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
1: Uh-huh. Na,
0: siyempre, damo kagaw da. O nga, nagaproduce ang mga gases.
1: So, wala nga medyo
0: baho. Oh. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce.
1: Mm.
0: Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas lang tawo na to kung Indiano.
3: DTX 500.
0: Shake kami kapayas. Imnon mo isa kabaso. Tapusan parisan mo DTX ka
1: MITC. Pagkaga,
0: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga dito X500.
1: Uh-huh.
0: Para hindi ka mag-almoranas.
1: Oh.
0: Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
3: DTX 500.
0: Bakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation.
1: Oh.
0: Kung naka-DTX 500.
3: DTX 500!
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos yung pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
3: DTX 500!
0: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sang karabaw.
1: Oh.
0: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sang kanding. So, kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day,
1: uh-huh.
0: ang pinaka-the best nga toilet practice.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man namin, Sir JP, nga once a week. Ang iban gani, once in 2 weeks.
1: Di, bro, obstructed
0: may mga
1: na kulo,
0: problema
1: no?
0: na ng kulon da. Mm-hmm. No? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo.
1: Mm-hmm.
0: So, muna, pirmi na mo balik-balik, ano ka-importante nga gainom ka dito X500? Kag mighty C.
1: Mm-hmm.
0: Para mag-normal imo pupo.
1: Mm-hmm.
0: Kag maamligan ang imo nga large intestine.
1: Husto.
0: Kaya once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinae, dira nagaproblema ang frequency sa imo pupo. Tingnan ka, kung kaisam lang kung magpupo man.
1: Husto.
0: Kaya wala ka kandito X500. Wala ni mo ati pa na ang health sa imo nga tinae.
1: Husto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no?
0: Mm.
1: Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
0: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation.
1: Uh-huh.
0: Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
1: Kulang fibers.
0: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
1: Gayum-yum si boy.
0: Inom ka dito X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante ni Sir JP amo ni, gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
1: Oho.
0: Kung gahubag imo tinai ti expert da ang dito X500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: kriteriya nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics, Clinica Sporebiotics.
2: Punggod kag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Gina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa katlo ka pila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa pilmero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
5: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapat
4: siya. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ogali C.

0: sa school lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
8: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
10: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na kong ginangakon nga problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
16: Miss si Alana Pacardon Marapa.
17: Ko si Joshua Darren Villavion.
18: Miss si Kirby John Panes Agraban.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
19: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
12: Hey, Dolan 210. Sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
20: championing the lights of the Philippines. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sa kaalaman sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento gahimo sa kombinasyon sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa K5 ang Klinika D3 Bio. Nagbulig sa aton sininga lawas na maabsorb no ang vitamin D3 no mag-build sang strong nga mga tul-an kag nagasuporta sa aton sininga immune system no ang vitamin D3 daan sa Klinika D3 Bio amo na siya nagabulig sa aton sininga lawas no. Mag-use as ang calcium, as ang phosphorus, para mapabilin nga healthy, kag-aton siring mga tulaan, kag-aton mga ngipon. Ang natural oils sa vitamin, sa Klinika D3 Bio, na nagabulig man pahagan-hagan sa mga pagpalangubag, kag nag-protekta sa aton siring mga o sa aton sininga lawas sa no batok sa mga impeksyon. Klinika D3 Bio mga ka K5 mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5. Sa pagpadayon sang aton sininga drama sa mga pinanid sang gugma or the pages of love no? Pero bag-usin na matamyaw taanay wala gid man hindi ko gid man mabasa kuis ang mga comment hindi ko gid ya makita ang mga comment sa aton sininga live video matay lang gid ha mga palangging ha do feel ko naka ginhay makitaan nga comments. But anyways, so karon ko na lang basahon ang inyong mga shoutouts, alright? Sa pagbatayin sa aton sining nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Lara story.

0: Ay, nano ni man. Si Jeff halin pa kainang tawag ko sa iyo, wala ginagasabat. Ayawan ako ni Dan bantay ka taxi oh. Taxi! Ni man. Ba? May salakyan nga nagpundo sa tubang ko.
1: Lara! Sakay na!
0: Alfred?
1: Sakay na. Idulong ko ikaw sa inyo.
0: Thank you, kid Alfred, ha? Galing ka ginahulat ko pabi si Jeff, eh.
1: Kun, i-chatty lang siya kung going na siya. Or hindi gani. Mahaw tanay. Ano sa'yo mo?

0: Thank you, Gidlara. Nga wala ka magbalibad sa pag-invite ko sa imo. Abi mo, wala gid ako malipat sa itong high school pa lang kita. Ato ba lang ginbasted mo ko? Kag si Jeff pa ang ginpili mo. Kag subong, kamugid yung nagdayunay.
1: Ano? Ay, tub-tub bala subong, wala ka pa ka-move on?
0: Ah, yes. Ano abi kay kaniwang pasado sa ako ni? Do malnourished bala.
1: Grabe ka naman.
0: Pero Lara, labay ba na akon? Si Hazel, gintawagan niya ako about sa problema mo.
1: Problema? Do wala man ako sa problema.
0: Mayara, hindi bala amo sining problema mo, Munio?
1: Alfred?
0: Gusto mo, itry ta. Kung hindi ka masatisfied, ihambal kung ano ang ihambal mo sa akon. Batunon ko.

0: Rebecca,
1: happy? Are you happy?
0: Yes, super happy. Look at Rebecca, Fred. Oh, magandang ginapangita ko. Inabala. Matudo, ganang ginawa ko. At maturong kitang kalimutan ko.
1: Na, si Jeff, hindi gisa makapatawang sa mata mo kag wala naging brasis ang ibuga sa imo.
0: Huh? Kung nabi, may ara man, pero dulaing kitang ginapangita ko.
1: Kuna mo, wala labot nga naka-extend food supplement formula ko. Nagaduga nga nga akong performance sa kama. Humugali sa hindi ginapangita mo.
0: Huh? Alfred!

0: babe. Tirawin ni Balaw. Kaya just ko ang timpla. Ito, hindi ko makikap panabor eh. Oh.
1: Kailangan mo na pagluto, babe man. Kabaho.
0: Babe?
1: Babe, naman suka ko.
0: babe, hala.
1: Oh my God.
0: Basi ko nagabusong ka na. Yes! Yes! Maging daddy na ako, Sine! Yes!

0: Babe, pinadala ka bulan. Magawa na si baby. Excited ako makita siya.
1: Ikaw lang, Hal. Siyempre ako man, baby. Excited naman.
0: Oh. Ay, may daga pang doorbell, ba? Dalagin lang, ba? Abrihan ko. Kung sino ang aras sa gawa.
1: Okay, babe. Ay. Ano ba lang iniman? Daw, diskumpiyado ako nga. Dog na kulbaan. Nga basing amay sa ginadala ko, hindi si Jeff, kundi si Alfred.
0: Babe! May bisita kita. Si Alfred.
1: Hindi. Ari siya. Ano ginabuhat niya, Dre?
2: Hi, Lara. Arigalio. May dala ko ang mga fruits and vegetables. Fresh from the farm ini. Nakapang-harvest na si Papa ko eh.
1: Alfred, thank you, kid, ha? Nagpagamo ka pa.
0: Alfred, almost amat na nga wala kita magkita, eh. Agdaw, gulpi ka lang yan na dula.
2: Ay, kakuan eh. Abi mo tol, medyo busy ko subong eh. Busy ko sa Iloilo. Nag-open abi ako sa coffee shop ko digto eh. I see.
0: Anyway, lapit na mabata si Mrs. Kaya gusto ko, mamaninoy ka, ha?
2: No problem. Mamaninoy gig ko to na. Kag congratulations. Tungod sa inibadugay, makaangko nagilban ka mo sa anak.
0: Amo gani. Abi mo, sulod sa 3 years, nga kami nag-updanay. Subong palagi kami naka-timing.
2: Amo na ginatawag na good timing, tol.
0: Bullseye, git, tol. Excuse me, anay, tol, ha? Istorya lang mo, anay. Maprepare ako sang pamahawon ta. Babe!
1: Babe!
0: Ikaw, anay, bahala kayo, tol, Alfred, ha?
1: Okay, babe. Ako nang bahala siya. Alfred! Anong ginabuhat mo, diri, ha? Hindi pala nagsiling na akong akalimtan ta na ato?
2: Lara, hindi na ako magpadugay-dugay pa. Nasiguro ko nga akong amay sang ginadala mo.
1: Alfred, pwede bala? Ano gid balang tuyo mo? Di wala may agreement kita?
2: Yes, pero wala sang kasulatan. Verbal lang ato. Kag hindi ako interesado sa agreement nga ginambalantas ato. Pero interesado ako sa ginabusong mo. Lara, kabalo ka naman nga baog ang asawa ko. Kagusto ko naman magkaanak.
1: Alfred!
2: Kung tani mapasugot ka lang sa plano ko, nga kung mabunag mo ng bata ng ina, mapa-DNA test kita.
1: Ano?

Amoy na ang problema ko subong. Kag ang plano ni Alfred, taw gusto ko man himuon. Tungod bisan ako, wala man makahibalo kung sino ang amay sang akon kinadala. Huo sala ini katama, kag nakasala gid ako sa bana ko. Sa subong, ginakulbaan ako sang mahimo matabo. Basi mahibala ni Jeff ang matuod-tuod. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lara.

0: Nabati ang K5 ang kabugusan nga istorya ni Lara sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Grabing pangabayo, ano malang cowboy nga buang kagkuring nga nagao. Abali Robert Agase ho, bao ang baba. Amo niya namin nga pagbira sa iya base gin Boulevard pagani siya para mo kun. Bali Ma'am Elnora. Tinuntoy niyo nga duwaya ang bali Ma'am Elnora ni Agase Robert. Lotasada imo problema ang bali Ma'am Elnora. Pwede ba ko kay kabalo mag-advise kay Lara? Butsi mo da Lara. Mangkot ka kung paano mo nilot sa na imo problema nga ikaw mo sana nag-create, ikaw sina kabaluya. Nami lang yan mag-advise. Advice kami diya kung biktima ikaw. No? Sang pag... pagpangtunto, no? Or... pagpang-abuso o na, no? Padira. Pero ikaw man tagal ng ubras ang problema mo. Ito! Eh, gusto mo ganyan nga daw ano to ang bal ni Robert Agase o daw buang kaginastigo kagid... Ang problema kay Lara, no? Waya problema. Kun ining sinunaganin ang nung lalaki dito, kung nakit-kitan man si Lara, no? Kay man, kapakita man sang motibo si Lara nga, no? May dako siya nga pagkinahanglan sa lawas siya. Sa bana, wala ko yung masay. Buot kayo ang bana. Ang mula na galing, no? Ang iya na asawa yan. Dapat sa niya ng kwan. Ano nga mga rasa ang ginapamana niya para maumpawan gid siya. Ay, naku, Lara. Ikaw mo itong advice kay Lara, ga, ah. Ang bali Ma'am Elnora, ang bali ni Ma'am Elnora, lutasada yung mo problema, Lara. Mapa-DNA si Lara, kag ang lalaki. Si Alfred, tukulin doon kumahan ko na. Ano tayong matabo? Kung mabalaan ni Alfred nga siya ang amay, kundi kagamo, no? Kay handa daw sa tono ni Alfred, daw handa niya ibuyagyag nga siya ang amay. Na nabangkawan niya ang asawa sang iba. Kung hindi naman si Alfred ang amay, sarang bala ni Lara i or akuon saya siningabana nga natsuktsakan man siya sang iba or tubtub sa katubtuban, no? Taguon niya na ang iya sining sikreto para hindi mabalahuba, no? Ang problema galing kay Lara. May butang tabi, nagbata na siya. Pangitaon niya managyapon ang pagbaldabid sa iya ni Alfred. Kay man nakatilaw na siya. Ibala? So ano naman da yun? Mapatsuktsak naman siya dito. Mabusong naman siya. Pa-DNA naman. Ano na? Kaya daw doon na naliya sa sistema ni Lara, no? Nga may ginapangita, gid siya ya. Ambot ko may pagkadudla, paini siya. Pero, no, kaluoy lang sang bana, no? Kamuda comment, kay makuan lang kumatugda lang ko karon after niya. No, ano kayo mo yan, misa, ikaw daw yung manuglay, guy, no? Parumduman ko, anay, no? Kung ano niya ako, nilatig ko kay ano, kay Lara. Anyway, so 29 and ma-commercial, tabala anay ga. Ano, manumdum ta kung anong advice sa kay Lara kay magamong uto ko subuhan. Si Kuis John Michael dito, gana lang. Tagapanit, ano lang ato na pa-advise on. No? Kay base, ining mga maton, amo pa ning makabalo mag-advise. Magbabalik ko tayo sa room 1009 na ganyan siling ahulot, palautwasan.
1: K5 News FM. Ethereal Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang Ethereal Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ethereal Bio. Ang Ethereal nga may Physio. Ang Physio nga may Ethereal. Ethereal Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethereal Bio. Amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
1: Ethereal Bio. Ang Ethereal nga may Physio. Ang Physio nga may Ethereal. Ethereal Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Chulietnol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
12: So na,
11: problema, agad ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadyan agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka, nagputi, agad ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Daily Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
15: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
19: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lanchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Pwede ko na siya naman.
10: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C
7: mabaka nga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
13: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Missy ang masusunod
20: sa gabi.
21: Ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama.
21: X10 Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: X10 Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sangbani ka, Hua City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
20: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
22: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas. Nang gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
20: Yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
20: D3 Bio.
21: Ang D3.
20: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
20: Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
20: Max4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
20: Max4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
20: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-clinica.
20: Max4 Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ka K5 241 and nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Aginyo sila nga hulot. Pala utuasan, dali sa aton sila nga kampiyon nga estasyon. K5 and News FM 100.9 sa inyong mga radio. Dira sa Pilar sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Sa Facebook, mga ka-K5 live man kita sa atun sila ng mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Please don't forget to hit the like and follow button. Maraming salamat po. Ang programa ngayon ginadulong sa atun, sang kaalwan, sang DTX Beauty Soap, nagabulig prevent sang early signs of skin aging, kag nagapaputi sang aton silinga panit gamit ang mga natural nga ingredientes. May ampalaya leaves, may papaya extract, may guava extract, no? May moringa extract. Damo pagin, no? Basta gapangita gani kamo sang sabon, no, nga safe sa tanan nga skin types, sa nagapaputi, nagamoisturize ang aton sila nga panit gamit ang mga natural ingredients. Wala na sang iban, no, nga ma-recommend si Miss A kundi DTX Beauty Soap sang Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka K5. Ano na biya advice sa kay Lara, B? Simo da Lara. Ka sakit mo pa yang ulo namon kung anong imuon sa problema mo ya. Lingaw-lingaw lang di ato. Itagaan mo pa kami ya assignment. Ay karon.
6: Tinunto ito.
5: Kamu gani ah, magpaturong-turong kamu daya mata, no? Magpinanamit-namit kamu giningaw-ingaw kamu daya. So bara niyo problema niyo, hada mo pala kami ya problema.
6: Tinunto ito.
5: Hindi ah. Amo ni ang mga palamang kutano na dapat sabto ni Lara. Kaya kung hindi niya masabat kita, hindi ba ta nakabalo kung ano i-advise sa siya? No? Sino diyan gusto mo nga maging partner? Si Alfred nga uhaw man sa bata. Kaya nga sawa, hindi, wala man sang kapasidad daw nga maghatag sa isang bata. Si Alfred nga inyo sini nga friend sang imubana nga makapaingaw-ingaw sa imo asag dito sa South Africa. Pagundiin pa nga kontinente, malabot ang inyo sini nga kwan. No, rumpaganay sa tungang gabi. Si Alfred bala, no, ang lalaki nga ginapangita mo kaya among makapalipay sa imo. Or mas gusto mo, mas, or nabinag-binag mo na bala subong nga mas importante ang bana mo. Nabinag-binag mo na bala nga sala, no, ang nahimo mo. Kaya ba si mahambal ka nga, oh, naluoy ko sa akong bana, hindi ko siya gusto bulagan. Pero may ginapangita, gid ko abi nga iba, makigbulag gaga. Tatabi, wala ka pa nagbusong. No? Diretaya sa issues ang imo sini nga viniga viga. Pwede kaya satisfied si mga bana, ti? Makigbulag. Payaw-ayaw ka to sa ibang nga rasa. Payaw-ayaw ka to sa ibang nga tinuga. Di ba pag-i-waste ang iya sini nga oras? No? Mangita man na siya sa asawa nga handa mangin faithful sa ila sini nga pag-ubdanay. Handa nga mangin committed sa ila sini nga relationship, no? Handa nga unungan siya, no? Makahatag man siya sang similya nga para makabata or hindi. Bala? Pero ang pamang ang kunang imo sa batya nga kay gusto ko yung abi masatisfy ka pues iparumpag ang bagirahan sa iban. Amo lang na ang pamangkot nga dapat ginasabat no sa katapusan sang drama. Diretso kita din sa may ano sa pamangkot kung sino ang ano ni ang biological father sang ginadala niya. Di okay man na magpa DNA test kay total no handa man to si Alfred no nga magpa DNA test para matumod kung sino no ang amay. Reasonable man actually no ang willingness no ni Alfred magpaidalom sa test no, kay matuod no saksi ang mga ano ni ang mga aninipot saksi ang mga tala no nga nagtunok tsakana gid man kamuya inyo nga duha oh kagtuuhaw man siya sa baby amo na nga gusto niya may balaan no kun siya gid man ang amahi sang imo ginadala. Pero ibutang taabi, Lara. Nagwabi sa DNA test si Alfred ang amay. Ano din imo himuon? O ba si pamangkoton? Ano ako ni himuon? Ay awala ko ni kabalo. O. Ano imo himuon? Dara ka decide, no? Sugid mo sa imo nga bana? Do you have the courage, no? Nga mangin honest sa imo sa nga bana? Or, no? Kaya bala, no? Sa imo sa nga konsensya nga ipaako mo lang sa imo sini nga bana no? I-comfort mo siya sang kabutigan no kaysa nga tampaon mo siya sang kamatuoran putang taabi nga nagdesider ka no nga itago sa imo nga bana. So what if karon nga magtugas ang gamo no si Alfred kag ibuyagyag niya no nga siya ang nakachukchak sa imo kag nakapabusong sa imo kay may ginauyata na siyang ebidensya ng resulta sang DNA test. Hindi mas magkinagamo. Ginbutang mo imo kaugalingon sa isa ka komplikado nga sitwasyon. Di ikaw na nasubong yaga maka-decide kung ano gadya gusto sang imo sining lawas ano gusto sang imo nga heart no? Kay ang ako niya panindugan sa kabuhi life is short no ti sunda ang imo nga ginaano dira no usunda da kung ano gid ang imo yang nga gina pangita. Talikaw mo na yung mga atubang sang konsekwensya sang ginahimo mo yaga. Hindi man ako yung mag-advise sa imo nga sige lang unungi lang yung imo sini nga bana. Di ko ginatunto mo malang siya. Bala? Di ba ko ka-advise sa imo yung dito kay Alfred? Di kami asawa man to. Oh. Amo na ganigin pa sakit mo lang ang ulo namo niya. Imbis karoon ibakal ko pa ni Dulce, karoon ng sinsilyo ko, di ibakal ko pa ba yung Jesse? Para promote pa ko on air. Bakal ko pa ni isang bulong, sakit sa ulo. Di pala, kapudlay mag-advise. Ano yung advice sa kay Lara? Maunong siya sa bana niya? Para ano? Para papatihon niya nga palangga niya. Then, pakilig-kiligo niya ang bana niya. Tapos, mangindulaan siya kag magpabira sa iba. Muna, iplastar na lang anay na kung ano ginang nabatsyag mo, Lara. Kung hindi ka happy sa imo sini nga bana, pwes prangkaha siya. Kung magwa sa DNA test nga bana mo, ang biological fathers ang ginadala mo, and kung gusto mo i-save ang inyo sini nga marriage, ti, untata na ng pagpinatsuktsak mo sa iba. Pag hindi ka na mangita, sang kung nano pang ginapangita mo, sarisuha ang pagabuhi mo. Swerte ka na nabalaga kay kabuot sang imo sa ninga bana. Buot sa lingon na nga no, ginsabat sang langit ang pangamuyo nyo nga magkaanak. No, base amo ina, no? Ang makapabukas sa imo sininga paminsaron na magseryoso sa pangabuhi. No? Kay kung tuntuhon mo pagid na liwat ang imo sininga nga bana, base hindi mo na masakam kung ano sila ang mga konsekwensya sa ulihiya ka. No? And hindi lang ikaw ya ang makaluluoy, hindi lang bana mo makaluluoy. May musmus, no? Na mangin biktima sang imo sininga pagpakasala. Kung si Alfred naman ang amay, tibala mo naman ako. Dapat handa ka, ano, mag-atubang sa kinagamo. Gamuhon ka sang iya sininga asawa, makinagamo man ka mo sang imo sininga bana. No? Siyempre, magwa ang bata, makita niyo, hula daw, hindi man niya akong tsura, to sa amigo ko man nga si Alfred daw.
6: Ito!
5: Kaya di bala, ano ang alambalon sa mga katigulangan, wala sang baho nga hindi magasungaw. No? Itago mo na subong, no, dautot, ina, masungaw mo na giyapon. Oh. So, Lara, no, binagbinag, anay day, no? Kag, establish siya sa kagulingon mo kung ano gidya ang gusto mo. No? Ikaw lang sina iya maka-decider kung ano makapamaayo sa imo. Oliwaton ko, ang tagsa naton ka mga buhat, ang tagsa naton ka mga akto, may ara ina sang kaakibat ng mga consequences, ng mga konsekwensya, mga ka-K5, and you gotta face the music. Malikaw ka man subong, no? Or buwas, o sama-sama-sunod ng mga adlaw, pero maabot ang tiyon na kinahanglan mo gid ina iya at tubangon. Anyway, I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. Maraming salamat ho sa inyo sininga pag-upod sa aton. Duha ka oras noong pagpangalagad sa Room 1009 dari sa aton sininga kampiyon nga estasyon. Sa ngalan sang bugos nga hubon, sang K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditonga, sa ngalan sang aton sininga big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ini si ka K5, I'm your Lins Birondo, a.k.a. Miss A, para sa kampiyon na gabalita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa copies, K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: DTX 500!
7: Katalina habagat, anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay,
8: namin nagit sa akong nga mat.
0: TTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: Supplement for Men.
1: Yung testingan ko.
0: Wow.
1: Ayos,
0: gin. Kamu man bala, testingin nyo
1: ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ini si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavion.
6: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: sexy and I know it.
1: And let me talk some more.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasya man ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
20: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
20: kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod salunpas. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one. 101.5. 101.5. K5.

0: K5 News FM.
1: Ako si Rosita, Kapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indig man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyul sa barangay
7: po. Anong ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambok ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina, gaya na gina.

0: for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga, try nga supplement for men. Pero ibagid ang extent. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang extent food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, masyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darren Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Yan isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may visio, ang visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet, akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may visio, ang visio, yung may D3.
3: Mamakal, sumagmuti.
1: DTX 500, hindi na problema. Problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: K5 News FM.

0: mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa aton drama sa kaginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan.
1: Akuya ang oreg.

0: Mane.
1: Nay.
0: Luto ng tinanok na saging. Dala ka mo kag ibaligya nyo sa mga classmates nyo kag sa mga maestra dito.
1: Nay. Nasumuda na ginawa sa mga classmates namon sang adlaw-adlaw tinanok lang yung saging niya. Tanila eh naman.
0: Sige ah, pero boss na lang kita maluto sang lain. Ibaligya na lang anay ning tinanok na saging ho para may ibakal kita karon sang bugas.
1: Tiyo na ya. Tani boss bala nay. Barbecue naman nga saging.
0: Oo, gani. Ang puisit ninyo nga amay. Isa na kasi mana nga wala makapauli.
1: Oh.
0: Wala man gani makapadala sang kwarta.
1: Sige lang, Blanay. Kaya mangita ko paging makakwarta kita.
0: Maano ka? Matuwad sa bakla?
1: Nanay, Blan mo. Huh? Ay, sino man niya bakla nga mapatol sa akon man? May kuya kong gwapo-gwapo, gid kuya kay.
0: Ay, kag nga ah. Itsura mong bunalon sang bakla? Oh? Hindi man? Boulevard mo man niya?
1: Nanay, ay. Hindi na yun, ay. Mangita ko yung sa ubra nga mapabugal, tiyanay. Malsada kita sang pandisal. Dasun ilibod ko ah. Dasun ba nanay? Luto ka ba isang barbecue nga saging nga may... may langka kag vanilya ba nanay?
0: Lunga.
1: Lunga na?
0: Oo.
1: Lunga, gali. Mm-mm. Para humutumot ba nanay? Pasensya, ginay. No. Lipat mo nung alans, nanay.
0: Oo. Nami, gidman ko may lunga kay humot kag lunga, may galina. Vanilya. Mm. Ate, sige ah. Ay, tani-mani, makatibawas na kita, no?
1: Ay.
0: Tani, pila kaadlaw mag-asenso man kita sa aton pangabuhi.
1: Sige lang, Blanay. Masenso kita yan, Naya. Sige lang, Bla. Salig lang ta sa Ginoo.
0: Gusto ka gito. Bisan gani kong kisa nga dumahikog lagit ko sa kakapoy kagkapigaduhon. Pero madumduman ko nga may Ginoong kaliputan niya nagatamod sa aton. Nagkakaumpawan dayon ako. Ay, Ginoo, padagaman kami sa luto, Diyos ko, ay. Para instant millionaire na kami. Sige naman, Diyos ko, ay. Maluoy ka man sa amon, ay.

0: Mapulik ko anay sa balay ga.
1: Mapulik ka naman to. Dasun araduhon mo naman si Junisha kag tamnan. Kag kung diri ka naman sakon, ipaum-um mo sakon ang patdan mo. Kaluod. Kabaho pa naman sang asawa mo. Laway pa.
2: Hindi ah. Sugod sang nagkitanay tanga duwa. Wala na ko yung nagatandog kay Junisha. Doon din ako gani magtupad si iya. Kay bisan isa pa kadupang antad namon nga duwa. Ay sus! Mahaklo ko pagid ang kaanghit niya.
1: Sige ka ng sugid nga anghit. Pero wala mo niya pong kinabulagan.
2: Ay sige lang baladay. Hindi ko man basta-basta lang mabayaan ang apat kakabataan.
1: Galibukid ba lang ulo ko? Kung naluyagan mo na kay Junisha, ah? Putot na. Itong pa. Napapailong.
0: Kabalo ka. Suod gid ang mga ginikanan namon. Kagintugpo-tugpo nila kami ni Junisha.
2: Di. Wala naman ako sa mahimo. Kay buto gid sila. Ano pa si mama kag papa? Gusto gid nila si Junisha. Kay mapisan kuno nga babae, puwerte ka bakas.
1: Te, nagkaayuhan ka mo kay bakas siya? Wala man.
2: Ah, wala paguro nagabot ang chimpo nga magkaayuhan eh. Siling nila, kun chimpo mo na kuno nga magkaayuhan, wala sang makapugong bisan sino pa.
1: Tabo man. Hoy, hindi matabo nga magkaayuhan ka mo.
2: Oh.
1: Hindi matabo ina to ni Boy. Mintra si Junisha ang upod mo, bisan ilabo pa sa bato, hindi ka mo yung magkaayuhan.

kahumot sang suman ko. Kanami kay kadamo isang latik ng ginbutang ko. Ay, sigurado, maubos naman inikaroon kong ilibod ni Manny sa eskwelahan nila. Ay, Diyos ko. Dukangi, pagkita ang kusog ko agad masustener kong pagbaligya sa mga kalanon adlaw-adlaw. Ang sapat nga to ni Boy. Siling niya kada simana mapadala siya sa amon sang kwarta. Ano man imo yang... Ay, at tumuntuod sa tabok ang obra niya. Pero doon nalipatan man niyang obligasyon niya, dali. Kagambal niya, hindi na lang ko na siya magsagad pa uli kay magasto ko, no? Ikaw mo raw, wala man makapadala, bisan ka isa. Nagbuhay soltero, siguro ang animal niya dito sa tabok, ay. Oh, ah, may nagapanuktok. Eh, masi may mabakal sang suman? Ah, dali lang. Dali lang, Gida! Ay, abrihan ko, anay. Isa na lang nakabaliswa ang suman ko. Pwede ko na mabakit kag mapamutos. Ara na, dali lang, Ged! Galuto pa ko bisuman! Ano, Tani? Ba,

0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Ikaw? Dumdum ka pa mang pauli?
1: Oh.
0: Sabi ko, anay, kung nagtalang ka na sa iba niya balay?
1: Ay, igo kay nakapauli ko, awayon mo naman ko. Kung hindi ko magpauli, lahain man ko.
0: Kaya nga, abala nga wala ka ganyan na pahibalo kung naano ka na dito sa tambok. Nagkakabala ka man ako sa imo. Bila kasi mana nga wala ka makapauli. Wala ka man ka padala kwarta.
1: Balaan mo, day. Nagmasakit ko to.
0: Bo, ha? Nagmasakit ka? Anong masakit mo, ha? Ah,
1: gin UTI ko, ha?
0: UTI lang, guro. Basik ko nalatnan ka na sa tulo.
1: Ano nga tulo, man? Wala ko yung nagagamit, babae, si Gadigad, ha?
0: Wala ka nagagamit sa babae sa Higadigad? Ang buot mo silingon, ang babae nga ginagamit mo, hindi kaplog.
1: Oh.
0: May babae kagimanggaling ang ginagamit.
1: Naano? Naano man? Ginasulsul mo gid ko sa mga babae? Ginapabangdan mo ko, permi lang, Dionysia. Pasi gusto mo, tuturon ko na lang. Ha?
0: Tony?
1: Sige! Kay sugod-subong. Hindi na ka magpaabot nga may Tony Boy pa nga nagapauli, dire. Natakaan na gid ko abis ang sungad mo eh.
0: Tony?
1: Naluod na gid ko sa itsura mo sa tuod lang! Man kung hindi lang sa kagustuhan sa ginikanan nga ipakasal ta ka, hindi gid ko yung magpasugot! Hindi gid ko yung magpatul sa imo. Bisan, ikaw na lang katapusan nga babae sa kalibutan. Kay man, kalaway sa imo. Nakabati ka. Kalaway-laway sa imo, Dionysia.
0: Tony Boy.
1: Bibiso. Tuwing to.

0: Eh, Buni, wala pa si nanay katulong sang inagbalig yata sa recess? Ha?
1: Ah, wala pa man, no?
0: Na, no nga. Recess na nga daan, no?
2: Manay, din ang suman ng bal mo? Mabakal ka may?
0: Juan, daligid lang ha. Basi kong nagapakadto naman din si nanay. Buni, kung ano tong mga order nila, oh? Listahan ko, listahan sila kung pilakabilog ang ilabaklon. Kaya apason ko si nanay sa balay, subunggit.
1: Ah, oo, nang, oo. Oh.
0: Dasiga.
2: Anong baklon niyo?
3: Tatlo akong sumas. Ah, sige.
2: Sumas.

0: Hindi ka makakatuni po ito. Patuloy ka sa ako kasi sa kamatahan mo. Anon ko din sila pagbuhay nga. Limaka kung wala ka na. Ton.
1: Buhi ko ha? Buhi ko. Hindi na. Hindi na magliwat ang desisyon ko, Julicia. Mabulag na ako sa imo. Hindi na. Hindi magliwat ang desisyon ko. Bisan wala ko sala. Ginabutang-butangan mo ko.
2: Kayaan mo kami, tay.
0: Oh. Ma, mani.
2: Wala ka man na luway kay nanay, tay. Wala na gani na sa sangpuway sa pagluto sa kalanun namon para may baligya lang kami.
1: Oh, te. Te, nabatian mo? Nabatian mong bata mo? Wala na sang pagtaha ang bata mo sa akon, ho?
0: Mani.
1: Ina, tungod ginapakalain mo ko sa ila. Gina-brainwash mo ang kabataan ta. Gusto mo nga magkontra sa akon?
0: Hindi ba to, Dina? Hindi ba to, Dina? Wala kay kuya katudlo sa ila nga magkontra sa imo.
1: Buhi ko, hindi ko pagkaksa. Hindi magkakusako sa akon kay kabahong sa imo. Malakad ko.
0: Tone! Tone! Tone mo, hindi kami magbayae. Tone mo! Mani, bunggis na tayo! Bunggis na to! Bunggis na to!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Madalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juan.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Mga Bion, sunog ninyo sa pamamati ang mga mataong mga sumpun sa katong drama sa kahanginan. Kayo gidmakuhaan sa leksyon. Gaginatig, uluhan. Rehas, sa kasaysayan, ako ang urig. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon de istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mag-abot ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. For Biotics
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test,
6: ilatong
7: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
14: Three
15: DTX 500.
16: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Banig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
5: Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong hapon Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Lunes mga ka K5. Pet sa 24 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Pito na gid lamang ka adlaw ang nabilin no kon isa na lang ka semana mga ka K5. Magatakop ng bulan sang Agosto kag magasulod na kita sa beer months. Amo na kadasig ang aton siningat tempo mga ka K5. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa managa tutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kag subong man sa mga nagamonitor via online, pinagisaton sila nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kaupod niyo subong ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita, kag mga issues, mga hitabo diri sa aton sinapungsod Pilipinas, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz. Updin niyo ako tubto malasay sang gabi diri sa aton sinapag pangalagad. Maayad-ayad man nga pagpamati, kag mayad-ayad nga hapon sa mga suki naton nga mga vendors dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center, sa mga nagabaligya dira no sang isda karne no dira sa may meat and fish section, sa mga gabaligya man sang bugas, ang mga Haki 5 din man kamo na kapesto dira sa may TATC kutob nagapamati sa aton sinipag pangalagad. Ginatamyaw gid kamo namon sang mayad-ayad nga hapon mga Haki 5 sa mga listeners manaton dira sa may Paseo de Rojas, sa mga tagpalamati manaton sa pila ka mga balaligyaan kag establishmento sa bahin sang Burgos Street. Mga Haki 5 sa Bugos nga probinsya sang Capiz, sa 16 sa kabanwahanan kag 47 ka kabarangayan diri sa Rojas City. Subong man sa kutob malabutan sang aton sini nga signal sa aton sini nga pagwaragwag. Mayadayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Sa aton sini nga headlines, ang bagyo nga si Saudel, o kung may international name nga Saudel, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Pag-usar sang police uniforms kag insenya sa artificial intelligence kag career day, isa ka paglapas sa layisuno sa Police Regional Office 6. O damo da mga nakita na ton sa Facebook no mga Haki 5 nga gina AI nila kag ginausar nila mga uniform sang aton sini nga mga PNP personnel mga Haki 5. So may paglapas ina sa layi no gani pahanumdom gid sa aton mga Haki 5. Indi tanan nga uso dapat naton sundon. Amo na gani ginasiling think before you click. No kagang importante pagid mga Haki 5 no indi man niya pagabot sa sini nga ilog sang trend. May kang tanan sa gina-AI nila no mga Haki 5 ila sini nga picture para maka uniform sang police. Bisan ano pa dira yang wala nagasanto sa aton sini nga layi. Mga Haki 5, dapat magpanumdom kita no, think before you post, before you share. Kag importante sa subong mga Haki 5. Even online, mangin responsible kita mga Haki 5. Sa ato ni nahibaloon sa pahayag sang aton sini nga Police Regional Office 6 mga Haki 5. Kag sa dugang panaton diri nga balita sa nagapadayon nga Rojas City Invitational Tournament 2026. Kumusta bala ang standings sa elimination round halin sang Biyernes? Ang Brian Curl Basketball Academy amo ni nagapanguna mga Haki 5 sa lima tanan ka team nga nagapaindis-indis sa Rojas City Invitational Tournament 2026. Kagbantayan no subong alas 5 sang hapon ang masunod naman nga mga hinampang mga Haki 5 ang mga sambuwa subong no ang o kon mga hampang subong alas 5 ang UAC Kisboro, no, halin ini sa Australia nga team sa Melbourne, Australia, batok sa Adamson Soaring Falcons kundi ta magsala kag karon, no, sa game 2 balantayan man, no, ang Brian Curl Academy amo ning nagapanguna nga team sa sining Roa City Invitational Tournament 2026 kag isa man sa nagapangaduha amo ang ining De La Salle University Green Archers sa maning makasumpong sang Brian Curl Academy karon alas 7 naman mga kaki 5. Sa dugang panaton din nga balita mga kaki 5, batumandok sang Roja City nga si Daniela Ariel Topaz top 7 sa open water swimming competition mga kaki 5. Kagiban panaton nga mga balita kag impormasyon report sang aton sinong sininga patrol inyong atutukan diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Katorse minutos ang nakaligad o konang nabilin antes sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. E-check ta nay lakat sang aton sininga panahon kay ining ginamonitor nga si Typhoon Saudel, no, mga Haki 5. Ang nakasulod na sa aton sininga Philippine Area of Responsibility. No, ginamonitor ini sang aton sininga pag-asa as of 2 p.m. kaina ang bagyo nga Saudel nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility kag pagatawgo na ini sa iya sininga local name nga bagyo o bet mga Kaki 5. Ang iya sininga lokasyon ara sa 1395 kilometros na sidlangan na aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. May kabaskogon ini nga dalasang hangin nga 165 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 200 kilometros kada oras mga Kaki 5. Malayo-layo pa man ini si Saudel mga Kaki 5 pero ginabantayan ni karon sang aton sininga pag-asa. Managahulag, no, pa ang direksyon pa nakatungdan, amina nakatungdan sa kada sigon nga 30 kilometros kada oras. Samtang may isa pa ka tropical storm ara naman ni ginamonitor sa sulod sang aton sininga Philippine kun sagwa sang aton sininga PAR kun Philippine Area of Responsibility ining may international name nga si Atchani. Ha, mga Haki 5, ara ini sa 1765 kilometros na sidlangan sang Central Luzon. May kabaskugon nga dalasang hangin nga 65 kilometros kada oras malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 80 kilometros kada oras. Nagahulag pa na sidlangan sa kada sigon nga 35 kilometros kada oras. Kagina monitor man ang ining tropical depression nga may international name nga si Gainari o conformerly amo ning aning bagyo nga si Neneng ara sagwa naman ni siya sang aton sininga PAR mga Haki 5, no, sa lokasyon nga 105 kilometros na aminhan na sidlangan sang Itbayat Batanes. May hangin ini nga kabasugon nga dala nga 45 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga 55 kilometros kada oras. Nagahulag pa na aminhan na nakatungdan sa kada sigon nga 10 kilometros kada oras. No, tatlo ka mga weather system ginamonitor sa sulod, no, kag mangin sagwa sang aton sininga PAR mga Kaki 5. Ang ginabantayan diri mo si Typhoon Saudel o kon bagyo o bet mga Kaki 5. Diri sa aton sa Western Visayas nangin maayo gid ang aton sininga tiempo halin kay nasang aga mainit na mga Kaki 5. Apang sa gihapon indi lang magpakampante kay suno sa aton sininga pag-asa may chance sa gihapon sa mga pag-ulan may dala nga pagpangilat kag pagpanaguob dala sang mga localized thunderstorms mga Kaki 5. Mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin sa Region 6 magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sininga kalalawran. Amo ina ang latest, no, nga lakat sang aton sininga panahon sa subo nga adlaw sang Lunes mga Kaki 5. Ang importante panugyan aton maulanon man o kon indi mga Kaki 5. Paano man dirang aton sininga tiempo importante sa tanan preparado kita, no, mga Kaki 5. Ha, isa sa mga pamaagi para mapreparado kita, no, mga Haki 5, hindi magpangluya ang aton sininga immune system. Mabatuan ato na mga virus, mga mikrobyo sa aton sininga palibot. Ay labi na pabago-bago aton sininga tiyempo. Kung mahina imong resistensya, badasig ka matapikan sa mga mikrobyo. Ha, mga Haki 5, the best nga pang bato diri, ilabi na kong tig-ululan ang D3 Bio, the antiviral, kag-antibacterial specialist, mga Haki 5. Ha, basta mikrobyo gani, among ining kontra, no, mga Haki 5 sa aton, gani magpinika D3 Bio, the superfood supplement, ang natural kag-epektibo nga antiviral kag-antibacterial specialist, mga Haki 5. Ha, magluwas nga pambato ini sa mga mikrobyo kag-viruses, para malikawan man, no, ang balatian nga hepatitis sa muning nagatuga balasang balatian si mga atay, no, kung may mga chickenpox, mga Haki 5, kag o konsulalob kay may ara inisang komplikasyon nga dahil na ginatawag nga shingles, the best man ang pangbato ang D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist, kag mga flu viruses nga nagatugagid, no, sa aton sang dasig bala makatapon, no, ang trangkaso. Dumduman ko partner, kung may trangkaso gani, no, sa isa ka panimalay, hindi ginaya mag-ayo kamutanan, no, kung hindi ginaya maghalin ang balatian nga na, kung hindi ka mo matalapod, no, mga Haki 5, gani para protektodo kita. Ang D3 Bio makabuligid, no, sa mga may pamilya ka mo dira o kung nagasupreher sang TV, ha, ang D3 Bio makabulig man ini. Ang D3 Bio, mga Haki 5, may ara ini sang cold press extra virgin coconut oil, manggaranon sa medium chain triglycerides. Amuning ginaproseso sang lawas naton para mangin monoglyceride, isa sa mga pinakaepektibo nga monoglycerides amo ang monolaurin, mga Haki 5. Ang monolaurin kaupod sang iban pang monoglyceride sang D3 Bio among pinakaepektibo natural nga antibiotic kag antiviral. Ining nagabuhin, mga Haki 5, sang viral kag bacterial load sa aton sininga lawas nga amoning rason kun nga wala nagabalik pa ang mga balatian kasubong sang TB kag hepatitis. Ang monolaurin makuha nato nina sa kada kapsula sang D3 Bio nga sarang magpatay sa mga deadly flu viruses sa mga Haki 5 o pinaagi nga ginawasak sini mga panit sini, no, kag pag-promote sang apoptosis o kon natural cell death sa mga infected cells para hindi na yung maglapta kag makahalit sa aton sini nga lawas. Gani, abuhinan ang viral kag bacterial load sa aton sini nga lawas, mag-inom sang Clinica D3 Bio, the superfood supplement, everyday para malikawan ang infection. 14 pesos per capsule ang Clinica D3 Bio nga available gid sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Oras na ton sa aton sininga pagpangalagad, 7 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa Tacna nga alas 5 sang hapon. At aganta na iligwan o buhin-buhinan tayo inyo sini mga ginpadala nga mga minsahe kay Sir Bebo Patricio mayong hapon, kay Patrick Robles Vlog mayong hapon, kay 5 Darin Matias Robles Family sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz, kay Sir Renante Cam, good afternoon Sir Darin. Kag sa amon, no, wifey ko si Baby Cam, kag sa amon anak Beboy Cam, sa akon Eloy Helen Cam, nagapamatiid kami diri sa Barangay Dayaw sa Sitio Pagutok. Thanks gid Sir Darren. Ma'am Elsie Aconia mayong hapon, thank you and God bless. At kay Ma'am Elsie Aconia, ginagreet ya si Tessie Blances ang Balatukan Panitan, thank you. Rodel Bugarso Posadas, good afternoon Sir Darren, pa shout out man sa wifey ko nga si Mathel kag anak namon nga si JL nga always gid nagapamati sa imo sini nga programa. Thanks Sir Darren. Madamo man nga salamat, no, sa aton sini nga mga Haki 5. 6 minutos ang nabili natin sita magdangat sa Tacna alas 5 sang hapon. ang detalye sa aton sinimagin panglinyada nga mga balita. Kagsubong man iban pa nga mga impormasyon, kagpagbasa man sa inyo sini nga mga mensahe aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag-yod ka sab.
3: Duha ra ka sab? Yun sa manong pag-inom?
2: Muntag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Ya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kau pudto sina karon dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon, Sir G.T. Kita mo ginang mga pula, ginailapan.
4: Pula, ya, ilakulor.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, mga isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
7: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
7: Patay.
5: Patay. Iwala na sila antioxidant kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same man na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo na ang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500.
8: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na naghapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sang importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12 kag iron.
5: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha man gyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabe nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
4: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
5: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni DTX 500 kag MITC, pwede kang makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inumi ka DTX 500. Krispiskan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sang ano sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya yung siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo DTX kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na ton gina balik-balik.
1: DTX X500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nagit sir, ka namin-amit, nagit sa akong mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong ngabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.

0: Mega, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, no. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DDX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
0: DDX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
5: Pretonyo, day, musta ang bolang kape, pre?
6: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
5: Di, pre. Musta bolang kape, pre?
6: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: DDX 500.
9: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko gidang ako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa ako nga friend ang DDX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
7: DDX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ni si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin Villavior.
15: Ni si Kirby John Panes Agraban.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!
18: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Karen Salomeo Hanson.
19: Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hanson. Oras sa atong siningapag pangalagad, 6 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon mga ka-K5. Kagang ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy a sulit data deal sa

0: na pinakamurang data sa Shopee mga ka-K5. Gani ano pang ginahulat nyo, mag-load na! Sa ato na sini nga mga balita, mga ka-K5, may ara no sang pagsaka no angot sa sining balatian nga leptospirosis sa mga ka-K5. O kon aton hay baloon ano na balang current status no pag-abot sa cases sang leptospirosis diri sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. No kay importante nga may baloon aton. Ilabi pa no kung kaisa man nagaulan-ulan kag season gid sang tingulan subong mga ka-K5 ay hindi kita magpakampante although nga ang pinakamadamo sini nga kaso dito sa may Luzon no ilabi na sa Metro Manila kay may mga lugar dito yang masami ginabaha no mga ka-K5 dapat hibaluon man aton diri sa aton sini nga probinsya kay ini makamamatay nga balatian. Para mahibaluan nato ang kabugusan nga detalye, ara naka standby sa pihak nga linya kaupod naton subong sa aton sini pagpangalagad. Ginabi-abi ginato ng spokesperson sang Department of Health Capiz, si Sir Jeffrey Espiritu. Sir, mayong hapon sa imo. Welcome diri sa pagpangalagad sang El Castigador sa K5 News FM Roas. Kaupod mo si K5 Darren, sir, sa imo anay nga pagpanamyaw.
1: Yes, sa gid ka maayad ay ang kahapon anon sa imo Sir Darren kag sa kabugusan man nga staff sang aton nga K5 News FM kag sa tanan man nga nagapamati sa sining nga programa maayong hapon sa aton nga tanan.
0: Okay, sir, no, thank you gid no sa liwat sa imo naman sini ginhatag nga oras diri sa aton sini nga pagpangalagad para sa ikabinepisyo sang aton sini nga publiko. Kay ti subong sir no, nga tigululan indi lang dengue nga balatian aton sini nga ginakahangawan kundi ining leptospirosis ilabi na may mga lugar man diri kita kung kaisa nga masami ginabaha no kun sige-sige ang pagulan. Sir, pila na bala ang confirmed nga mga cases sang leptospirosis diri sa aton sini nga probinsya sir?
1: Sa subong as of week 32 naton nga kung sa diin gina-cover niya inihalin Enero 4 tubtob Agosto 15 may nabalhag nakita no nga kaso sang leptospirosis nga kapin sa 33 diri sa probinsya sang Capiz kag sa 33 nga ini lima na diri ang nadulaan gid sang kabuhi o kun napatay bangod sang siningab klase sang balatian. Pero kung ikumpara nato ni Sir Darren no sa kapareho nga mga tinion sa nagligad nga tuig nagnubo kita sang around mga 15% kay may ara kita 39 ka cases nga nabalhag sa sining nga mga tinion last year naton. Pero sa sanisiling naton kay since nga subo nga panahon daw sige-sige ang ulan naton ang iban nga lugar nagabaha so very important gid nga maghalong gid kita subo nga mga panimpo kay amo gid ini nga tinuon nga kung kaisa no nga nagadamo man ang kaso sang aton nga leptospirosis aside man sa dengue nga balatian man nga aton ginabantayan diri sa aton nga probinsya sang Capiz. That is why very important gid nga makakuha gid dapat sang maayo nga impormasyon kag tamang impormasyon ng aton nga mga kauturan kung paano naton malikawan ang ini nga klase sang balatian.
0: Okay, so na mentionar mo sir no nga it's very important nga ibaloon gid sang aton sini nga publiko kung maghalong kita kay makamamatay ini nga balatian. Una sa tanan sir no, antes man kita mag panugyan sa aton sini nga publiko paano ini malikawan. Ano bala ang balatian nga leptospirosis kag paano ini na kuha no sa isang katawo sir?
1: Yes no, ang leptospirosis nga balatian no o kun infection isa ini ka bacterial infection na kung sa diin gina-transmit ini sang sapat kaangay sang ilaga pinaagi man sa ilang higko either ang ilang ihi or ang ilang pupo kun ilang tai. And then ang matabo sini kun infected ang ini nga klase sa sang sapat ang ini nga ilaga ginakontaminate niya ini ang aton nga mga ang tubig kag even ang aton ni mga gulayan pwede dira niya i-contaminate no ang aton ni nga mga tubig ang aton ni nga mga soil sa aton nga palibot. So ang kausa sini is ang ginatawag naton nga Leptospira bacteria. So hindi ni siya virus siya kundi bacteria ang kausa sang ginatawag naton nga leptospirosis. So paano bala siya maka tapon sa aton? Halimbawa, ang isa ka ilaga no infected siya tapos gin-contaminate niya ang mga soil naton o ang buta naton, ang aton nga tubig, ang aton nga mga gulayan dira. Kag ang isa ka tawo for example no nakainom sang tubig nga kontaminado or ang aton dabi nga mga sol nakatapak sa dira no sang kontaminado nga duta, kag especially may ara siya dabi sang open wound, may samad siya, or bisan ang aton nga skin, no, may broken skin kita, pwede dira actually, kag pwede man nga magsulot sa aton nga mga membrane, kami sa aton nga mata, sa aton nga ilong, no, sa aton nga baba, once nga makasulod ang kontaminado, no, nga duta, tubig sa aton o kung pagkaon dira sa aton nga lawas, may posibilidad kita nga matapnan o kung makakuha sa ginatawag natin nga leptospira bacteria. Kag masami ang once nga nakasulod ang infection sa aton nga lawas, ang iya sining incubation period is magasulod sa 7 to 10 days. But silingon, kung halimbawa noon na-infect ikaw o na-expose ikaw sa buong adlaw, mag-expect ikaw nga sa sulod ng 7 to 10 days, pwede na ikaw makabatsyag sa mga simptoma. So, ano bala ang mga simptoma nga pwede mo mabatsyagan, kag pwede ka mahambal nga suspect, no, sa ginatawag natin nga leptospirosis. Kaya usually sa rinning ato nga kaso, no, nga 33 nga nabalhag, akalabanan sini is clinical manifestation ng serbot silingon, kung ano ang nakita nga mga sintomas ng doktor, amo ni usually ang ginabasihan nato, not necessarily gid nga mapadala kita sa mga specimen sa RITM, but kalabanan sini is true clinical manifestation gid. Ano signs and symptoms? Siyempre, once nga may infection sa atong lawas, ang una gid nga mabatsyagan naton isang lagnat. Amo gid na usually ang tandaan sang mga kautoran naton, na kung ginalagnat ang isa katawo but silingon, may infection kita sa aton nga lawas. And then, maka-experience man sila sang pagpalanakit, no, sang ilang mga maskulo, pwede man nga magsakit ang ilang nga ulo, and then usually ang ilang nga pusog-pusugan, nagasakit ini once nga infected kita sang leptospira bacteria. Kag pwede nga magpalamula ang imo nga mata in some cases naton. Pero kung sa mas malala, no, kag severe nga mga ginabatsyag, kung kisa apektado gid ang mga iban nga parte sang aton nga lawas, kaangay sang aton nga atay, tapos ang aton nga kidney, pwede nga maapektuhan man, kag even ang aton nga utok, pwede gid ya malabos ang sining infection naton. That is why once nga nakita sa severe cases, may iban nga maka-experience sang daw nagayiluwi sang ilang nga lawas, daw nagadiscolor, and then ang ilang ihi daw tamang gid kakutom, and then also ang kung nag-ihi man sila, medyo nagagamay nga nagagamay ang output or urine output nila, kag ang iban sini nga was severe ang ila nang ginabatsyag, ang iya nga pagsakit sang ulo, no, kay usually siling naton, pwede nga affected na iya nga brain, so grabe ang pagsakit sang ilang nga ulo. So muni ang mga kausa, kag ang mga paano makasulod ang aton infection sa aton nga lawas, kag ang mga signs and symptoms, sir Darren.
0: Okay. Halimbawa, abi sir, no, isa ka individual naglusong siya sa baha, pero why man siya balamay na batsagan nga sintomas, ano, kinanglan pa ba lang nga magpa-consult o kung obserbahan na yung yasining pamatsagan, sir, kag no need na yung magpa-consulta sa doktor?
1: Sa subong abi sir, hindi naton sigurado kung ang aton nga ginubugan kag ang aton ging kadtuan nga mang gitapakan, no, nga mga lapok dira is kontaminado o kon hindi. So usually pag may nagubog kita sa baha, naghahatag kita actually sang prophylaxis, no, amo nang gahatag kita sang antibiotic, pero depende man sa doktor. That is why pwede kita magkadto sa aton nga health facility para nga makakuha kita sang aton nga antibiotic as our prophylaxis. Kung hindi ka man nagmanifest ang symptoms, may botsilingon, pwede nga wala kaya nakakuha, nakakam in contact sa ginatawag naton nga leptospira bacteria. Pero once nga mag-ubog ikaw, sa baha, ang gina-encourage naton nga dapat ma-post exposure prophylaxis kagid sir. Kaya hindi naton sigurado kung bala na-contaminate sang leptospira bacteria o sang higo o sang sapat nga nagadala sang sina nga bacteria, ang aton nga tubig, ang aton nga mga duta, ang aton ginakaon basi kung naapektuhan. So mas maayo gyud sir nga may ara kita prevention nga ginaobra. Kay once nga may simptoma ka na, tapos basi bala kung kaisa, bisan nalagnat ka na, nagapala na kita yung maskulo, naghahambal ang iban nga kautoran naton, trangkaso lang ini. Pero later gali, nakalabot na sila sa mga severe nga cases, ang iba nga palang dalag na sila, ang iba mahina ng ilang urine output. So inaiya kung kisa, once nga ara ka na dira, mabulubod dahil na kung kisa mag-manage, kani ang ibang kisa nakamatay gid bangod nga late na sila magkadto sa aton nga mga hospital o kun health center.
0: Okay, so ining prophylaxis sir, ano libre ini siya ka makuha man aton sa mga health center sir?
1: Yes, sa subong gapanghatag actually kita no sang mga prophylaxis nato no through sa aton nga mga health centers no ining antibiotic naton particularly yung mga doxycycline ang ginahatag naton as to kung paano imnon makadto lang sila sa pinakamalapit naton health center no para matudluan sila no kag mag ano gid sila mahambal lang gid sila nga kung pwede makapangayo sila sang prophylaxis kay nakubog sila sa baha-baha nga may samad sila so i-cater man na sila sang aton nga mga health workers.
0: Okay. So importante gid may samad ka man o kunwa ay basta nag-ubon ka sir, clarify lang naton ti mag-take gid sang prophylaxis sir.
1: Yes, kay ang aton abit sir no ang mas mataas ang risgo sang isa ka tawo nga may samad kaysa sa wala sang samad. But of course, ang aton na daan nga panit sir may pores kita, di ba? So may tendency man gihapon no nga makasulod ang bakterya no kay ang aton nga panit mismo mayro na siya nga buho or may pores na siya. So unlike kung may samad ikaw, diretso gid nga makasulod no ang aton nga ining bakterya sa imo nga samad no pagkadto sa sulod sang imo nga lawas. So mas mataas ang risgo sang may mga samad gid naton nga mga kauturan. Pero ang hambal naton kagina kung may mga baha, wala naton ginapili, may samad man ikaw kukun wala, dapat mainom kita sang aton nga prophylaxis.
0: Okay. So ano ang dapat nimo o nila sir, hindi gid wala malikawan nga mag ubon dira sa baha, ano may mga dapat sila nga mga ano dira abihimuon para malikawan ini nga ma-infect sining Leptospira sir?
1: Yes, ang Leptospira no bacteria or akong Leptospirosis nga ginabalatian actually pwede gid siya naton malikawan apang siling naton kagina kung hindi kita maghalong manging kabangdanan sang aton nga kamatayon. So ano ba ang pwede naton umbrahon para nga malikawan naton nga magka Leptospirosis kag mapahagan-hagan man naton ang mga kaso nga aton nga mabalhag. Una, kung halimbawa no nagabaha-baha sa aton nga lugar, likawan gid naton nga mag-ubog kag maglangoy-langoy sa mga baha, especially sa mga area nga daw posible kontaminado no sang higko sang sining sapat tangay sang aton nga ilaga. And then kung hindi kita for example no do hindi gid naton mapunggan kay do kinahanglan gid naton nga mag-ubog or kinahanglan gid naton nga magkadto sa aton dabi nga uyapad or sa aton nga gulayan, gina-encourage gid naton sir no nga magsuksok sila sang protection tangay sang butas. Tapos pwede sila mag-gloves no ang para hindi diretso nga makakam in contact sa ilang kamot no kung halimbawa nagapamudyot ikaw dasang mga gulay naton mas maayo gid nga mag-gloves kita if ginagakinahanglan gid nga sang ginatawag naton nga exposure bala sa sina nga lugar. And then sa aton nga mga balay di ba usually nagaula kita sa mga ginatap na naton I mean ang mga bulutangan sa mga tubig naton parang hindi dira maitlogan sang lamok no ang ina nga tubigan. So sa aton kung halimbawa naton open abi ina siya ang mga tubigan naton kag pwede na siya usually may ara kung kisa nga time nga may magko may mga ilaga nakita naton kisa galangoy-langoy nang ilaga sa mga tubigan ina ang ibang sini basi kung ginaagyan ihian niya so dapat man sir nga ulao nila i-drain nila ang suludlanan ina nga do ginasuspitsahan nila nga basi posible gin-contaminar sang ilaga nga mga higko. And then ang pinaka-importante sir tani no manglimpyo kita sa guwa kag sulod sang aton nga panimalay kay once nga matinlo ang aton nga balay wala dira sang ilaga no nanunotaran man guro ina sang aton nga mga kauturan no
0: yes.
1: Kun nalimpyo ang balay do wala iya sang ilaga pero kung nahiggo ang aton nga balay
0: Mistaran.
1: Na damo man dira dayon sang ilaga hindi lang lamo kundi pati ilaga damo gid so dapat mag-ano gi kita sir magpaninlo para nga wala dira sang istaran ang aton nga mga ilaga nga pwede magdala sang sini nga klase sang balatian. So so far sir amuna ang aton nga pwede no nga maubra aside from that galino nalipat lang ko kun nga i-control naton ang pagdamo sang ilaga. So usually ang pag-control sang ilaga although hindi man gid ang aton nga primary responsibility ini, but of course as an household no nga head or owner sang household dapat may ara kita responsibilidad nga mapahagan-hagan ang pagdamo sang ilaga sa aton panimalay. That is why kinahanglan gid naton nga magpanilo. Kay kun wala sang ilaga, wala sang posible nga magbalatian sang Leptospirosis nga ang vector mismo is ilaga.
0: Okay, sige. With this, thank you again, no, Sir Jeffrey. Imo na lang mabilin, no, nga dugang mensahe sa kada pamilya man nga kapis nun. Anong imo mabilin nga mensahe para malikawan pagidining balatian nga leptospirosis, Sir Jeffrey?
1: Yes, sa saliwat ang aton sa mga kauturan nato sa tanan ng mga kasenyo nga nagapamat sining programa nag makabati sa aton saliwat a ginapa alinton gid namon kay ginapahanundom sa inyo nga ang leptospirosis nga balatian pili ini siya naton malikawan kun ang tagsa-tagsa makabalog gid kung paano maglikaw. So kabay nga ubrahon naton ang aton nga mga pamaagi kung paano naton malikawan ang leptospirosis. Pagkumiara kita nga ginabatsyag sa aton nga lawas, kaangay sang lugnat, magpananangit sa aton nga lawas, makatulong kita sa pinakamalapit naton nga health center. Hindi kita magpabuyan-buyan, no, sa aton nga ginabatsyag. Kay kung kaisa, ang ulihi nga pagkadto sa aton nga mga health center o kung hospital, malala ng aton nga ginabatsyag, kag mabudlayan na ang aton nga mga doktor nga mag paayo sa aton. That is why ginagadulaan kita sa aton nga kabuhi. So kabay nga mangin alerto kita sa aton nga kayong lawas para nga kita mapalayo sa mga balatian kag malikawan man naton nga mamatay sa mga balatian nga pwede man lang nanon malikawan.
0: Okay, with this thank you again, Sir Jeffrey, no, dako gini nga bulig sa aton sini nga pumuluyo kag mayong hapon kag God bless sa imo.
1: Madamugi nga salamat, Sir Darren.
0: Nabatian, no, mga Haki 5, si Sir Jeffrey Espirito, ang spokesperson sa Department of Health Capiz. No, panugyan sinisaton sini nga pumuluyo para malikawan ang balatian nga leptospirosis. Kay may ara ng 5 kakaso diri saton sini nga probinsya sa Capiz. Mga Haki 5, o kon 5, no, ang nagkalamatay, mga Haki 5. 5 ang na-record nga napatay bangod sa balatian nga leptospirosis, kay labi na kay hindi balikawan, no, mga Haki 5. May mga kauturan kita nga need gid kung kaisa mag-ubog sa tubig baha sa mga areas nga ginabaha kung sige-sige ang ulan. So very important nga mahibaluan nato ng aton sini nga dapat himuon. Ay, hindi gali dapat nga pabayaan ng nato, no, nga kampante kita kay Wyman Tapilas. May pilas man o konwa ay, mga Haki 5, basta nag-ubog kita sa tubig baha, importante nga magpadulong kita sa mga health center na to, no, para makapangayo, no, sang prophylaxis, mga Haki 5. Nga muning malikawan na to, no, mga Haki 5, ang balatian nga leptospirosis. Importante gid, no, mga Haki 5, ang ini nga mga impormasyon halin sa aton sini nga Department of Health of Capiz. Mga Haki 5 nga dapat naton sundon kag tandaan. Kay kun mapabayaan, mga Haki 5, ang mga sintomas ang leptospirosis, mahimo magresulta sa kamatayon. 25 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ara sang ampalaya o kuna marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder, mga ingrediente nga makahatagid sang mga benepisyo sa aton sini nga ikayong lawas. Pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify, no, kung ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas. Mga Haki 5, ining mga toxins sa muning nga nagadala sang balatian sa aton. Paagi sa pag-inom sini, adlaw-adlaw, umpisahin nyo sini nga aga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Kay bangod na kakapi ka na, naka-detox ka pa, no, mga Haki 5. Very healthy gini siya, no, mga Haki 5, hindi mahapdi sa tiyan, no, unlike sa iban nga kape nga makatugas ang acid sa aton sini nga tiyan, o kung sa aton sini nga sulok-sulok, nagasumol aton sini nga pamatsyagan, hindi man ni makapalpitate sa aton sini nga heart. Ha, mga Haki 5, gani wala ginapat sang kabalakan, ha, kay natural and healthy ang DTX Coffee Mix. Sa liwat, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, ha, sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, namtang lang diri sa McKinley Street, tabok sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mayong hapon kay Ma'am Dolores Abelardi dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan, Rojas City. Sa ton sininga pagbalik ka, dugang panaton din nga mga balita kag impormasyon subong man inyo sini mga mensahe. Aton nga pagabasahon pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: News FM. E3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
8: Nung ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko.
8: Kailan sa una ang imo
9: blood pressure? 180/100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Butch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gah, mag-joyride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
17: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
18: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, ma-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
15: Sakay ka kidiya!
16: Siyempre! Naka-extend ko ya!
15: Basta sagad nga driver, extend, love.
18: Extend Supplement for Men.
2: Yahoo! DJ!

0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.

0: paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold, kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara, kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavion.
10: Ni si Kirby John Panes Agraban.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
14: El Castigador!
13: Darren Salomeo Henson.

0: El Castigador. El Castigador.
1: Bianti 5 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kaki 5 sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupon niyo ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Maayad-ayad gid nga pagpamati no sa aton dira nga mga listeners sa may Paseo de Rojas no kay Grace Delphine. Subong man kay John Edward Delphine. No, kag subong man. Dari lang gid no, di na tong aton sininga arena ang aton sininga talamdan kay Marjeline Nebleza kag kay Rowena Hasmin no, kay everyday gid nakatutok dira sa K5 News FM Rojas. Ang radyo dira no nagasigabong sa may Paseo de Rojas may dayad gid nga hapon sa mga nagatulutambay man dira nagapulo pa nga pisubong nga hapon no mga ka K5. May dayad man nga pagpamati dira sa may kwartero no kay Uncle Jojo Lope kay Tay Rudy Cata sa Tibor and Herosa family, Soberano family. Mga Haki 5 sa kay Dudoy Warren dira no always man nakatutok sa K5 News FM Rojas. And also kay Uncle Raul kag kay Nanay Luisa dira subong ha. May dayad gid nga hapon. Subong man ginatamyaw gid naton mga Haki 5. Sang happy birthday kay SB member Raul Ticara sa Banwasang Mambusaw alin kay Eden De La Torre Nonyes. No, sa kay SB member Raul Ticara, happy birthday sa imo!

0: Happy birthday kay SB member Raul Tikarsang Banwasang Mambusawa, no, LGO Mambusawa. Pagpanamyahalin kay Eden De La Torre Nunez. Kag subong man kay Sir Mike De La Torre. Sa mga naga-birthday sa subong adlaw, happy birthday lang sa inyo. Kag ginatamyaw man, no, ang family De La Torre and Dolfo sa sitio Kapulaan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay Kasgaga Jonas, kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel and Maricel. Sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zalde Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Kag sa Binliro Store, nagabaligay at mga karni kag baboy, kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan sa Banwasang Maayon. Mga Kaki 5, greetings coming from Sir Mike De La Torre. Bianti 2 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna alas 6 ang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Check ta sa hindi madugay, no, live. Direkta dira sa may Rojas City. Akon Dinggoy Rojas Civic Center. Sa aton sininga world class nga Dinggoy Rojas Civic Center, mga Hockey 5. No, sa ika-apat na nga adlaw, no, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. Apat na ka-adlaw nga hinampang sang Rojas City Invitational Tournament 2026. Ako ni katatlo galing adlaw, no, subong mga Hockey 5. Ato ni Baloon, no, ano bala ang sitwasyon dira subong mga Hockey 5 sa sining makabig na ton nga international sports event. So for the first time diri sa Rojas City, ang may mga dumuloong nga mga basketball team gikan sa Australia, batok man sa mga kilala nga mga UAAP team diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Ano bala ang sitwasyon dira subong? Check naton sa line number 2 with Kaki 5 Alan Catalan sa report. Kaki 5 Alan, please come in. K5 News FM
1: live report. Ang directory sa may Dinggoy Civic Center, Kaki 5 Alan, kag sa ato sa mga tag mo na mati sa first or game 1 sa ika-4 ng adlaw sa Rojas City Invitational Tournament. Pagula nagtakop ang second quarter action sa inampang sa tunga sa Adamson University Soaring Falcons kontra sa UAC Buro na taga Melbourne, Australia. Ang score ka K5 Darren kaysa ito si Matag Paramati ang Adamson 35. Ang UAC Caseborough 43, mga KK5, no? Sa second quarter, action in a KK5 na rin, a score. Kagina, sa pagtakop sa first quarter, tabla or patas ang score na 18 sa pagtakop sa first quarter. So, buong tapos ng second quarter, sa liwat, ang score 35, ang Adamson kag 43 ang UAC Caseborough, mga KK5. Masadya ang hinampang ang standings ni nila, mga KK5, kung akon matandaan ang UAC na hubon halin sa Melbourne, Australia, wala pa inisang daog 0-3. What's going on? Wala pa sila siyang daog. Tatlo ang ila sa ninga perde. While ang Adamson University sa Wing Falcon 2-1. 2-1 ang ila sa ninga score. Dua ang daog, isa ang perde, mga KK5. Ang matamat na diri sulod ang mga tao. Dako na sa mga tao diri sulod sa Dinggoy Rojas Civic Center. KK5 da rin. Kaga ato na sa dugout, nagpahuway-huway na ay kay nagtakop ang first half, subong gid lamang bago gid lamang nagtakop ang first half. Ato sila sa dugout, nagpahuway-huway ang magtimbang team, mga KK5, no? At so far matamat na nga nagasulod rin ang crowd para sa ning Rojas City Invitational Tournament 2026 ang nakakipayag, no? Kag dire antes ang hinampang dire ka K5 da rin, subong nag-start alas 5.
0: Hmm.
1: Subong hapon naging patigayon dire kaginang exhibition game, no? Ang all-star kag ang guest locals naton na naghampang alin diri sa siyudad sa Rojas. Pero yun yung all-star team, ginabugusan nini sa mga coaches sa mga nakilinlain na team sa K5 da rin, no? Kag kaina naghampang diri ang former PBA player na coach man sa Perpetual Altas si Olsen Rasela, no? Nagpakita dali ka ginasang iya sa ng abilidad ang former PBA player kag sumaman ang iya sa ng utod na coach man sa Adamson University Soaring Falcons nga si Nash Rasela ng mga basketball player ini, while sa ibang tagid ng mga coach kakifag na rin ang coach kag ang bata man ni Brian Curl na sang Brian Curl Academy sa Australia naghampang man kagina sa isa ka exhibition game na kag K5 da rin. Buwas may araw naman another exhibition game before the start sining hinampang proper mga kag K5 diri sa Digo Resolute Center. Balantayan ini ang pangsubong balik kita diri sa hinampang balatayan ini kay ang UAC Gainsborough na team halin nagikan sa Melbourne, Australia. Why pa ini daog pero abansi subong, no? Nagdaog subong o kon nagabansi sila matapos nga nagtakop ang second quarter mga ka-K5, no? ang pamangkos ini masustain ayhan sang UAC ang ila sining lead sa diri sa sining hinampang, no? Makaabad si Ayhan ang Adamson University Soaring Falcons kontra sa UAC. Well, ina ang aton na pagabantayan sa pagsugod dugay-dugay sang third quarter mga ka-K5, no? Kag sa karon diri sa bansang Dinggoy Ruas Civic Center may pakabalik ang magtimbang hubon kaya sige sila internato pa sa dugout nagpahuway-huway kag nagahatag sa pila ka mga instruction ang sila silitag sa ka mga coach.
0: K5 Alan, kung i-compare mo sang kahapon kay kahapon wala biklase mo kag Domingo Blado Family Day gid, kumusta ang kadamuon sang tawo nga nagalantaw sa buong ka K5 Alan?
1: Mas jumpak kahapon, no? Ang Dinggoy Ruas Civic Center bangod kay saging-saging mo ganyan kagina why klase kag ang mga tao family day rin nag spend pang ila sining oras rin sa Dinggoy Ruas Civic Center, no? Mas jumpak kahapon nasubong ang tao nag-amat-amat na sulod man, no? Matamat na ari diri sa sulod sa Big Ross Center.
0: Kay
1: kalabag pag-start man sa third quarter kakita. Gapon niya nung tao dito tao. Gabing tao to sa
0: ilabi na sang three, game no? Sang game to grabe gid do na puno gid ang Civic Center kahapon ka K5 Alan.
1: Oo, kahapon kag grabe ang tao kahapon do ginauyog. Uyog ang Civic Center sa kagahod kag kasadyahon sa hinampang mga ka-K5, no?
0: Balantay. K5 yes, Alan, dali lang gid balantaya ni ang next game kay pareho ni nga nagapanguna sa standings, no? Ang Brian Curl Academy kaginsundan man sa sining DLSU, no? Nga may 2-1 man, no? Patas ni gali sila sang Adamson man, no? Ang DLSU may 2-1 nga record.
1: Balantayan eh. Actually, aray nakita ko na gani diri sa ibabaw sa bahay sa Digo Ruas Civic Center. Kaya preparar na ang De La Salle University Green Archer. Aron na dili lang nga mga player. Nagalo lang tao sa nga pang sa nga Adamson Kaga UAC at K5 na rin, no? Kagang Branker. So far, wala ko pa din makita, no? Karang pa na sila second game. Ang ila sila nga hampang, no? Makita nyo din sa action, nga gado agresibo, subong. Nga mga tinion ang UAC patapos nga ginabansihan na nila ang Adamson ang AKK5, no? Kaga siguro ginatinguan git sa UAC nga makadaog at least isa, no? Kay ang ila sa ning sanding record
0: zero
1: primo, wipe ni sila daog. Tatlo ang ila sa ning perde. Mga AKK5 ining hubon ining team sa UAC case for ang alin sa Australia. Kung natawon mo gani, tuman katag-as ka kadagko sinisang ilang ng mga player, no? Ining UAC case bro nga rin sa Australia mga KK5, no? Compare mo sa Adamson University, although nga Adamson meron man sa ila sining mga international player, ang ila sining exchange scholar import, ari man nagahampang. Pero mas tagko gidya ang UAC mga KK5, no? Kaga gapakita sila sa ila sining kaagresibo. Halin pa ginasang first as nagtakop ang second quarter. So ang pamangkot sini kung masustain nila ang ila sining kaagresibo, nag masustain, they will sustain the lead para sa third quarter. Well, inabalantayan KK5 darin dugay-dugay. No?
0: Okay.
1: Aray na, mag-start na ang third quarter action mga KK5. Nag-bailo na, nag-change court na ang mag-timbang bahin. Matagla ko gamay lang observation. Ang ari karon sa tungasang court, the part sa Adamson, number 22, number 27, number 24, number 11, number 15, and number 23. While sa UAC, ang ila sila nga starting five, nagtera from kaling sa court, pero may foul na gitawag sa idalo mga KK5, no? Bula, KK5 na rin sa UAC sa pagsugod sang third quarter action. Nag-set up some play ang UAC. Alis Galong, ginawin lang sa number 0, ginpasa sa number 9. Nag-set up some play, ginhatag sa number 7, nag-team wala magsulod, rebound by number 11 sa Adamson mga KK5, no? Bula ka lang sa Adamson. Number 11, nagadala sa mura na sa left quarter court sa top the key. Number 24, sa top the key hole. Din pasa sila sa import. Dinbalik sa number 24. Number 24, nag-attempt. O kung din pasa number 11. Number 11, nag-dribble sa mura. Dinbalik sa number 24. Number 15, nagtira sa three-point shot. Wala. Mula na ron, rebound sa UAC. Ginhatag sa number 3 on a three-point shot. Wala, rebound sa number 23. Import sa Adamson mga KK5. Number 24, nagadala sa mula, pero may number 23 sa Adamson. Yan ay sa dalong, ginpasa siya ang apin sa number 24. Ginbalik sa number 15, sa top the keyhole, the dribble. Suck shot, yes, pasok, sulod. Number 15, score. Iya sa Adamson University. Score 37-43 in favor sa UAC mga KK5. Yan ay mula ka ron.
0: K5 Alan, kung ako mamati do gusto ko patani, no, kay do bisan di ka na bala magkadto da live o galing, no, kay why nakita sang tempo siguro sa aton sini nga mga K5, i-check lang nila aton sini nga Facebook page para sa mga update, no, sang resulta sang hampang.
1: Yes, so K5 Alan ang dugang sini nga update, bantay nyo lang gyapon diri sa K5 News at Ross. Direkta diri sa may Dingo Ross Civic Center. Ako si K5 Alan Catalan para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. Live report.
0: Oras na to, 8 minutos sa nabilin. Antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Ha, kampiyon na partner, no? Ado, nami patani, no, mamati sang update ni Kaki 5 Alan. Ha, kay, bisan di mo na kinanglan niya magpa-Civic Center, no? Mabatsagan mo gidang action kung paano mag hatag sang resulta si K5 Alan, mga ka-K5. O galing ginakulabos na kita sa aton sininga Tiempo. Agayat na ginatamyaw taanay, no? Aton sininga mga tagpalamati ng no? Mga online viewers kay Jumel De La Cruz. Sir Alan, shout out. Years naman kita nabatian sa radio kag-watching from Pontevedra, Capiz. De La Cruz, Batuyan. Thank you, gina, sa De La Cruz, Batuyan. Yes, no? Si Sir Alan Catalan. Ginatamyaw gid ni Jomel De La Cruz. And also kay Mama Leia mayong hapon dira no sa may Malipayon Village sa Barangay Tiza, kay Nini Angie no, kay Tony, kay Paitong, kay Saysay, kay Shanli, kay Ayed, kay Ivan dira no mayad-ayad nga pagpamati sa inyo. Iningabahin mga Hakik 5 ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa mga may problema dira no, permi nga may pasa sila sininga lawas. Basi sinyalis na sang iron deficiency sa inyo sininga lawas no, pasabla o kun lagob mga Haki 5. Kay base nga daan sa mga eksperto ang iron importante gina nga papel no sa aton, may importante nga papel sa aton sininga lawas. Ini ang rason kun nga ang dugo naton makadulong sang oxygen sa nagkalain-lain nga bahin sang aton sininga lawas. Ginapabaskog sini ang immune system, ginapaayong paggana sang aton sininga utak. Pagtubo sang bag-o naton nga panit, buhok kag mga kuko. Gani para ma aton gid no nga magamit sang maayong iron nga nagikan sa mga utanon, prutas nga aton sini ginakaon. Importante nga dungana naton ini sa pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Mao nagatag ini sang vitamins nga nagapaayo sang absorption sang iron sa aton sini nga lawas kag aton sini nga mga cells o consilula. Mas madasig nga maabsorb sang aton sini nga lawas sang iron. Alin sa aton siya pagkaon kung adlaw-adlaw kita nga naka Mighty C Alkaline Vitamin C. Gani timprano pa dapat agapan naton kung may mga sinyalis ang iron deficiency anemia mga Haki 5. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic sa liwat diri sa Rojas City nahamtang sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT. Madamo gid nga salamat sa inyo pagupod sa Lunes nga edisyon sang programa nga El Castigador. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga persa sang K5 News FM Rojas, kaupo naton sa technical side si ka K5 Michael Jan Ditoga. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa maalwan kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
6: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi, galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya. Tibo gid ka.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
6: GTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
14: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca,
6: kag-flavawaska,
15: mga natural herbs
6: nga nagahatag sang gana.
15: Extend
6: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend, isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500, mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Ni si Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darren Villavior.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sa pagpangalagan sa mga adlaw sa nga Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Sa kong inyong gintag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira di Anon, Ebron. Live, inyo kami nga mabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo, Shan Punto Nueva. Sa amon nga mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 and D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:07 sa gabi, ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika D3 Bio. D3 Bio, mga ka-K5, mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ikaw masaming ga-stress, buringot, kag maamliga na aton sa niga memoria para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. K5 sa mga balitang lokal.

0: patay ang duha ka mga individual sa pagkalumos sa separadong adlaw kag lugar sa Capiz. Una, nakit-an nga nagakulob kag wala na sang alinto ang isa ka ginakabig person with disability nga lalaki sa higad sang dagat sa Sitio San Juan, Barangay Baybay, Roja City, aga sang Biyernes, Agosto 21. Ginkilala ang napatay kay Anthony Reggie Aranza, 42 anyos, kag-residente sa Nasambit ng lugar. Kung sa diin, ginkilala ang napatay kung sa ding ginapahayag ka K-5 nga nagpaligo ang biktima sa manabaw nga porsyon sang dagat. Nahibuluan nga nag-abot sa tion. Ang kung may nag-abot ang tion nga nagakatumba kag nagakalipong ang biktima sa din isa ininga sa mga posible rason sang insidente. Ikaduha, isa naman ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin alas 6:30 sang gabi, Agosto 22. Sa Sitio Pangpang, Barangay Magubilan, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, grade 10 student, kung sa diing ginapahayag na nagtinguha sa pagtabok ang biktima, pinaagi sa paglangoy sa sumaagod mag-shortcut papaulin apang ginapahayag nga nalumos ini. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ng kapulisan. Tubtub aga sang Domingo, Agosto 23, nakitaan ang bangkay sang biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sang kapulisan angot sa mga insidente. Sa dugang balitang lokal ka K5, handa nga magpasaka sa nagakaigo nga panumbungon ang pamilya sang tigulang nga ginbuno patay kagaon sang Domingo, Agosto 23 sa Sitio Manugagboy, Barangay Balighot, Maayon, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay alias Roberto, 65 anyos, samtang ang gratudo suspect ang ginkilala kay alias Jumari, 25 anyos, lunsay mga residente sa Nasambit ng lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Danilo Lauron, hepe sa Maayon Municipal Police Station. Iyaging pahayag nga sunod sa pamilya sa biktima, pesar voluntaryo nagsungga ang suspect. Disi dito sa gihapon sila nga magpasaka sa kaso. Nahibuluan nga nag-angkon sang patal nga pilas sa walang aliog kagtuong at siya ng biktima. Tugas ang pagpangbuno matapos nga ginsita ang suspect bangod sa magahod sila nga tambut siya sa motorsiklo. Sunod kay Police Captain Lauron, kaso nga homicide. Ang posible pag-atubangon sa Nasambit nga suspect shadow sa karon nagapabilin na nga nakahunong sa karsel sang Maayon PNP si Jomari para sa nagakaigo nga disposition. Mga balita ka K-5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi ng oras sa K-5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Kamayara sang umosipon, hila na trangkaso. Galayon ka magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginathag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga isa ka paglapas sa layi ang pagsuksok on pag-usar sang police uniform. Sunod kay Tuanyo ang pag-usar sang artificial intelligence ang ini isa ka criminal act. Apang kun usaron ini para magpakunukuno nga isa ka police mahimo makasuhan ang isa ka tawo. Sa paathag sang director paglapas sa Article 177 sang revised penal code ugon ang assertion o kun usurpation of authority kag Article 179 o kun ang illegal use of uniforms of insignia ang mahimo pag-atubangon sang isa ka individual nga nagausar sang AI generated photos nga nagasuksok sang police uniform. Samtang dugang pa sa paathang ni Tuanyo nga hindi man kundani pwede magsuksok sang police uniform sa career day sa mga eskwelahan santong sa layi nga ila ginasunod. Gipayag man sang direktor nga iya ginapahanumdom ang tanan nga police nga likawan ang pagpasuksok sang police uniform sa ila mga kabataan. Dugang pa interesado ang kapulisan nga sila mismo ang magapadulong sa mga eskwelahan sa career day agud mang engganyo sa mga kabataan nga luyag mangin police sa palaabuton. Sa dugang balitang regional mga ka-K5, magapatigayon sang nationwide crackdown o kung pagdakop sa mga salakyan nga nagagamit sang hindi otorisado improvised kagpeke nga plaka sang Land Transportation Office sumugod Setyembre 1. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay LTO6 Officer in Charge Director Jack Kunlo, iyang ipahaya nga kung wala pa nakabot o kung nadula ang plaka, dapat magkuha sang authorization letter halin sa ilang mga district offices nga nag-authorize sa motorista nga makagamit sang temporary plate. Sa plaka, dapat man nga nakabutang nga LTO lost plate o kung LTO improvised plate. Ginpanugyan man sini sa mga motorista nga hindi magbakal online sang peke nga plate number nga nagakopya sang LTO issued plate kagindi man kung hindi naman ang actual plate numbers ang ginabaligyaan ng motorista. Sarang naman nga ma-impound ang salakyan sa mga mag-violate sini. Mga dalaguan naman ka K5 ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Oras sa Pilipinas mga ka-K5, alas 6:17 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa kalawaan. Sang DTX 500, the superior antioxidant. Ikaw may alas ang hypertension, diabetes, e DTX 500. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Ginpresentar sa prosecution sa nagapadayong impeachment trial sa Senado ang pila ka mga pangalan nga ginaligar na kabaton sa confidential funds na gikan sa Office of the Vice President. Hindi ang base man sa ginsumiter nga acknowledgement receipts mismo sa OVP. Kalagip sa mga pangalan nga nagbaton sa dako nga kandidat, amo ang Antonio Pagong, Timon na Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit kag Soniso Belat. Kadungan man sinigin ako ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga wala sini personal makitaan si Anay VP Security Aide Colonel Raymond Dante. Let's check nga nagatag sa confidential fund sa mga nakalista nga pangalan. Sa duga nga balitang nasyonal, ginpaiway sang Department of Education ang natalala nga nationwide live shooter drill kasunod sa panawagan sang Philippine Psychiatric Association kag Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry nga ipaiway ang nasambit nga aktibidad. Sunod kay DepEd Secretary Sonny Angara, nagapamati sa mga eksperto ang ahensya kag narespeto sa mga iniagilatag sa kaopinyon. Wala sang madula sunod sa opisyal kung magahulat ang mga inisang dugang nga panahon. Matandaan nga una na nagpaantam ang duha ka grupo nga posible ang National Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents ang mag-expose sa mga estudyante sa hyper-realistic scenarios sang kalakasan sa isa kasimana matapos ang insidente sang pagbanglutang sa Ateneo de Zamboanga High School. Wala man sa nakitaan ang National Academies of Sciences, Engineering and Medicines nga bastante nga inga ebidensya na ang simulations ang magkapasanyog sa seguridad. Inilanto man ang negatibo pang epekto sang high-intensity drills.
1: Balitang National.
0: Balitang National. Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, mga ka K5, alas 6:20 sa gabi ng oras ang ginadulong sa inyo sa kanwan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagalaom ang serya nga magapadayon liwat ang negosasyon sa Israel matapokon para sa isa ka security deal nga may katuyuan nga mapahilin ang mga puwersa sang Israelis sa ilang teritoryo. Ginaganyat ni Syria Foreign Minister Assad al-Shaybani sang Israel nga hingalita ng ini nga kahigayonan para sa diplomasya apang ginapahayag nga nagkapangunaanay nga prioridad sang Damascus ang pagpugong sa pag-atake sang Tel Aviv. Nahibuloan nga yara subong ang presensya sang puwersa sang Israel sinabagat na nakatungdan nga bahin sang pungsod kasunod sang pagkaguba sang rehemen kon rehemen nga asan sa tung 2024.
1: Balita International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hinampang.

0: Sa balitang sports, liwat na kahimo sang kasaysayan si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos malamot ang bagong career high world number 18. Bagod siri, siya na sa karon ang may pinakamataas nga ranking sa South Asian Asia sa kasaysayan sang WTA singles. Nalampuwasan ni Ayala ang ane regional best world number 19 nga nakuha na day Yayok Basuki sang Indonesia kag Tamarin Tana Sugarn sang Thailand. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Nag-resign bilang manager ni Bea Alonzo si Shirley Kwan. Si Shirley ang manager man. Danday Helen Gamboa, Albert Martinez, Helda Coronel, Donna Cruz, Agot Isidro, kag Andres Brillantes. So kung Andrea Brillantes, sa itong Julio 20, 2020, nagbalapit si Bea kay Shirley para kuhaon bilang manager sa iya karera sa showbiz. Bagod kay Shirley, asun-asun ng mga proyekto na sudla ni Bea. Samtang, giningad na naman si Chris Kahilig bilang bagong interim agent sang actress. Sino kay Kahilig, madugay na nga kilala si Nikag ka-transaksyon ang bana ni Bea Alonzo at si Vincent Kong kung sariin iniamo ang nagauyat sang content production sang Pure Gold.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amo ito ka K5 ang kaugdan sa mga regapanguna nga balita subong adlaw sang Lunes, Agosto 24 tuig 2026. Ako ano naging tag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo 10.9. Kagsama sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 salute supporters, mga Facebook viewers nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan na gid lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, akong partners technical side ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga big boss chief executive officer sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 and News FM Philippines Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Probiotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500 ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pa.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
22: Memory Advance Syrup.
23: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
28: Miss si Alana Pacardon Marapa.
29: Ko si Joshua Darren Villavion.
30: Miss si Kirby John Panes Agraban.
27: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
31: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon.
33: Tinig
0: ng Reformasyon.
32: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
32: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpramati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kaya sa tanan nga mga kakifayb. Sige hapon, kamusta ka mo? Kamay pa nga kamutanan, yara. Firme sa kayong lawas. Mugin na nga aton firme nga pangabay. Kay kabud na higid sang magbalatian na, di ba na? Mapinding ang mga buluhaton, mag-suffer ang pamilya, kag ikaw man, dayon na malatnan pa, madamay pa ang katilingban. Ngaman, labi na sa aton subong oso ang social media. And then, mga yan nabulig kung medyo lala na ang problema. Manang sa aton diri nga palatuntunan, kag sa sining stasyon, firme nga nagapangabay sa paandam sa ikaayong lawas. Tama na kung kamo nagapangamati, firme sa ikaayong lawas, alas 4, alas 4:30, alas 9, tama na nga sa gabi man, tama na nga makabuligin siya. Kag diri man sa aton nga palatuntunan, makuturan, magabiyanan, sa tinig ng reformasyon, amo man ni ang bulong para sa aton nga lawas nga espiritual. Sa aton kabuhi nga hindi lamang mapuslan sa sini nga kabuta, kabuhi or kalibutan, kundi dito pagid sa pihak nga kalibutan. Sa bag-o nga kalibutan, hindi dunot nga kalibutan, hindi makasasala nga kalibutan. Muna nga, kamusta ka mo ang inyong relasyon sa Dios? Kamusta man? Kung inyo ba lang inyo ba lang gin permigid gin atipan argod nga ang aton nga relasyon sa Dios na aton na mintinar kay kung hindi kinanglan gyud aton nga lantaon o sisahon kay amugid lang na ang aton permidiri nga kapital sa kalibutan kung kapital man ang aton ikayong lawas para sa aton temporaryo nga mga helikoton sa kabuhi mga buluhaton mga obra pero sa espiritual mapuslan naton sa sini nga kabuhi kag labaw sa tanan sa kabuhi nga palabuton sa kabuhi nga walay katapusan. Manang pirmi kita, nagapangabay, nagapangamuyo, dayon nagapaandam. Agud nga kita mangin preparado man. Ang mga nagtabo sa palibot naton, mga trahedya, linog, sunog, bagyo, baha, inatanan, mga paandam ni Kristo. Malapit na gid siya magbalik sa sini nga kalibutan. Namunang kamusta man ang aton nga pagpreparar para sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Mga padayon kita subong sa aton nga pagtuon sa mga bilidhon nga mga pulong sa Dios pero antes tanan na mga muyok anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na lagi ninyong ipinagkakaloob sa amin. Pagpalain mo ang himpilang ito na ginagamit bilang kasangkapan sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, maunawa-anawa ang inyong mga salita na siyang aming mapakinabangan balang araw sa pagparito ng inyong bugtong na anak. At pagpalain mo ang Siro Camiloy at pamilya. Gayon din sa mga pamilya ng bawat mga kawani, simpilan pong ito at bawat isa sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban po sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan po ng pangalan o matamis na pangalan ng inyong Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan, makabiyanan sa pito ka mga iglesia. Huwag pag-inay matapos kay ari pagkita sa iglesia nga Sardis ang muna ning ikalima. Kay halin man to sa Epeso ang una, dayon na Smyrna, ikadua, Pergamo, ikatatlo, Thyatira, ang muna ng ikapat, ikalima, Sardis. Ang muna ng aton nga talakayon subong, kag nakabalo na kita nga pito lang ni sila, kay gani ka ang gipahangup diri is ang ilang mga kinaugali or characteristics sa ilang mga tinion o sa ilang period of time. Kung paano sila ginpigos, kung paano sila nagalagad, paano sila katutom, hastas kamatayon, sa ilang pagtuo, kagpagsalig kay Kristo. Munang ang importante sa tanan, ang aton pagtuo, kagpagsalig kay Kristo. Kaya abugin na ang pinaka-importante sa tanan sa sininga kabuhi. Munang tandaan natin siya. Karun,
Padayon kita diri sa Sardis. Sardis, versikulo 1, tak kita magsugod. Siling hindi. Kag isulat ini sa anghel sang iglesia sa Sardis. Ini nga mga butang, nagasiling siya nga may pito ka mga espiritu sang Dios. Kag pito ka bituon. Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan nga may ngalan ka nga buhi apang patay ka. Bao, delikado ni. Amo ni ang unang kahimtangan sang ginpakita kay Juan, ni ginpakita ni Kristo kay Juan, ang kahimtangan sang iglesia nga Sardis. Kag diri ginlargway man liwat ang kahimtangan sa ginpakita kay Juan nga ara kay Kristo, may ara siya pito ka espiritu, pito ka bituon. Amo na nga diri sa versikulo 2, magbantay ka kag paliguna ang mga butang nga nabilin nga malapit na nga mapatay. Kay nasapuan ko ang imong mga binuhatan hindi himpit sa tubangan sa Dios. Gani dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani kung ang kung hindi ka magmata, hindi ka maghinursol, kung magabot ako sa imo, sugong sang isa ka makawat, kag hindi mo mahibaluan kung saan o ako magabot sa imo. May pila sa inyo sa Sardis nga wala nagdagta sa ila mga panapton. Ang butumalong rin panapton, ang ilan na kinaugali or character. Kag magalakat sila upod sa akon nga nagasuksok sing puti kag takos sila. Siya nga na magdaog pagapanaptan sing puti nga panapton kag hindi ko pagpanason ang ila iya mga pangalan or ngalan sa libro sang kabuhi kundi ituad ko ang iya ngalan sa tubangan sang akon amay kag sa atubang sang iya mga anghel. Kamo nga may dalunggan magpamati sa ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. So, pirmi nga ginaliwat, no? Kamu, sa ilang at yun sang una, may dalunggan. Kita man subong, mayara kita dalunggan, pero ang problema lang, daw ginkatol, no? Ginkatlan sa dalunggan ang pagpamati sa pulong sang Diyos. Biskan mamati na lang sa pulong sang Diyos, boring. Laminagid kun magbasa, boring katama. Pero, hasta sa hapon, hasta sa gabi, kundiin man nga may bakante nga oras ang ginatipan cellphone. Ah, di ba? Tinga nga ni hindi boring ang cellphone. Kaya nga aman. Kita sa aton subong kung kuhaan naton sa moral lesson ang ilang mga tinion sang una. Wala sila cellphone, yes. Wala sila gadget, yes. Grabe ka simple ang ilang akabuhi sang una. Simple. Wala elektrisidad. Amo na. Wala di motor nga tubig. No, tubig ba lang sa subong. Mga pamalay, mga sa mga banwa, may tubig nga mga dimotor, may nawasa, terrible, no? May tubig nga purified, terrible. Kay kami gani sa una, sang bataon pa ko, nagainom kami, halin lamang sa bubon. Either bubon man nga, hindi running, pero may bubon man nga running water. Depende sa lugar nga imo ginaistaran. Amo na kasimple. Walay elektrisidad, walay radyo. Walay cellphone, walay telepono. Sa una, year 1950s, 1960s. Kaya bago mo lang na nagdamo na ang mga radyo. Ulihi, sa ulihi na. Ha? Mga 1960s, aran atong Abigon Radio, may aran itong Singha Radio. Terrible, no? Amo mo ni sa ila. Pero karon damo na natanik kita mapamatian. Pero ang problema lang kay may television sa pamalay, may television man sa cellphone. Terrible kung may load, may wifi. Dito, nagapamati. Pero sa pulong sang Diyos, boring. Boring, katama. Amo na nga, kung delikado sila sang una sa ilang kahimtangan, mas delikado kita sumong. Bangod kay damo, katama ang mga padihot ni Satanas. Amo man ni ang mga moral lesson diri. Kay sa Sardis daan, sa ginsiling na diri, nakita ni Kristo mismo. Ano ang nakita? Nahibaluan niya ang mga binuhatan. May pangalan nga Christian, Kristohanon, or Kristiyano, pero patay. Ah, di ba na? Amo man kita subong. Sa ginasiling naton diri sa aton nga nasyon,
the only Christian nation in the Far East. But unfortunately, pwerte ka damo ang nagapasaway. Nga man, terrible, o oh, terrible, nga man. Ang hambal sang iban, ambot na lang. Di ba na? Dayon, ang basulon, ang administrasyon, ay hindi man natana, tani sa, inuta, sa hambalon na ito, na muna. Nga man, kaya kung administrasyon ng atong istoryahon, halin dito sa presidente, pagkantos sa mga senadors, mga congressmen, mga governors, mga board members, mga mayors, mga councilors, lain-lain na mga batasan, lain-lain ang ilang pag-adaptar sa pangalan ng Kristiyano. Mga Kristiyano nga wala Kristo, kay ara ang hisa, ara ang dumot, ara ang pamahog, di ba na? So muna nga, diri, kung kuhaan ta siya lison, makatilingala, makahaladlok, nga man, kay claiming to be Christians, but no Christ in their life or in our lives. Kat delikado. Muna nga, nakita ni ni Kristo, biskan sa iya pa lang panahon, sang nakita niya, nalantaw niya sa iglesia nga la, nga Sardis. Labi na gid ko makalambot kita sa ikapitong iglesia. Kaya muna ang aton period of time. Pero din lang anay kita. Sa versikulo 2, magbantay ka, kagpaliguna ang mga butang nga nabilin. Amo lang tani na, nga aman, kay may pangalan pa man nga Kristiyano. Di ba na? May pangalan pang Kristiyano. Kay kung lantaon mo, makadto ka sa prisuhan, Kristiyano ka, Brad? Oo, Kristiyano ko. Di ba na? Ano ka, Protestante? Ano ka, Katoliko? Ano ka, born again? O si? Amo na. Ano ka, saksi? Ano ka, iglesia? Pero nga, nakapatay ka, ay hindi ginapunggan ba? Kaya yun na, adi. Amo tamalon, Kristiyano na tanan. Kung magkanto ka man sa sabungan, oh, Brad, Kristiyano ka? Oh, Kristiyano ko. Nagapanahor, Kristiyano ko no. Dito ka man sa inuman, Kristiyano ka, Brad? Oh, Kristiyano ko, pero wala na, lango na, kumbaga. Kubog na. Oh, ang tingog daw, wala na, hindi mo na maintindihan. Kaya na, luray-luray na. Pero, lapit na ko nung mamatay sa Bersikulurus. Nga malapit na mapatay. Yay. Amo tambalon, kung kisa sa panahon sa Sardis, Sardis ara ang ilang pangalan sa iglesia, ara ang ilang kamatuoran, kumbaga, pero nasapuan, siling nasapuan ko nga ang imo mga binuhatan, hindi himpit sa tubangan sang Diyos. Amo gid ni ang pinaka-problema, kay nagsalig man lang, basta Kristiyano, may nagasalig na lang, kung tatang mapatay, may mga pangadji man, kag baka halin sa purgatorio, makalabot yapon sila dito sa langit. Amo na nga nagsalig lang, diri nga pasaway, pero nowhere in the Bible. Kaya kung ano ang aton binuhatan, dito man kita pagasilutan. Kaya rin siling diri, kaya nasapuan ko ang imo mga binuhatan, hindi himpit. Kaya ang gusto sa Ginoo, himpit eh. Ang hambal ni Kristo sa Mateo 5:48, magmahimpit ka mo. Na? Kaya nga man, himpit ang inyong amay nga riyar sa langit. So be ye therefore perfect as your Father which is in heaven is perfect. Amo na nga, gani dumduma kung ano ang imo na baton kagrabatian. O kita subong, kamo nga nagapamati o nagatuon man kamo sa Biblia, inyo ba lagin patihan ang pulong sa Dios yara sa Biblia? Inyo ba lang ginutuman ang kaubuton sa Dios bilang Kristiyano kung ano ang mga kapawa ang ginhatag sa Dios sa inyo o sa aton? Amo na nga, may dako kita nga salabton sa atubangan sa Dios kung ano or kung paano naton gingamit ang suga. Kumbaga, paano naton gingamit ang kapawa nga iya ginhatag sa aton? Agud nga, sa aton nga pagkabuhi, dayon makamata kita. Dayon aton man pukahon ang mga nagakatulog. Ano mo tamalon? Ina ba lang sobra na gid ka pasaway sa kakabuhi? Muna nga sa aton nasyon subong. Damo mga adik. Nga man. Nga damo adik. Bangod kay ara man ang mga nagabaligya sang makapaadik. Pero nga ang amo na. Nga ara na. Tungod kay ang sources. Muna nga. Kung Christianity ang aton istoryahon, muni ang balatian sang Sardis. Gani, subong diri, dumduma kung ano ang imo na baton kag nabatian. Gani, kung hindi ka magmata, baw,
Mag-aabot ako sa imo subong sang isa ka makawat. Kag hindi mo may baluan kung saan o ako mag-abot sa imo. Amo man ang pinakadedikado. Gaman, kay si Kristo mayara siya so surprising coming, surprising visit. Na? Baka tilinga lang, kay makibot na lang ito. Uy, ara na si Kristo, naglabot na. Silutan niya ang mga malaot kag dalun sa langit ang mga matarong. Mapatay ang tanan ng malaot. Kabaw, wala na. Tapos ang tanan. Sa versikulo 4 sa kapitulo 3, may pila sa inyo sa Sardis nga wala nagdagta sa ilang mga panakton. Ang panakton ginsilingdiri is ang pagkamatarong ni Kristo nga ginahatag sa Kristiyano ang butawalon. Ang paghatag diri inabalang pagtuo nga nagatuogin kita sa kay Kristo nga tutong kag nagtuman sa iyang mga pulong. Kaya mo malang na nga kung magastugyan kita sa aton nga kagulingon, sa aton kabuhi kay Kristo, mag-surrender bala, agon makasunod, or mag-deny sa aton kagulingon, magdumili sa aton kagulingon, dumili ang taong aton kagulingon. Anong ginhambal sa 16:24 sa Mateo? Siling ni Kristo, kung may luyag, magsunod sa akon, magadumili sa iya kagulingon, kag magpasan sa iya cross, kag magsunod sa akon. Abaw, ano nang cross? Kumbaga, kung aton himuon literal ang pagpasaan sang cross, magpahimu ka cross na ang kamakadamulon is mga 2 pulgadas, bisan 2 na lang, pero para bakod 4 pulgadas, dayon ang kalapadon 8, para nga hindi kayo na gamay. Ang kataason, mga 8 man, himuon cross. O bisan size na lang himuon cross, pero kay hindi mo tungkad man ang imo nga tiil sa dota kung ilan sang kadito, di ba na? Bisan size na lang kay pasaanon man siya. Dayon ang ginhambal ni Kristo kag pasaanon mo siya adlaw-adlaw, kada adlaw kag magsunod sa akon. Ano hing kun himuon ta na siya literal? Kada adlaw magpasaan ka sang cross. Hindi ka na makapungko nga aman. Kay hindi man pwede ibutang. Hindi pwede nga buhian mo siya. Pasaan pirmi. Na, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily. Amo na ginawa siling isang Biblia. So, masunod kita sa iya, kada adlaw, pasaan sa cross. Kung aton himon literal, pwede ka budlay. Hindi ka na makapatuyang sa imo nga mga kalipayan. Nga aman, paano ka pa makapatuyang sa imo kalipayan nga hindi ka naman maka ha? Kaya sige ka, pasaan si Ibu Cruz. Amo nang maayo na lang kaysa espiritual side, dumili antang aton kaugaling gusto, isurrender ta kay Kristo. Dayon, mga kunik ang aton nga kabubuton sa kabuton ni Kristo. Makunik or masugpon ang aton nga huna-huna sa huna-huna ni Kristo. Dayon, ginapamalandong naton ang iyang kabuhi sang pagkasakripisyo hasta nga napatay siya sa cross sa Kalbaryo. Kag ang aton kabuhi amat-amat kamin kaangay sa iya. Amo na nga nakita diri ni Kristo nga may pila sa ila sa mga taga Sardis nga wala nagdagta sang ilaw nga panapton, kag nagalakat sila upod sa akon siling diri. Hindi man siya literal kay si Kristo ato sa langit. Dayon ang mga tao aris duta, di ba? Ang butambalon, ang paglakat kaupod kay Kristo, kaangay kay Elijah, kaangay kay Enoch. Enoch walk with God. Naglakat si Enoch kaupod kuno sa Dios. Pero si Enoch aris duta, si Kristo ato sa langit. Pero paano, ang butambalon, samtang si Enoch dripas kalibutan, siya nagakabuhi na sa tanan nga kabuton sang Dios. Kung ano ang ginsugo ni Kristo, kung ano ang kabuhi ni Kristo, iya permigin pamalandong. Dayon, sige siya pangamuyo. Kaya para sa iya, prayer is the breath of the soul. Amo man ang tanik kita. Daw, pinsaron tigin maayo nga ang pangamuyo gali. Amo na ang ginhawa sang aton nga kalag. Anong butambalon? Ang aton painuino, ang aton tani nga panghunahuna. Naka-focus permi sa mga butang nga langit nun. Bisan diin ka. Biskan nga nag-ubra ka mayo. Bagay nag-ubra ka muna. Pero ang butang balon nga, nagpamalandong ka.
o nagapamlandong ka kaangay sumong. Samtang ako diri nagawali, yes, nagatuon kita sa pulong sa Dios, yes. Pero ang akon pangunahon na siyempre nakafocus diri sa mga pulong sa Dios. Kamusta man kung wala na? Amo na ng pagpamlandong natun nga kaangay lang na sa ginhambal ni Apostol Pablo sa 5:17 sa 1 Thessalonians ng siling niya, pray without ceasing. Wala untat nga pangamuyo. Anong patamalon? Na ang aton nga mga pagpamalandong, ang aton painoino, nakapokus tani sa mga butang langit nun. Hindi sa diskalibutan nga aman. Kaya diskalibutan, walay katubtuban. Ang aton nga mga handom bala? Ang aton nga ambisyon, aton handom, walay katubtuban. Nga aman, walay, hindi ka man makuntinto. Halimbawa, ikaw naglakat lang kay Pigado. Pigado gid. Ha? Hasta lang sa mabuhi, makakaon, makabayo, makapanapton or bayo. Karun, naglakat ka man, nangandoy ka, naghandom ka, no? Nagatinguha ka, makabakalbay. Karun may bike na. Karun kay kapoy man, sige, padyak. Handom ka naman motor. Tani, may motor ni, bisansikan na lang. Okay. Ginswerte, nakabakal motor. Sikanhan. Okay, experience na muna. Oh, akon bata, experience na mun. Karun, may ara na. Ginpemus lang niya, hasta subong, arangan na ng motor nga XRM. Karun, ay, diyo, may nakatipon man, nakaso, nagsupot man. Wala bina, pwede utang. Credit card, utang. Ay di, anong natabo? Ah, ngita naman motor nga muni. Ganyang motor kuno nga muna. Ah, sige, bakal motor nga muna. Terrible. Amot ang humbahambalon, walay katapusan ang handog. Amo na ang laban subong sa mga mangaranon, alabi na. Ang mga salakyan, nagkapatong-patong, hindi na magamit. Isa man lang tanig gamiton, pero nga, iban-iba, may lain-lain ng salakyan. Mga latest model, mga high-end, grabe no. Mga di-electric, di-battery. Ah, battery, may battery, magida siya. Pero amot ang balon, walay gas. Amo na rin sa aton ka, ano sa kalibutan no? Walay katapusan ang mga handom. Pero kung ato sa langit ang imong handom, amo na tani ang kanami. Kung walay katapusan ang handom mo nga ikaw magagatos langit, amo nang ginhimo ni Enoch hasta nga after 300 years walking with God. Hamak mo na nga 300 ka mga tuig na naglakat upod sa Dios. Kag saya nga paglakat upod sa Dios, ginkuha na lang siya sang Dios. Kaswerte no? Hindi nakatilaw si Enoch sang kamatayon. Ato na siya dito sa kaupod sa Dios. Perti ka nami ang kabuhi ni Enoch. Kamuna nga diri, nakita ang mga tumulo sa panahon sang Sardis. Ang Sardis ni halin sa 1798 hasta sa panahon sang 18, no? 1798 to 1835 or rather 33. Rather, 1833. 1798 to 1833. 35 years ang iya existence. Agya padluntad. Amo na may pila sa inyo sa Sardis nga wala magdagta sa ilang mga panapton kag nagalakat upod sa akon nga nagasuksok sing puti kag takos sila. Pwede ka namin nino nga paglaragway ni Kristo sa mga pipila dito. Diyotay lang remnant o ang nabilin. Kalabanan sa ila, nagpasaway. Pare sa aton subong. Pati bala ka mo nga ang nagpuyo sa kalibutan subong, mayo na lang kung mayoy may 2% nga maluwas. Nga man, kaya siyempre, unahong, imo na pinsaron, ang aton population is more than 8 billion. Pero kamusta man ang kabuhi? Di bala? Nagaangkon nga Kristiyano, pero what about our Christian life? Amo na nga, nagasiling ang versikulo 5, siya nga nagadaog. Pagapanaptan sing puti nga panapton, kag hindi ko pagpanason ang yangalan sa libro sang kabuhi, kundi ituad ko ang yangalan sa tubang sang akon amay, kag sa tubang sang iya mga anghel. Kamu nga may dalungan, magpamati sa ginsiling sang Espiritu Santo sang mga iglesia. So muna nga, kung aton siya pamatian maayo sa aton subong ang moralisyon ta, kamu nga nagapamati sa aton nga pagtuon subong. Ako nga nagamasa, nagatuon, nagapamalandong sa sini nga mga bersikulo.
kun aton inisya itinir sa aton tigipusoon, sa aton pangunahuna. Dayon, kun ano ang ginhambal sa Ginoo nga dapat naton ikabuhi, aton i-aplikar sa aton nga mga pagkabuhi. Dayon, masapuan kita nga ang aton mga binuhatan makalabot sa kaimpitan. Hindi nang kulang. Kaya nga man, walay maluwas nga mga nga nakahibalo sa kabuton sa Ginoo. May ara siya standard nga ginhatag nga standard of Christian living nga hindi makalabot dito nga makalabot man sa langit. Hindi. Kaya gusto sa Ginoo, himpit sa ginsiling na naton. Si Kristo ay mismo ang nagsiling nga magmahimpit kita. Kaangay sa aton amay nga himpit man. Muna nga makuturan, makabiyanan. Aton dumdumon maayo. Nga man, kay kun ang mga ginhambal diri sa mga bersikulo, aton mahimo, mangin kaangay kita sa ginpromisahan ni Kristo nga hatagan niya sing puti nga biste, puti nga panapton, puti nga bayo, kay mga takos sila. Amo man nagyapon sa aton, kun mangin takos kita sa promisa ni Kristo, kay maglabot ang tiun, walay pulos ang tanan nga butang sa kalibutan. Nga man, sunugon man tanan, pati pa mga hindi Diyos nun, kung basahon naton ang 2 Pedro 3, versikulo 7. Pero kay, huwag naman kita sing tiyempo. Sige hapon, padayon nung tanin sa sunod naton ng sesyon. Binag-binagong tanin maayo, kay perte ka nami ang pipila ka mga versikulo nga aton ginabasa, nga kung aton pamandungon, in aton ikabuhi ang ginhambal sa Ginoo, makabaton kita sing kabuhi, nga wala sing katapusan. Kamay pang Ginoo, magpakamayo sa aton. Tapusin naton sa lubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo man ang si Euro Camille Oil. Gayon din ang mga kawanis, ang pilan pong ito. Kami nawa ay maging tapat sa inyo. Kapag kayo man ay tapat na magbibigay sa amin ang mapapala, pagpapala namin kinakailangan. At pagpalain mo ang mga nakikinig, aming munuaan, maunawaan naman nila. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, mga buti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan!
4: Max 4 Biotic!
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
4: Max 4 Biotic!
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
4: Para healthy ang tiyan!
3: Pag-klinika!
4: Spore Biotics!
3: Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw.
1: Clinica Sportbiotics.
2: DTX 500.
3: Pinaproblema mo ba ang magtaas ka blood sugar level?
2: Mag DTX 500 na.
3: May Ampalaya Extract. Nabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: DTX 500.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuinom sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix?
17: Gusto ko na.
16: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
21: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye. Eye Care Gold Capsule. Eye allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: 5, galingaw on time!
1: Day, alam ka sa mat?
2: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
1: Bawa, abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay, kahapos, 6, eh?
3: Bawa, alam, gid man.
1: Tisningan ta pagid, be?
3: 2 plus 4.
2: Ay, 9, eh?
3: Ha? Nga, nag-9? Dugin sulay ko malangang pamangkot.
2: Bauti, siyempre ginsuli ko man ang sabat, eh? Bis in mat, gani mo?
0: Hey, 5, galingaw on time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K-K-5 News FM. News FM.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
7: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
12: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
12: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
12: DTX 500.
7: DTX 500.
13: Katalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdaw dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo kay. Nami nagit sa akong nga mata.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
7: Excel Food Supplement for Men.
23: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maya. kayo gitang TTX 500.
0: TTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: TTX 500.
2: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ni si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darren Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravan.
5: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: five galinhão on time.
1: Sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne. Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kaya ang tanan nga babayi, lugoson na mong tanan.
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
3: Paghinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
0: Hey! Five! Galingaw on time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butka.
8: Machiklis na ta?
9: Machiklis na ta, no? Mm.
10: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial
11: anti-fungal,
10: effect, antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
11: Pangkuan la overnight.
10: Buhuan mo lang gamay kag ikwan iduot mo lang sa si mo sini nga acne, kampiyon
11: ko na bis. Natural pa.
10: Oh, natural pa. So ay ka problema, hindi ka
11: madlo. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
10: Inom pagit. So duway pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. Now, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
11: Siling ni Sir Kevin, amo ni, ang extra virgin coconut oil na ara sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
10: Correct.
11: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individuals, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Mm-hmm. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Mm-hmm. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pas mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
9: Himos na lang.
11: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
9: purpose.
11: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
10: engineering battalion.
11: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
9: Pangrento.
11: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na ito mauna.
5: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May Visio ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
9: May plima.
10: Nagkaputos na tong bakterya to.
11: Ginputos na to, pagwa na.
9: Ginapagwa niya.
11: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary.
10: Sa baba pa lang. Ha?
11: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
10: Correct.
11: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Okay. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintuhon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So, once nga gutman siya, patay siya. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awa yun sa imong mga kwan? Wala stress ang
7: hindi na sa mga active ng cancer cells.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Tumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500.
15: Ito masyon sa barangay.
16: Anong ginabatsag mo sa ako?
15: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumar kong DGX 500.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
16: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na.
15: Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
1: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
5: DDX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
2: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darren Villavion.
12: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
26: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
27: D3 Bio.

0: 5, Galinha One Time!
1: Lord, katagi man ko kwartaay. Bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
2: Bawtuto, kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw galikong...
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin ko nga kwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha!
2: O sige, dira ka raanay ha, may katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang natupa sa akon 50!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500! Kailan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Pedragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.
18: Isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend!
17: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
17: Extend! Supplement for men!
19: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500!
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500!
22: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto!
23: Hi, Dennis Juanes!
8: Matalong kag alerto nga paminsaron!
23: Hi, Dennis Juanes!
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
23: Hi, Dennis Juanes!
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyo

night to everyone.

0: nabala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko, nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya, recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya, damo, sala-sala.
1: Bawa ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoint sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, hi! Galingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
7: mag-abot ka.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
9: Mahigro ba na ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Kira tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pabakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, mustabo lang kagabi pre.
20: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
21: Di kasin.
9: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ni si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agraban.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
10: Mas
6: ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabuling, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, first-hand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan, kayang-kaya sang D3 Bio. plus may Mighty C or Pure C ka nga nagabulig sa imong immune system sa pag-boost sini para kasang immune system mediation hindi mag-overreact sa immune system kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha. Ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on. Kaupod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO Dr. Sammy Pedrosa, Answer Boy Sulwetag. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikayong Lawas.
11: Sa aton DTX 500 Health Alert, istoryahan ta ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may aras ang kosang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok, gidya doksam, lips to lips, gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya, doksam, Dr. Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton, ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mga silinga maistoryahan. No need mag-social distancing, ha? Hindi siya maglaton. Halok, gidya doksam. Halok. Amun yung iyayang kuhan, amun yung iyayang mode of transmission. Exposure sa nagaupo.
12: Nami na, no?
11: Ha?
12: Nami. Kay,
13: nami. Nami pala
12: kung may amo na ang kuhan, mode of transmission.
11: Hindi na tapagalokan na yun. Kagun may kontra ka, halokan mo na lang.
12: Oo. Dam na. Halok ni Hodas.
11: So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang duwa tubtub tatlo ka semana kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghihinubag. Ga pala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver, kag spleen. Amo gini target. Now, ano bala ko maghubag imo liver? Parang dalag ka eh. Una lang sulo sore throat, papabayaan mo. Pati liver mo kag spleen, tirahon niya. Kaya mo niyang paborito yung side of infection. Unlike coronavirus, no?
14: DTX 500!
15: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tilang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
11: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
11: Ano nakadugay ka na ginom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
11: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
11: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
14: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
12: Pero kung imo liver healthy,
11: oo,
12: puno sang antioxidant.
11: Justo.
12: Di na niya kaya ko niya. Kay once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkreto kaysa balay lang nga kuan lang.
11: Huyang.
12: Tagpi-tagpi. Oo. Oh. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong kaprutas, pala kaong kagulay, kay inom ka sa imong Mighty C, mas resistensyado siya, kag protektado siya against sa nga klase nga mga virus.
11: Gusto. Kung wala ka

0: Sang gitistingan nila mga tawo, yadtong kulang sa supplementation, sang tawag na ton nga
1: mga antioxidant,
0: antioxidant including ascorbate, sodium ascorbate.
1: Di may tisig at pure
0: sinang. Ascorbate kitang nabutang ha, idalauntan lang ang alpha-tocopirol o nang itawag nga vitamin, vitamin E. No? But di kita focus sa ascorbate kag
1: antioxidant.
0: Sus, Diyos mi, ang ilang infection, Doc. Daw wala lang, dogin pahid lang. Asymptomatic, wala gid maanong isayang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula because ang ascorbate or sodium ascorbate ining alkaline nga vitamin C which is mighty C and pure C,
1: ulahin na ganyan nga research. Antioxidant. Tapos ascorbate.
0: Oo.
1: Dami pa gidbutangan nimo di tribayo eh. Galing kay daw naulihin lang na nila guro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula,
0: because,
1: sa imo organ. Kay masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, daw pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok
2: mo matutukan.
1: Kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom Mighty C, sige ka inom Pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
0: Ang gwa sini, Dr. Salakyan, bla. Ngang Salakyan, mo gimbutangan mo wax, kitabunan mo nga minano nga ulan, ulan,
1: yabok,
0: init, yabok, hindi iya maano.
1: Pahidan lang, kag-iwax naman liwat, meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhas, mainom pag...
0: Simple. Alangan man ka isa-isa ka to, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige-sige. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sa research, and of course, mag-D3 bio.
1: Kaya ka malo ka, Sir GP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasa rason nga dali, tagatigulang.
0: Usto.
1: Kung hindi... kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
0: Ina kung tigulangon
1: kung
0: niya lang.
1: Kung kulang ka? Protection. Ina kung tigulangon ka lang.
0: Iban pa yun kagin.
1: Di bisan rin lang ta sa kwanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat sinaya. Dira na ta. Sino mang gusto man makwanman, mapatay dali
0: na. Gusto na nga, Dok. Nakita mo, Dok, ngayon mga kaedad naton. O sa nagpamati, ilang taon yung mga kaedad nyo? Nga, kis ang ikaw, mas tigulang ka pa si imong. Itubo mo lang kami. Nga, mas tigulang pa ko.
1: I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
0: Kay wala sa la antioxidant.
1: Correct.
0: Palabisyo. Oo.
1: So try nyo. Hindi ka mo perde. Kung gainom mo DTX 500, gainom mo Mighty C or Pure C, try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa imong health. DTX 500 kag Mighty C.
0: Sinjineto si Irap lang na edad.
1: Pero, pero nakapila na.
0: Si Irap.
1: Nakapila na.
3: Tiyugan pa si Engineera.
0: COVID pa sa Igapon na taon. Doon si Ding Taladico lang saya. Sige. Alright, so again ha, amulang na nga ton pamato sa mga infection, labi na kung kagaw, Mighty C or Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilok, tiblubudlayan ginagurong Mighty C. Dapat, ano gani Sir Boy?
4: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
0: Hindi lang
4: na
0: ikaw.
4: Sa tupad mo sa jeep, no? So dapat with klinika, do fresh kagid permit, no?
0: Usa
4: ka,
0: ang sikrito, kung nakontra si ka-driver, kagdamo ka pasahiro, hindi ka baho ilok. Kaya nga, ikaw lang sa una, mambal pasahiro, hindi lang ko da, sa dason lang ko, nga una ko, nga ikaw lang da.
4: Hulaton lang matapos ang hangin maglabay ang mapagsakay, no? And anyway, Clinica D-Fresh will give you 48 hours of protection sa underarm mo, no? So kung mag-opisina ka, magkanto ka sa obra.
1: Pero hindi pwede, Sir Boy, magbutang Clinica D-Fresh kung wala ka kapaligo.
4: Maligo!
1: Maligo ka na, ikagamit ka Santon Plus. Herbal soap.
4: Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da sa imo, guya, with Santon Plus Herbal Soap with VCO, man.
3: Yes, ginapalumok ang kutis, ha? Ginakakas ang punggod, bawas ang TL, pwede, mabuligan.
1: Pero nami early in the morning, Sir Boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, inom gig ka, ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
4: Pero
1: may another tip. May tip ko, Sir Boy. Kung kainom ka sa mga DTX Coffee Mix, bu isang ano? Sang D3Bio.
4: D3Bio. Ang mga tawag ka, Bulletproof Coffee, no?
0: Fortified.
1: Gikumbay na ni mong DTX kag D3Bio.
4: Ay, kampiyon, no?
1: Buuan mo siya, Sir Boy.
3: Ihalo, i-mix mo lang.
1: Mix mo lang. Pag inom mo sa DTX Coffee Mix mo or imong with D3Bio or imong premium, Sir Boy, wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So warm up na ang lawas. Nami ang circulation.

0: Hindi ka na sa imong obra.
1: Tandaan mo, malido ka, nami ni siya kay ang imong ang premise ni Dokaina kung nagway ka gapamahaw. Kay nga, ang ditribayo, gimbutang mo, we already be your source of energy.
0: Yes. No. Kung wala ka gapamahaw, wala na problem. Siling nila nga, breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa na, pa-trabahoon, kinanglan mo siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kung brain worker ka, no, ang pinaka-the best mo is the ketones from Ditribayo and DTX Coffee Mate.
1: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
0: Ang imo DTX Coffee Mix, bubuo isang duha ka soft gel.
2: Duha ka soft gel, ha? So amo na ang formula sang bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix,
0: premium or DTX Premium, or Rayo Coffee Mix.
2: Rayo Coffee Mix.
0: Pwede na.
2: Guntingan mo sang duha ka soft gel nga Ditribayo, complete na ang imo power, no?
0: May iba pagin nga sekreto, Sir Boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty Sir Pure Sea, ga-anti aging? May dugang pa nang mas ga-anti-aging ka, sir. Kamulo ka, no? Magpa-massage once a week lang.
3: Once a week lang.
0: Gamit sa...
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Plus
2: Herbal Oil. Pamatikan mo ito sa balay. Ang balay ni Doc, ma-massage ko once a week.
0: Sino ma-massage si Chucky?
2: Chucky.
0: Hindi, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo, gini mo, ano? Gini mo nga, Mrs. Sir Boy.
1: Ano, hindi kayo once again massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ang Santon Plus Herbal Oil, ang antioxidant, lusot sa panit mo po sa mga skin pores mo, no?
4: Ang yanga busy ogid.
1: Oh, loud dito
0: gid. Tapos after mo pa massage, may inom pagiga extend.
1: Circulation.
0: Pero kay engineer amo ni before na siya, before na siya sang iyang activity.
1: Extend sanay.
0: Gainom na siya kwan, Rayo Coffee Mix or DTX Coffee. Iba, hindi ni Tribayo ang inabutan niya.
1: Extend niya.
0: Extend.
4: Grabe, sikreto ni Jin. Amo na galing.
1: Iba ka, engineer, ha? Iba ka, ha?
2: Sikreto sa mga barako.
0: Kaya nga, once nga, di ba init ang DTX Coffee Mix, kagbutan mo extend, mas dasig pa kung gainom ka bi DTX ng extend, Sir Boy. Kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour. Pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix,
1: champion.
0: 500 km per hour mo.
2: Gasumpit.
1: Kaya namin, ginambala ko na agad, Dok, ngang inon mo, init. Di ka lang ay manang at
0: tubi. Dapat siya, warm ginang una, introduce mo sa imot yan. Amo nang hambal sa kwa na, mga expert, should be warm ang una introduce mo sa imo dyan in the ice cream hindi bugnaw kay gadugang pa na
1: hindi alo-alo
0: try bala nang gakwan ka tugnaw nga pa na ga chill ka imnis ang bugnaw kay dugang pagit ang kwan pero kung imnan mo init
4: kakasang tugnaw
1: kanami
0: dumduman ko isa ka radio station sa Mindanao Sir JP invite program. Nano, grabing kudog ko.
1: Tugnaw gid yan?
0: Pero di aircon. Ang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung nano nila man. Ubra din man daw. Ipang press man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko sa init na tubig. Pag inong ko yung init tubig, dula.
4: Kakasang tugnaw. Na may gaman.
0: Amo ng sekreto engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kay gainom, DTX Coffee Mix, buuan pa niya extend.
1: Kung sa mga diesel pa, preheating.
0: Sir Boy!
2: Aha!
5: DTX 500!
6: June 7, lot. 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
5: DTX 500! DTX 500!
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
1: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500! Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo.
5: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May blatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya blatian na TB.
5: Pure C, vitamin C.
3: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, sige. Istoryanta Subong, ang ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy? Let's talk about it with Sir Boy Sulweta sa talk nito.
11: Ano bala ang neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni siya ginamatsak. Ay, dugaman, wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may dagagom. No?
1: May gakama nga subay.
11: May gakama nga subay.
0: Ang lahat na matabo, Sir Boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
11: Amo na ang lain sa
0: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
0: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
11: Correct. Number one, gid.
0: Isa malanggid ka paguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
4: Correct.
2: Waay ginimpinto ang
4: blood sugar to, Sir Boy, galapot siya eh. So, hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon, hindi na.
2: Quite
4: so, mapatay na lang ang mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
11: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function, to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, ang isa ka virus nga ginmentionan ni Sir JP.
0: Dapang atake na sang kwan sa imo nga nerves.
11: Sa nerves, mga Epstein virus, ang virus na taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gainom.
0: Isa so, paano makabulig ang D3Bio, Sir Boy?
11: Paano kabulig ang D3Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
0: Kontrolon niya
11: ang imo blood sugar. Paano?
0: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
11: Paano makontrol ni D3Bio? Through its medium chain triglycerides, okay, ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
0: I-correct niya ang insulin resistance.
11: Correct.
0: Kung nakainom ka D3Bio.
11: I-collect. Ipanamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
4: Kaya pag Sir Boy, kung naka D3Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla. Kung exactly, bisan huwag unod ang chan mo.
11: Exactly, Doc Sam. Because your D3Bio has medium chain triglycerides na gahatag instant energy. But there's more to that, no?
0: Kabalo ka, Sir Boy, ano pagin namin sa D3Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang mangihi ka na lang sa no?
11: Hindi mo na makontrol,
4: hindi
11: no?
4: Why
0: na? Patay ng nerves nga gapunik sa imo brain kan sa imo nga urinary.
11: Why na wiring?
0: Take note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na, Sir Boy, it's fatty materials.
11: Correct, no?
0: That D3Bio, nga may ara good fats, ganaris na siya.
11: Oh. Correct.
0: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuhanin mo ang nerves, daw kurente lang.
11: Kurente. Patanta, wiring mo,
0: may
11: covering, di tribayo ang gacover sa
0: nerve. Tapos sa sulod, ano, may dendrites, and ang isa, axon.
11: Axon. Dendrites.
0: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
11: Gagmay.
0: Di kung puno kasang ditribayo, sumanaris ang imong nerve, sir boy.
11: Correct.
0: Once nga manaris ang ditribayo pa lang sa imong tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
11: Correct. That's the main.
0: Inaris gid niya ang imong nerves. So kung permi kaga ditribayo, ganaris ang imong nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
11: Nakaditribayo ka.
0: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imong nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gwan.
11: Amuna yung ditribayo. Ditribayo.
0: Antibacterial, antiviral, antifungal.
11: Antifungal? Tanano, anti-protozoans, no?
0: Ang mga bintaha ko nakainom ka sa ang ditribayo, yung mga ginang pinaka-importante.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
13: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Matatas mga butika.
13: Ditribayo.
15: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sa ang ditribayo, one capsule, three times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Matatas mga butika.
13: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
13: Pure C vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Ako sa lin, paggamit ko na sa Pure C na dula ang akon nga migraine.
13: Pure C vitamin C.
0: Checklist na kami. Now,
11: okay.
0: Nga nga ditribayo gid, hindi kaya mag-plain nga ditri.
1: Ang ditribayo with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant effect sa imo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study o the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, makuha ko man na sa init, pero hindi mahatag ni plain D3 na hindi ako mag-worry, ma-depress, ma-anxiety, kung iban nagahikog.
0: Kung ga-ditribayo ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
4: Hindi ka
0: kung ditribayo ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
11: Correct.
0: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, ditribayo.
4: Ditribayo.
0: The MCT is the ketones of ditribayo. Nga wala sa ditri. Next.
11: Ako. Okay. Nga ama ditribayo ko over ordinary vitamin D3. There are a thousand reasons nga mambal ko regarding that.
0: Pero isa lang ako pangayon.
11: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of ditribayo. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of ditribayo. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas, kung gusto ko, fast healing.
0: Mga ringworms, pwede na.
11: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical
0: cream, topical oil.
11: Topical oil
4: on internal kag internal.
11: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na kung may ditribayo ka sa imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D3.
4: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
0: Ang alpha lipoic acid, Oksam, siya nang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
4: Ara sa aton yung lawas, kag
11: washer.
4: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ra sa ditribayo, pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So, malikawan naton ang
0: i-increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin. All your antioxidant i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3
4: yes,
0: bio.
4: D3
0: That's
4: bio.
0: The question. Ang caprylic acid maara ba sa plain D3?
4: Wala.
0: Ara
4: sa
0: lang
4: D3 bio
0: sa D3
4: lang.
0: Bio.
4: Sadly wala.
0: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3 ma-process ang antibodies against sa mga balatian sir boy. Ti mahimo gina sa kan mo antibodies for your immunity.
1: Correct?
0: No? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa ano, long lasting nga immunity. Pero si MCT nga ara sa D3 bio, ga-serve na siya sang immediate response.
1: Immediate response.
0: Ara ida yun. Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
1: Patay na yun.
0: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 bio sir boy. Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
4: Correct.
0: Pero mas need ni mo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 bio may ara Both. Active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
1: Double barrel shotgun ang D3 bio.
0: Meaning pa, kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
1: Dimulat ka pa sa
0: pero kung gainom ka D3 bio, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
4: Correct.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong ayong gawas. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. TGX 500.
17: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
18: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
18: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
17: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawa.
3: TGX 500 KK5 News FM News FM E3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon mo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
23: Punggod kag rashes?
24: Mag DTX 500.
23: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
24: DTX 500.
23: Bakal na sa mga butika.
3: DTX 500.
25: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
18: Sa kadlo ka pila ka maginom
25: sa
18: DTX 500.
25: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
18: Subong kamusta?
25: Okay na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagkoginapatsa.
3: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ogali siya.

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako no friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Miss si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ni si Kirby John Panes Agraban.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Patuloy na maglilingkod ang pagkakagabay kahit saan,
10: kahit kailan.
19: Ito ang tahanan ng kampyon sa balita,
10: kampyon
19: sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number one, hit
20: 101.5 K5 News.
21: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tiyong matiyong gotsara. Tiyong sinin na mo

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 95 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas yung tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
11: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon o balot, galingin tayo ang ako nolo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Sa lingga, babalaan ni Mang Flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta.
5: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras baw lawig do mga tatlo kadlaw.
5: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
2: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
5: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kun wala sang available nga glucose. Mm. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom da sang ano, DTX 500, mm. dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig.
2: Mm.
5: At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
5: Mm. Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dok Yakon, tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
5: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
2: Oo.
5: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
5: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
2: Mm.
5: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sikreto sa mga scientists mo.
2: Mm-hmm.
5: Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm.
5: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pang mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty siman lang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto.
2: Mm.
5: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon sir GP mo.
2: Mm.
5: No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
5: So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, oh, ganagan matamat.
5: So, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw, alas 7 sang aga, so 12 hours na wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
6: Awon
5: si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Aha, anong sekreto niya?
2: Milig sa tagoay.
5: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
6: DC, ano?
2: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plug to mo. Uy, 19 na.
6: Nakampiyon ni
5: McPeach. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo.
5: Mm-hmm.
2: Anong imuon niya sir boy?
6: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
6: Oh, maligo, basic gina.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na ay ampalaya extract. Ngabugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawa ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na. DTX 500.
7: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 POC ang alkaline niya vitamin C.
9: Ito si Helen na Dairo kasi balo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
0: POC Vitamin C ng Cellthon Plus.
10: Garantisado!
0: POC Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kon ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
5: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dagtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon.

0: Bana.
1: Mga kaunsang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
0: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
1: Mm. Oo, pinya, damo pinya subong. Mm. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dalaw.
2: Mm. Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
0: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na?
3: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulso. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
3: Gusto, no?
0: Ibang konsept sa kwan mo, Pinoy, makanto sa clinic, kay magpabulong na.
3: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi mo tanin ang konsept mo.
3: Makanto
0: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
3: Oh.
0: No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no?
3: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas, o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Perme na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura! DTX 500!
5: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
6: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
0: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
7: And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
2: Ang Clinica DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga, kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape po sa selipalosa sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala may himo kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac ipuno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: So, may kwarta sila, Sir.
2: May budget?
0: May budget.
2: Kung may budget,
0: DTX Premium.
2: Oo.
0: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, Isimbre ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy,
7: Ganoderma mushroom.
2: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo iduwa ka dito bayo, ay kampiyon na
7: bulletproof coffee.
2: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
7: Yes, so,

0: Art, pinaka the best nga skeleton engineer, inab lang magpa-massage ka sa hubin, hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Extend? Ang extend nga kapan nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, story hantakron. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kaya ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo silula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa silula.
1: Patay ka.
0: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Mga virus man na, mga bakterya man na, mga protozoa, mga kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
1: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni ini silula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si silula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
1: Correct.
0: That free radicals, amo man ang maguba sa imo silula.
1: Correct.
0: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo silula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga silula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga silula.
1: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na silaga undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, yeah.
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dali ya magka problema sa mga degenerative stages. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala ni kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
1: So simple yun tani no, kung ginamligan ka sa D3 bio kontra trangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 bio lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sa lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga PC. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Joanne Martin. Pero bilang halaga bloated nga ako. Siya nila tapos magkako gali sa mga utam. Dahil yun ko nagano. Okay. Amoto ginisnan ko lang ang PC. Nami idya akong pamatsyari. Salamat din sa PC. Totoo.
4: PC. Kag Santhong Plus. Epektibo. PC.
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
3: Uh-huh.
0: Tingala ka gahumok imong kwan.
1: Imong pupo.
0: Imong pupo. Mm-hmm. No, tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
3: Mm-hmm.
0: Eh, lain gid yung D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
1: Kampiyon. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
3: Ang pinaka-kontra kag ginakulbaan ta strand cancer.
0: Mm-hmm.
3: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. ginapayungan, ginaprotektahan niya
1: ang
3: imong mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally, mm-hmm. ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga gwardiya. Pinakadabis nga gwardiya sa imong selula.
3: Why labo? Ang kung may kagaw hindi makaatake.
0: Oh.
3: May bakterya hindi makaatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you
0: Sir Boy, lima kagina.
1: Wow, it will give you instant energy and again ang balindok sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyong abalatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinikas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinikas 4 Biotics, your always in good health.
12: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
17: TDX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
18: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag Clinical Dayu Fresh
22: para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dayu Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dayu Fresh
22: para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Extend the food Superman for men.
25: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba namigid ang extend.
24: Extend food supplement for men. DTX 500.
26: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
27: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
26: Salamat sa DTX 500.
24: DTX 500.
21: Mahal sa mga butika.
28: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: Kampyon ng oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5 sa umaga.

0: ang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Welcome na sa pagpalagsa palatuntunan balitang K5 sa umaga sa buong adlaw sa ato sa ning pagpagigupod sa inyo. It's Tuesday, August 25, 2026 mga ka-K5. Ramon sa ning pag-abi-abi sa ato sa ning mga pinalanggang atag palamati mga ka-K5. Welcome na sa Martes edisyon sa ato sa ning palatuntunan, palatuntunan para sa tanan mga ka-K5. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, tama na, na! Husluan na, husluan na mga K5, ang mga nakasaksak ng mga extension wires, mga pailaw, ang mga chargers sa inyo sinitag sa tagsa, ka mga panimalay! Saga na ganin na, husluan na, ina na! Tama na kay alas 4.40 na sang kaagahon mga ka-K5. Aton sa ning mga suki nga mga tagpalamati sa adlaw-adlaw nga tanan sa balitang K5 sa umaga. Alas 4 nakabugtaw na. Salamat gid sa bag-o naman nga adlaw nga aton pag-irerimaw sumong nga kaagahon mga ka-K5. Adlaw para sa aton sa ning mga tagpalamati. Wow. Ay gali no. Buwas ara ko sa ko sa Sigma. Luoy. Wibe sa Iloilo. Ano na lang ni. Sige lang. Good morning. Salamat sa mga suki naton ng mga tagpalamati mga ka-K5. Wherever you are, whatever you are doing right now, mayong aga kaninyo, tanan-tanan mga ka-K5. Sa mga nagpamati sa Lama Transistor Radio, good morning! How are you? Ayos na kita, ayos na, ayos na. Himusa na ang mga hiligdaan. Tipigan na ang inyo mga inunlan. Tama na nang aligid-ligid pag init na to kape. Ah, implak na dason, ininit mo to. Dapat nagaindakal gid mga K5 para nga manami ang imo sininga pag team aid sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 para sa akon subong agaw. Aga pa nagaindakal na ang dispenser para makainom sang DTX Coffee Mix. Sa mga suki na itong matag palamati, sa diin man ka mga bahing sa atong sining pungsod. Good morning and welcome sa atong sining pagpalayag ka K5 Balvin. Padugang-dugang ni sa atong palamig-lamig ka K5 Balvin. Para ka pari sa atong nga kapide yung imo aircon. Oh, kulang ang lamig doy. No, sa mga tagpalamati naton, dahil naman kung malamig mo sining ambiyan sa aton sining palibot mga K5. Tapos parisan mo sang mainit nga kape. Sadyang imo nga pamatsyag, no? Sige na, umpisa na kita sa aton sining mga balita. Sa mga followers naton, pa-share sa aton sining live mga ka-K5. Para nga kumpleto, Ricardo's ang aton sini. Tapos naman ni doing liptos doy. Gapun. Oh, di ba? Sige na. Big Five Alvin. Leo Curido, yo. Ah, may kapamati akong teknisyan. Baldagi. Good morning sa mga taga public market. Good morning. Oy, nano na kamo. Nakwana na plastar na ang aton sininga mga balaligyaan. Ang inyo nga mga inogbaligya na plastar na mayo. Oh, sige. Ang mga restaurant amat-amat na luto sa mga may mga sabaw nga pamahaw do kurngaga para manami inyo sininga bugtaw Mapainit-initan ang inyong sininga sulok-sulok mga ka-K5. Before ka mo magpadulong sa inyong sitag sa tag sa ka mga trabaho. At may trabaho, sumong ha, ka-K5. Inikwan ba lang ang mga may mga kantuan paga pa? Oh, dapat ischedule nyo inyong trabaho or lakat, I mean, sa timprano pa, para timprano pa kamu kapuli para hindi mainip. Oh, amo man nag-aobra sa tramnan, aga pa kamu magbugtaw mga ka-K5. Para wala ta problema, dire-diretso ang aton sininga serbisyo para sa aton sininga pamilya kag sa aton sininga mga trabaho mga ka-K5. Ang mga estudyante, may klase ha. Gani digamuhin ninyo ha, mga iloy sa ginikana naton mga nalangga naton nga mga amay dira sa panimalay. Digamuhin, hindi pagpalaktang kabataan nga wala kakaon mga ka-K5. Bakad to sa mga eskwilahan, mga kauturan. Mahina ang imo sininga utok kung may kakapamahaw. No? Bigadong imo sininga hulag. Kato ka sa eskwilahan nga wala kakapamahaw. Ay, okay lang kung damo kabalon nga kwarta, mga ka-K5. Ay, kung wala, kunti pornada. Pornada ang imo sininga kabuhi, mga kabiyanan. Aran na nga itong sininga mga kaupdanan sa field, mga kabiyanan, patrol na ito, nagalibot na sa mayor nga dalaron sa sulad sa Rojas. Ubod na sa aton sininga pagpangalagad yan ng kagahon mga ka-K5. Ang inyo sininga mga radio tulutuloy na 89.7 FM sa lilisuan sa inyo sininga mga transistor radio mga ka-K5. Ilan sang nyo na nabla? Hindi na paglisu-lisuan. Hindi na pagpalibut-libuta pa. 89.7 FM Radio Tagbuana ay sa Manu, sa Pilar. At kung sa syudad ka mo sa Rojas mga ka-K5, tuto ka mo sa 100.9 K5 News FM Rojas. Amo lang na yung pinaka-importante mga ka-K5. Tugay na liso-liso. Sobra mo nga liso-liso. Lain pamabtan mo mga ka-K5. Dali kita sa kompletos, rikados ng mga balita kadaga. Sa atong sininga pag-irimaw sa jahuntang inyo sininga pamahaw. Samtang ka mo nagatulutimid sa mainit nga kape. Subo nga mga tinion mga ka-K5. Oh, di ba? Mo man ang pinaka importante na. Oh, sige na Chip Nelson Puntillas pangapina. Ang dispenser mo dai saksak. Para nami imo paling kay singkay.

0: Anyway, sa mga suki naton nga mga tagpalamati ka mga kasimano, mga nga K5, ari na mga viewers na to na aga pa ko. Share na ka mo live niya. Para kumplito kita, malawig ang aton sinabutan sa mga gahon mga K5. Good morning, Toto, Boss Toto Bisonia. Good morning, Sir Danny Di Martin. Watching live from Sitio, Ubos, Barangay Lano, Troa City. Wow, good morning lang da. Good morning, Madam Belma Villanueva, dira sa may Montiplor. Buyet Rote, Busing, good morning. Ay, sumunga agagali ha, may meeting kita alas 9 sa tarantaran ng mga presidente sa persons with disability. Mga presidente ha, sa persons with disability sa Banwa San Pilar. May meeting kita karon alas 9. Diri sa opisina mga K5. Okay. Oh, para dire-diretso kita. Bangon na mainom kita DTX Coffee Mix. Ano na iya tutubuye trote. DTX Coffee Mix ya mabungkaras gid imo nagakatulog nga bala Tiago. Agap ya kay ina si Matiliano, ga intro pa lang ko si Matiliano, agap ya taga Panay. Grabe taga Panay, agap pagabugtaw na. Rodney Frias, good morning watching from Panay. Kinalahay guro ni si Matiliano kag si Rodney ni Frias Aido. Good morning. Inday LC Acuña, good morning. Mga ka K5, God bless you. Salamat. Bonil Lucas Abon, sa familia Arevalo, Luchi family, sa Matinabo Sigma, Draman sa Voice VL Sigma. Inday Lilia Delphine, good morning. Mga pikit idol, thank you so much. God bless Robert Agassi, good morning. Boss Robert, mayong aga. Inday Rosario Lucas, nagtanaw na sa Bitoon, Ilaya. Kwartero, fiesta na sa inyo. Ikaw pag-imbita rin ay Rosario Lucas. Fiesta na sa inyo, di ba? Lilibet Gardoso sa Pila, sa Tapas, I mean. Good morning. Lindon Hano, mayong aga. Evangeline Dapiton, mayong aga. Kay Inday Evangeline Dapiton. El Madornas Manalansan, sa Mandaluyong City. Good morning. Aga pa sa Merkado na. Aga pa, nakabugtaw na. Rana sa Timbangan ng Bayan. Si Sir Nestor, Kasugbo Kalsado. Good morning, boss. Nanay Roberta Parak Patricio. Ay, Parak! Pangapi na da. Good morning. Madam Lilalin Tumugda Bisanes. Hindi, Lilalin na. Aga pa na yan. Aga pa na yung ma-display ka ito sa mga saging. Ano pag naman namin pagkaon ng mga prutas naman? Good morning lang da sa inyo. Sa mga viewers, ito pakishare sa aton live palihog lang ha. Ari na mga headlines naton sa aton sing pagpalayag sa aton sing palatuntunan. Ario. Sir Jobs. Good morning. Pa-shout out lang gali sa kay Rudy Soriano, kay Lolita Soriano nagapamati gid permis sa imo nga program samtang nagapangapi DTX Coffee Mix. Ali sa kay Frin Nalina Bolanti Soriano. Daging na para magunat-unat ang kalawasan. Aga pa ko lang din alagan sa kalito to buyet. Alin to sa kayos, pakanto Dris Banwa. Why pa kamu kabugtaw, nagabong karas na ko. Nagapangayo pa kamu aman, nagalakat na ko. Ano mga headlines mga K5 sa itong singapag pangalagad sumungan lao sa Muerte. Headlines. Pascual Himido, nakabaton si Karon sa pagpamahog sa sininga kabuhi. Headlines. Suspek sa pagbunot patay sa tigulang na pasakaan na sang kaso. Headlines. Anay, barangay sekretary sa Bulurual City, halo reaksyon sa pagpalin sa pwesto kay Pulong Barangay Balsote. Lalaki nga may bit-bit nga armas lutang kagdruga na pasakaan na sang kaso. Samtang nabakunahan na mga K5 sang MR siya sa Capiz, siya na sa 53%. Tumandok sang Roja City, Daniela Ariel Tupas, top 7 sa open water swimming competition. Purong Barangay Balsote sa Barangay Bulo handa nga sundon ang order sang ombudsman. Samtang dugang pang mga balita kag impormasyon ang mga ka K5 sa mga headlines sa balita national kamot nasabot sang pulis nga naotod matapos ginabo nasugpon na. Sabi ng mga balita no. BP Sara ginpaboran ang paggamit sang apat ka bag sa pagdala sang 125 million confidential funds suno sa Kai Acosta.
1: Daw
0: kwan lang no. Daw papila pa man sa kanila sang kwarta mga K5. Roblox developers ginpamatukan ang total ban sa Pilipinas. Samtang grabe nga mga alam, pagong bilat pusa kalakip sa nakabaton sang confidential funds. Sabi nga mga ngalan sang mga kuan mga K5 sa mga tao, pwede ayaw mo ngalan sa mga ido mo, pwede mo tong iputukan sang million-million nga confidential funds mga ka-K5. Amo na mga headlines sa bukad lao, diri sa aton sining pagpangamak mo ngalan niya, oh, bilat pagong pusa kalakip sa nakabaton sa confidential funds. Oh, grabe nga mga ngalan sa mga tawo nga ginggamit sa sining confidential funds ni BP Sara, mga ka-K5. Yari mga nagapangunang mga balita, mga K5, sa aton sini, lakad sa ang panahon.
1: K5 Bantay Panahon!
0: Bantay Panahon, mga K5, sa oras nga alas 4:53 ang kagahon, ang 24 oras nga weather forecast, mga K5, ang sinopsis ang ato sa panahon, arat kita karon sa southwest monsoon nga nag-apik to sa Luzon. Meron makita tropical cyclone outside sa Philippine area of responsibility, mga K5. As of 3 o'clock in the morning, ang typhoon Saudela, formerly Obet, tropical depression at Sunny locates ang location sini mga K5 ara sa 1180 kilometers northeast sang extreme northern Luzon. Ang location pagid mga K5 sang isa pagid ka Baguio is 1160 kilometers of northern Luzon mga ka-K5. Ngayon may maximum sustained winds nga 150 kilometers per hour malapit sa sentro. May maximum nga sustained winds mga ka-K5 mga kabasgugon ini mga ka-K5 para sa 55 kilometers sa kada ora mga ka-K5 kag-ara ini sang sustained gustiness mga K5 nga 185 kilometers per hour tub-tub ini mga K5 nagahulag sa 70 kilometers per hour sabay niya sang west-northwestward sa 25 kilometers per hour mga K5 sa northward at 30 kilometers per hour.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Grabe no ang mga lakat sang panahon no sa aton sini nga mga tagpalamat. Amo na nga nagaulan-ulan nagabaha-baha sa iban nga mga probinsya mga ka K5 mga pinalangga ato nga mga tagpalamati ng ato sila nga forecast karong aga Metro Manila, Ilocos Region, Caldera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, Cagrizal, may ara kita sa magumgum nga panahon, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanagub mga K5 ini ang resulta sang southwest monsoon. Posible nga magdala sang flash floods o landslides, moderate nga pagtupa tub tumabas ko nga pagtupas ang ulan mga ka K5. Pila ka bahin sang Luzon area partly cloudy o kun magumgum mga ka K5 ang panahon. Isolated ang pagtupas ng ulan kag pagpanago. Dala naman gyapon sang southwest monsoon mga ka-K5. Magluwas diri mga K5, may ara man ni sang chance nga magbaha o kon flash floods, landslide sa mga areas sa nasambit nga mga kaprobinsyahanan mga ka-K5. Samtang sa pinakabahin sa pungsod Pilipinas, magalumon, tub-tub, maulanon ang aton sa ninyo mga lugar, mga ka-K5. May mga areas na mainit, apang mostly sa mga lugar sa bahin sa Mindanao, kag sa Luzon area, ang may mga pag-ulan-ulan ng mga batsagan ang aton sa ninyo mga pumuluyo, mga ka-K5. Ang aton sining kakalalawran, ara kita sa 1.5 to 3.4 meters ang kataason sang balod sa baybayon, mga ka-K5. Light to moderate ang huyop sang hangin, subong adlaw, mga ka-K5. Samtang ang aton sining temperatura, subong alas 5, ara kita sa 27.6 degrees Celsius. Kagkaroon, alas 11 sang aga, mga ka-K5, ara kita sa 31.3 degrees Celsius. Amo na nga ito sa ating weather out forecast mga K5. Magabutla karon nga aga alas 5.43 ang kagahon ng ating sa ating adlaw. Kaya magatunod naman karon alas 6.13 ang kasisid mo. Halong magbantay sang lakas ng panahon at the same time magdala sang kalo kag payong panangga sa init kag ulan nga wala naton mahibaluan man kay pagtupa sang ulan karon nga adlaw sa aton sini nga mga lugar mga ka-K5. nato sa ning mga balita sa lakat sa panahon, subong adlaw sang Martes mga ka-K-5. Oras sa itong 57 minutos na kaligid sa tak ng alas 4, ang aton patrol nagalibot na sa salimat niyon. We ka-K-5 Peter Juarez, ka-K-5 Pete, Rodney Dabandalanon, mga kabinan. Kompletuhon tang aga ninyo, mga ka-K-5. Before ka mo yung magkagto sa mga trabaho, sa mga opisina, mga K-5, dapat kompleto ang inyo sininga sitwasyon. Nakapamahaw ka mo, magdalaluwas ka, nakapamahaw ka, nakapangapi ka mo DTX Coffee Mix, mga K-5. May impormasyon pa kamo nga madala sa inyo sini adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. O aga pa si Inday Arlene Pukvit sa Tapas, Madam Rosario Mayo sa Amon Fiesta, Sir Jubert. Ayan. Oh, pero ang banwa, di ba na may fiesta subong? No, masako ang banwa. Mga K-5, Kichi Bantay, good morning. Frinalin Bolante Soriano, good morning. Likewise, sa Kaymanang Margarita Buenvinela, Seicho Lopez, Cayos Pilar, good morning. Mga K-5, Familia Bargo, sa kay Lorenzo, kay Nanay Marianita Bargo, good morning. Mga ka-K-5. Mga pinalangga nato tag palamati ang detalye sa mga balita kag impormasyon sa aton sining pagpapaki-share sa aton sining live. Mga ka-K-5. Dalas-dason nato ng mga balita kag impormasyon kompleto ricados mga K-5. Pagkatapos gilamang sa pagbaligya naton sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Mga ka-K-5. Faliog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio,
3: ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio,
4: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
3: yung may Physio,
4: ang Physio
3: yung may D3.
4: Mangabuti ka.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
3: DTX 500.
7: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
7: DTX 500.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test,
8: ilatong score ganit?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
10: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C,
13: mabaka ang butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
13: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat
3: kay DTX
16: Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
21: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops at Oata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
20: Pilar Kapil. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balikman mo diri sa aton sininga pagpala sa aton sininga palatuntunan mga ka K5 oras sa aton 4 minutos na nagaligid sa tak ng alas 5 sa ngaga. Hoy, by the way, good morning kay Ma'am Duna Bedana. Aga pa nakabango na mga ka K5. Pukawa na si Toto Hindrina para makapangapi DTX Coffee Mix. Good morning man sa akon sininga mga listeners mo. Aga pa sin nagapamatiyo. Pari Richie Pinalba, good morning. Likewise sa kay Nanay Melanie Pinalba dira sa may Banwasang Sapian, good morning man. Toto Rinante Flores Yudila, good morning sa akong ihada Mary Globon. Ari sa di kagapon, no? Nakalusot ka, nakahapit, pero ay sa nakakuha, nakapaniaga. thank you so much sa yada, mayroon nga pagtanaw dito sa atong saning palatuntunan sa Propongga Family, nga nagkapon sa atong saning palatuntunan. Nonong Milan, dira sa kay Chip Nilsson ko, no? Good morning. Ambal ni Nonong Milan. Likewise, Roslyn here mo, good morning. Thank you so much sa pag-upod dito sa atong saning pagpangalagad mga kay... Dalas na son, kompleto ko na ito ng mga balita at impormasyon sa mga viewers na ito na nag-upod subong nga kaagahon mga K5. Hindi malipat ha, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa mga K5. Arang patrol, check na ito na sitwasyon sa nga itong sininga palibot ka K5 Alvin, sa sininga mga tinak na parang mangin kompleto ang ginahulat sa nga itong sininga mga kauturan ng mga impormasyon. Samtang sila nag-himo sa ilatag-satag sa mga panimalay, aga pa, kumustuhan na ito natin sa ninyong sitwasyon sa siyudad sang Ruas. By the way, sa mga taga-Kwandao, mga taga-Lawis, bye-bye. Kalakip mandara sa may Dumulog area, kag sa bahay niya sang Kulasi area. Good morning, mandara sa may Budamuga pa nga, pide sa Pasiyo de Ruas. Bata pa ko ka K5 Alvin dira ko permigis ang una sang pormiro kung ano na may trabaho gapangapi sa Pasiyo de Rojas sa kilid sang City Hall kag katedral mga ka K5. Pinalakat-lakat lang namon sa unang panahon ang Ross Avenue pakadto sa Pasiyo de Rojas. Check na ito na patrol with ka K5 Rodney the band the Lanon ka K5 Rodney standby
20: K5 Balantay Mercado
0: K5 Rodney good morning.
23: Good morning, Kasapadji Boy. Good morning sa ating mga tumulang-aw kagatag salamati. No? Diri sa siyudad sang Rojas, sa panayanayag, yakon ang panahon, Kasapadji Boy. Wala kami diri ginaulan. Manami ang naman ang panahon, kagatag namin ang paglakat-lak. Tapos yung mga kapuran sa palibot, no? Kaya wala nga ulan, kagamun na, malintyo na. nakita ko that sa panalawan ang kasus ng sangrat, bangon niya rin kan pa.
0: Hindi na naman nami, ka K5 Road ni, ang panahon, kaya naman, maginot.
23: Yes, no. So, agad na rin nga gintindo sa nga mga street sweepers kaya college platforms ang apribot, no? So, muna nga, panami na sulukong, kaya malimpiyo na rin sa K5 Road. Kaya sabong man, very lively na ang vibes ng Aroma City, bangon na kadama na sa mga traffic.
0: Damalayo ang kwan mo, how? Ang face mouth, mouth face mo sa microphone natin sa audio, how? Be, liwatabi.
23: Sige, kaya ka Five Jubert. Okay na, kaya ka Five Jubert.
0: Okay na, ah. Sige, okay.
23: Yan. So, naman na, lively na diri ang Aroma City, kaya bangon din nga madama na sa mga traffic na nagdadalagan diri kasi Five Jubert. No, Martes, kita nga abdaw sa buong, August 25, no? So, very lovely pag ano, may klase gapon, no? At ang mga estudante, at sentrano pa nga nagmulog daw man, nagiging mag lakat-lakat na rin sa palibot kang isang jobat. Kaya pag-abot man sa police visibility, ari, ang presensya sa nga kapulisan, no? Sa gapon nakatambay ang ilas ng police patrol sa may tubang mismo sa katedral. Kaya sabaman na sila pa ka grupo ang nag-aruging sa palibot ng sa nga syudad ka K5 Adjubert. So, kung kuan, pagkabot rin sa Pisa Jordan naman sa Rat City, K5 Adjubert sa atin nga pagpagigangot sa Rat Component City Police Station na at negative sa incident eh, kaya sabong man sa accomplishments alin kaya gabi tub-tub sabong ng mga tinakna. No? So, bossing na nun, nagpabilan yung malinong kong matauhay ang City kaya gabi, no? Wala siyang may nagkala ano man, wala siyang may katabo nga po na ano. Kaya diri, subong, ariko sa, kwa na?
0: Hindi ka subong.
23: Sa Trade Center, to sa Pajubert, diri sa Amerika Republiko. As usual, sitwasyon ni Anisa Gua, nakagagagagay mga kundi, mga nakilailain ng mga sasakyan, at sa ako, gid ang dalagan, sa katong siman yung mga katuran, no? Sa ako, ang ila diri nga hulad, ang iban, at sa ako, sa pagyatang display, sa ila siling mga barigya, subong man, ang ibang tanda natin yung mga so, turan sa kung sa pagpamula sa mga nakilainain din ng mga produkto. Mga fresh din ang mga panindayan dahil sa pagdibay ka na meat na naman na. No? Sa mga baligya din sa buong at kung magpadulong ka, damo ka din sa mga himo ng mga pakalitin sa pagdibay kaya madama na ang nakapang-display. No? So na alas 5 days at damo na sa mga nakapang-display. Pero sa buong man, although nga madama na sa mga nakapang-display, may pinapag-iapan sa mga stalls ang sirado pa, no? Natabunan pa sa mga planters, you know, sa Tagubert, sa mga gambululok. So, pero paan lang ni Gura. No? Kaya, ano na ang sitwasyon dito sa palibot, kaya subong man sa salud na mismo sa mga merkado publiko. So, ang atan rin ang pagkasikiron sa subong, ang presyo naman sa manok, kasi Tagubert. No? No? Dito sa manukan, at ang mga dami-dami mga kapang display, oh, palagi sa ilang mga display, ang mga produkto sa nga manok. No? Nagkalain-lain lang. Kaya ikaw bahala kung hindi ito mabakal. Kaya siya kagsiha ko palariho. Kaila sila naman nga display. No? Pero ang presyo, amuman kasi kagdibarta na palariho man ila sila direksyohan ay ikinatan niyo pag-checker kung kamusta ang presyo sa nga manok subong na nalainhan ba na may pagtaas o kung amuman gato. No? Kaya ang manok malaan na all-time favorite niya sa atong sa mga kuturan man na adaw-adaw yun dyan, may gabakal, manok ka. Naman ang ato nga i-check in it. So, ang nang sitwasyon, kaya kita dyan sa isang manukan na. Pero, ari na, ang presyo, pag-abot sa drumstick, pakpak, kag ang pipart, ang presyo niya, 210 pesos kada kilo. Ang 250 kada kilo, ang pitso, yung pitso, 190, $220 kada kilo. Kaya ang whole chicken, bago na brand, $190 pesos kada kilo ang presyo niya kakita Gilberta. Ang ulo naman sa manok, $50 pesos kada kilo. At ay sa manok, $250 pesos kada kilo. Ang chicken skin, $160 pesos per kilo. Bato-bato spleen, $120 pesos per kilo. Ang probin, $160 pesos per kilo. Then ang sapay, o kung sapay, $60 to $65 pesos per kilo. Ang adidas, $100 pesos per kilo. Ang layer whole chicken, only $150 pesos kada bilog. Ang mga pinaka mga manok na nakapang-display sa subang sa Kitadjo Bert sa may courses.

0: عنه. ولا كنت بس عندك وعدت انت عن سبب معنا تقضيش ما انت الانتهاب قلنا أدلاو تبون ng mga tinaknak ang pag-divert sa mga kabigyan ng malinang kumpatawahay sa pinamanta mga municipio.
1: White spot report sa kwan, sa kampo?
0: Wala, kasi pag-divert. So, negative pa. Pero, direct sa President Rojas, kasi pag-divert, may arin din sila sa accomplishment. No, kung sa diin nga, even isa ka lalaki na nagpataya sa nga illegal na pasugal. Nadakpan ini, no? Nadakpan ini siya sa may barangay Vizcaya, President Rojas, Capisca, Cita Gibert. Naging kilala dari ang nadakpan kay alias Carl, 27 anos ini siya, kay Presidente sa barangay Tublasyon sa amamang banwa kang Cita Gibert. Nagsangyong din nga nadakpan ini siya, nakawaan pa ini siya sa armas lutang, Cita Gibert, no? So, hindi lang anti-illegal gambling ang ESG nang nga ginapas. Kasi may arapag siya kailangan tatlo snake nga armas lutang mana kasi sa Gibert. No? Pero ang ESG nga illegal gambling nga ginaobra, STL Bukis ini, no? Ano na siyang STL Bukis kasi sa Gibert. So, illegal siya, kaso nga ginapap ini. Kaya, ano na na-recover sa iya ang ang official receipt kay isa kapad sang kotejo sa mga nakasulat pang kombinasyon sang
1: ang may ikis-ikis na ang may number tapos ikis-ikis di ba may amuha mo na sa yakutiho
0: so doon sa nakasi Sanjo Bert no, sa amin na siya ang nakuha sa iya sa limang nga pagangin ako kaya man nagani sa pag-repeat sa pagit sa iya ya dito na recover ang isa kay toman nga sling bag 50 pesos nga bet money lighter 200 pesos o kung 200 pesos na kwarta, isa ka unit kang homemade 20 gauge brake type. Nga armas na sang tagduha ka mga bala. So, so bali may baril, kahit may duha ka bala kasi sa Jubert, magluwas itong mga pagkabutan niya sa pagpataya sa nga STL Bukit. Kaya, ama na, gindalan na ini siya sa may kanman, sa may President Ross Municipal Police Station, dito nakakustadiya sa Subong, kaya natalaan na hindi siya nga pasakalan sa panumbungon niya paglapas sa Presidential Decree 1602 o kundinig ang ka-illegal gambling law kaya pagbayular sa Republic Act 10591 o kundinig naman ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So, amin na kasi nag-jubert ang police report lang nakuha nato ni kaya sa Presidente Rojas lang no, ang may nabalhaga kasi nag-jubert niya. It's so, kaya sa iba nga, kanda rin ng mga municipal station sa Bilogra, probinsya ng Capiz, ikatapit mo din yung kagmatawahay ang mga sinitag sa mana sa mga area of responsibility. At ang galing na pagbantayan sa mga masunod na inurasa, kung kasi may na, kasi pag-dibrex ang may ma-record, kaya wala may ma-accomplish sila kaya kasi ang iba nag-operate sa subong kasi pag-dibrex.
1: Okay. Sige.
0: Kaya before akong mag-receive kasi pag-dibrex, no, liyan silang natanyo ng atang sinong mga friends, SMS na kalsado pag history at kadyo ito may ating bakrakayan. Good morning, first. Good morning. Kaya na may bedeng, good morning. Kaya ma-oral dan, good morning. Kaya ma'am, minuti ka ba sila at kay ma'am Jacqueline Garing sa traditional section. Good morning. Kaya sa kanan natin yung mga kakitad na nag-uusad kung sa atan na. Mga pagpangalagad, good morning mga kakitad. Direkta na rin sa Sugarang SNS Trade Center para sa pagpangalagad sa balitan kakitad sa umaga. Ini si K5, so may dabahan na lang makakampiyon ng balita. Sa Bisyo Publiko Pagdalingawan sa Katid, K5 News sa Pam.
1: Thank you so much, KK5, Rodney Dabandalanon, sa mga balita kag impormasyon nga agapag intipon para sa aton mga pinalanggang atag palamati. Nga nagpahunay-hunay sa latag sa tag sa mga panimalay mga KK5 subong adlaw sang Martes nga aton sining pagpangalagad para sa aton mga pinalanggang mga atag palamati. By the way, sa mga viewers naton nga nagaupod din sa aton ara, damdamo naging sila yao. Inay Maricel Quetzon, thank you so much sa pag-share nyo sa aton sining alay. Gisrel Marco, good morning sa kay Giselle Marco sa barangay Lunoy sa Pian, Merasol Quetzon Kadingal sa kay John Kadingal Jr. sa sitio Pastuhan Agsi Lab sa Pian, good morning kay Sir Jesse Camirong ba nakatutok na sa may Balantian Balasan samtang nagainom sang DTX coffee mix kay nagaluto sang pamahaw para sa yasining balunon pakadto sa trabaho. Guys, na sa mga friends naton sa kwana sa may banwasang

0: balasan mga KK5. Randy Santinas, nag-upod man sa itong sininga palatuntunan niyan, da nga kagawin. Thank you so much, no? Likewise, Milalyn Tumug, Dabisanes, Frenaline, Bolante Soriano. Good morning sa kay Lolita Soriano, nga nagpamati, ka nag-inom sa DTX Coffee Mix. Salamat, Gid, sa inyo sininga pagpamati sa mga taga-barangay Binaubawan. Ba? Taga-Binaubawan, hindi si Frenaline Bolante Soriano. Salamat, Gid. Dalit na lang sila magkasi Mario ni Kwan, ni KK5 Alvin. Good morning sa kay Sandro de la Viga. Mayong nga pagpamati inday Hilda Rason. Pakishare sa aton sing live mga ka K5 ba para nga kompletos ang aton sining pagpangalaga yanda nga aga mga ka K5. John Turn Gonzales, good morning. Dira man sa May Marciano National High School. Salamat gid sa inyo sing pag-upod diri sa aton sining palatuntunan. Yanda nga aga mga ka K5. kay amo na kay sige. Mugin ang sitwasyon mga K5. Ari mga balita kag impormasyon para sa aton mga pinalang nga tag palamatisang Martes. Uy, halong kamuha sa nagabiyahe sang motorsiklo. Ayo lalong gid. Inyo pagpatamisang padalaga ng mga motorsiklo nga ginasakyan nyo or salakyan nga ginamanihon yung mga K5. Iti, hindi natin kontrolado ang dalanon, mga kakaifa. Damo kita sa mga disgrasya sa dalanon because ang reckless nga pag-drive kagya kinarira sa dalan. Ang mga motorsiklo kag mga tricycle, pahigad ka mo, no? Sa outside lane ka mo, hindi ka mo sa inside lane. Kay mga madasig ang arada sa inside lane, mga kakaifa. Ara ka mo sa higad para nga hindi mabiktima ikaw kag ang imo nga pasayro mga kakifay, no? Tandaan nyo, isa lang naton kabuhi. Tandaan nyo, ang aton sining kabuhi malahalon ina mga kakifay. Ang mga salakyan, ang mga motorsiklo, mga service ninyo, pwede na ina mabaklan sa piyesa. Magluwas na sa mga salakyan nga para sa kalakyan sa kilala ko to nga pangitaan mo sang kwan. Sang piyesa, hindi mo makitaan. Kahit China, itsura yan lang manami. Kagay, no? Bisan libuton, muntunan nga baliligyan, online ka ma-order kay K5 Alvin, wala ka makitaan nga piyesa. Aloy ka. Sils Avergara, good morning sa Dasmal Rinias, Cavite. Nag-upo sa ito si kapagpalangalagan. Ma'am Leia Baez, dala sa Baiti sa Inocencio. Good morning and happy listening mga K5. 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5. Yari na mga resulta, kagari na mga update sa mga balita mga K5. Pascual Himido, nakabaton sa pagpanghangkat sa iya sining kabuhi, bangod sining pagpamahog mga K5. Yaring report ni K5, Myla Vasquez Ponte.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
2: Nakabaton sa ginapayag pagpamahog sa Yakaboy si Pascual Himido, ang aday barangay secretary sa barangay Bulo Rojas City. Matapos siri, ginpasaka mga reklamo may kaangtanan sa administrasyon ni punong barangay Giovanni Arapol Balasote. Sa interview sa K5 News FM Rojas, ginpayag ni Himido nga padayon ang yapagpangita sa mga ebidensya nga makatudlo kung sinong yara sa likod sini. Naibaluan nga nagugat ang nasambit nga pagpamahog matapos nagguha ang order sa Office of the Ombudsman sa dinggi na papanaog sa serbisyo si Balsote matapos makitaan sa substantial evidence sa kaso. Ginpatagma ni Himido nga bisan may amo nga pagpamahog, handa gihapon siya nga tubangon ang mga proseso may kaangtanan sa mga kaso nga yagin pasaka. Samtang nagpaandam man ini sa mga tawo nga kalakip sa seryoso nga butang nga hindi siya mag-untat agod mapanabata. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla. May kangot sa nasambit ka balita mga K5. Anay, barangay sekretary sa Bulo, Roa City, halo ang reaksyon sa pagpahalin sa pwesto sa kay punong barangay Balsote. Sunod sa iyang ini ang pagpahalin sa puesto kay punong barangay Giovanni Balasute matapos ang order halin sa Office of the Ombudsman, mga ka-K5. Nabatsagan niya nga duha o kon mixed emotions ang iasin nga nabatsagan, mga ka-K5. Sa interview sa K5 News FM sa kay Himido, ginpahayag sa anay sekretaryo nga nagpasalamat ini bangod sa katapusan ginpagwa na ginmana ang order nga madugay na niya ginahulat halin sa ombudsman. So no, sa iya, sang una, wala niya mahibaluan kung ano ang magwa nga resulta bangod wala sang kasiguraduhan sa proseso kaghulag sa ombudsman labi na gid sa regional office, mga ka-K5. Sa piyak sini naluoy naman si Himido kay Balasute bangod wala man niya na ibaluan ang iya kahimtangan kag ang iya mga ginahimo sini. Dugang pa sini, mga ka-K5, posible nga may balasihan ang iya sining akusasyon bangod man sa nasambit ni Susan. Pahayag pa sini nga kun ano man ang mangin sunod nga tikang sang kampo ni Balasute, depende na ina sa ila kag sa mga legal nga mga remedyo nga ila pagahimuon. Samtang ginpahayag naman ni Mr. Olmido nga sunod sa iya madawa pagkunta ni isang iban nga paglapas ang iya nakita apang wala na niya inigin lakip sa kaso. Ang ginpunto lamang sang isa nga reklamo o kung asosyon amo ang pagwasak sang iya isig kapariyo kag pagkuwas ang kwarta nga para kuntani para sa mga pumuluyo. Ang among aligasyon bato kay Balasute ang ginpahayag bilang mga akusasyon kag kinahanglan gihapon nga magasunod sang husto nga proseso kag iya sini nga bahin ang pagdepensa. Si Mr. Pascual Himido ang anay sekretaryo sang nasambit nga barangay sa Barangay Bulo, Roa City nga nakabaton sang pamahog yes karon sa iya sini nga kabuhi. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, diri sa aton sining nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga sa oras alas 5:24, mga kauturan, suspek sa pagbuno patay sa tigulang na pasakaan na sang kaso. Yaring report with K5 Myla.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please.
2: Napasakaan na sang panumbungod nga homicide ang suspect nga nagbuno patay sa isa ka tigulang kaagahon sang Domingo, Agosto 23 sa sitio Manog Agboy, Barangay Baligot, Maayon, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Maayon Municipal Police Station, ginkilala ang among biktima kay Alex Roberto, 65 anyos, isa ka laborer, samtang ang suspect naman nga ginatudlo ang ginkilala kay Alex Jomari, 25 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Naibaluan nga sang natabuang insidente, naglabay ang suspect sa guwasang puluyan sa biktima sa kayang motorsiklo nga naka-open muffler. Bangod sa magawag nga tambot, so nagwa ang biktima. Agud kuntani nga suwayo ng suspect, apang naakig ini kag nagresulta sa pagsinabtanay, tubtob nga nabuna na ang biktima. Nag-angkoon sang petal nga pilasa sa wala nga liog kag tuong at siya na biktima nga madasig ginrespondihan kag gindala sa Bailan District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Sa karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sa Mayon Municipal Police Station ang sospetsado para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, sa K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa mga balita, mga K5 dugang pa mga balita kag impormasyon para sa aton sining pagpangalagad yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Sa oras nga alas 5:26 ang aga, mga ka-K5, yara na sa Capiz 53% ang accomplishment sang measles rubella supplemental immunization activity o kon MR siya sa probinsya sang Capiz base sa pinakaulihi nga datos nagikan sa Provincial Health Office, mga ka-K5. Sandig sa report, mayara sang Capiz 68,665 ka mga kabataan nga nagaedad anum tubtob 59 kabulan ang target nga mabakunahan sa bugos nga probinsya. Sa karon ara na sa 36,391 sa mga kabataan, mga K5, ang nabakunahan na ukon ara na sa 53% nga accomplishment rate, mga ka-K5. sa mga sudad kag banwa nagapanguna ang banwa sang Sapian nga mayara 63.85%, ginasundan sa banwa sang Dao nga mayara sang 63.54%, Panitaan nga mayara sang 59.96%, samtang ang may pinakamandubo mga ka K5 nga accomplishment ang tapas nga mayara sang 44.54% gid lamang, sabay naman sang adverse event following immunization o kon EAFI, may anom ka mga kaso nga na-report halin sa 35,610 ka mga nabakunahan o kon katumbasang 0.017% mga ka-K5. Ginainganyo naman sa mga ginikanan ng mga guardians ka ginikanan ka guardians ang mga pagpakigbahin sa nasabit ka programa kag siguraduhon nga mapabakunahan ang mga kabataan agud manikawan ang paglapta sa ginatawag naton measles and rubella cases sa probinsya sang Capiz. Good morning sa kami Marlene Oniada Onias nga nagawa po diri sa aton inday Celsa Vergara. Good morning kag mayo nga pagtan-aw sa tusi nga palatuntunan mga KK. Dugang pa nga mga balita mga KK5, lalaki nga may bitbit nga armas ang lignan kadlaw gin pasakaan na sang kaso mga KK5. Yaring report ni KK5 Myla Puente.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Myla.
2: Napasakaan na sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang lalaki nga nadakpan nga may bitbit ng armas lutang kag nagkuhaan sa ginapatihan droga sa Purok 3, Barangay Akbo, Sigma, Capiz. Matandaan nga ginkilalang nadakpan kay Alias Jana, 40 anyos, kag residente sa Barangay Poblacion Sur sa nasambit nga banwa. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Rojas sa Sigma PNP, natabo ang insidente matapos may nagpalabos ang reklamo batok sa sospek sa diin nagalakat sa nasambit nga lugar samtang hayag nga dala sini ang isa ka unit sang 12-gauge shotgun kag duha ka mga bala. Dugang pang nakuha sa akusado ang apat na kasyasyay sa ginapatihan Shabu. Sa karon nagapabilin ining nakahunong sa karsel sang Sigma PNP para sa nagkaigo nga disposisyon.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa report mga ka K5. Oh, grabe niyo. Nagakuha na subong, nagapamintas na mga kapitanis naton, mga barangay officials naton. Abi pagkuan ka mo na ikulukalma. No gay gito pangunyadi sa mga pumuluyo. Balaan ko na mo problema sa mga barangay mga ka K5. No? Pero ti tanawan niyo matabo sa niyo. Oh, mangita ka mo abogado, pinanang abogado nga da. No? Mga K5. Klaro ginpahayag mga K5 nga handa nga pagasundon ni Barangay Captain Balsute sa Bulo, Roja City ang kaso nga ipasa nga ginpapanaog sa iya sang ombudsman mga ka K5. Klaro nga ginpahayag ni punong barangay Giovanni Arapol Balsute sa Barangay Bulo, Roja City nga handa siya nga magpanaog sa pwesto mga ka-K5 sandig sa ginpagwa nga order sang Office of the Ombudsman. Oy. Suno kay punong barangay Balsute ginarespeto niya ang desisyon kag order sang Ombudsman kag handa ini nga sundon ang ginapatuman nga proseso. Ginpayag niya nga wala ini sang intensyon nga supakon ang pag ang ginpagwa nga order kag magapadayon ang paghatag sa ginatawag naton kooperasyon sa mga otoridad mga ka-K5 once nga iserbi na ang sang ombudsman kag sang DILG ang nasambit nga order mga ka-K5 samtang magapabilin nga ginahulat karon ng opisyal nga pagpatuman sang order para sa iya nga magapanaog bilang punong barangay sa nasambit nga lugar. Ini may kaangtanan sa kaso nga ginpasaka batok sa iya sang iya sini mismo kaugalingon nga barangay secretary mga kakaifa. Ah, muna kon mag kabulastugan na gani kamo kag wala na gani kamo nagaduluho-luho. Magdinuho ka mo bala, magkinitkit ka mo, tasakpan yung tanan. ang kitkitanay, kagusabanay sa barangay, kag sa mga gobyerno, mga ka-K5, may mawangal gidra mga ka-K5 kun wala nyo ginsakop kag wala ninyo gintagaan man. Oh, mga ka-K5, mas madumduman ninyo ti kwanto ng utang si Balsuti sang 150,000 nga bayaran niya man matapos ang eleksyon. Hay nagdaog, ginapuent niya ang sekretaryo nga mag iyagin utangan nga magsekretaryo. Matapos nga dapat bayaran niya ang utang niya, way bayaran utang niya. Nga way sa kabayad sang utang niya kay may mga palasik man sila sa mga project. Oh, may project nga electrical kuan solar. May palasik man sila sa ilang project sa kanal. May palasik man sila sa ila project sa kuan ng tulay, ano na, tulay-tulay. Ay nga, why mo ginpartihan? Oh, ay kunti nasunog ka. Oh, luoy man si Kapitan Balsuti, oh. Ay, makuan ka na lang kape, balik ka na lang sa Bulangan. Oh, hindi ka pa mulang ka man. Ang masubo, dire, kay nakita mo, ang inkwentro mo, amo man lang ang close mo nga si sekretary. Hiniluan ka gin sa imo sekretaryo. Mag-usab ka mo, mga barangay kapitan. Ah, mag-usab gani ka mo sa kwarta sa gobyerno. Partihin yung upod nyo. Kay bisan ultimo ina, nagabasa inasang papel nga dahon-dahon. Oh, hay nga ikaw lang. Kay pareho man lang ka mo nga ara sa barangay. Oh, nga nga kita ang ikaw lang. Nga kami wala. Muna, muna kung bisan sa bugas, ah, tagtagana yung mga bugas, mga K5. Pinili nyo man. Oh, ni mga kapitan eh, sa Blakadlaw, manglapsi ni. Napagamit ka mo sa mga politiko, napagamit ka mo kay masalig ka mo may next election. Amo na pasalamat kung bisan itsura sang, sang bugas, wala ko kita, mga visit ka mo. No? Kada muon nga listahan na yung mga K5. Pero madakpan gani ka mo sang pumuluyo nyo. Ah, mamuti, mamula ka mo, ombudsman ang inkwentro. Manghimos ka mo sang inyong mga gamitan sa barangay o aalis kayong walang paalam mga ka-K5. Sigihan nyo pa nga pangunyadi kagusab sang kwarta sang mga pumuluyo. Di ba la? Kristan White Gulay, no? Dahil lang ginamo pagta-istoryahan diri sa ito sing pagpangalagad, magabalik kita pagkatapos gilamang sa ang pila ka mga importante nga pahibalo. Palihog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Mga bulig sa pagtap.

0: oras ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Babaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
14: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
13: Eye Care Gold Capsule
14: may aras ang lutein,
13: vitamin A,
14: vitamin E,
13: vitamin C,
14: zinc
13: kag bilberry extract
14: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
13: Mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
16: Pilar Capiz.
17: 5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
18: Balik pa naman din sa aton singang pagpala sa aton palatuntunan. Balik ang K5 sa umaga. Oras na natin, 38 minutos na kaligat sa tag ng alas 5 mga K5. Oy, good morning sa mga tagpalamati natin sa bansang Ponte Vedra area kag sa Maayon. Salamat kid sa pagpamati sa mga listeners nato na dira sa nabukid nga porsyon sa Maayon mga K5 kag sa Carles area. Oy, salamat kid sa inyo. Dira sa may na tapas, no? Good morning sa mga taga-Hamindan. Salamat kid sa pagpamati. Dili sa aton sining pagpal sa balitang K5 sa umaga kalakip man sa mga listeners naton kag viewers na sa may Banika kag Tisa area. Salamat kid ha sa inyo sining pagpagigupo diri sa aton sining palatuntunan. Yanda nga aga mga ka K5 sa Martes. Ina angan-angan nato nang aton sining connection sa aton sining mga sister station mga K5. Sa aton sining pagpatayon sa aton sining kamustahan sa balitang K5 sa umaga upod sa aton sining mga sister station sa iban nga mga kaprobinsyanan diri sa Western Visayas kag Negros Island region mga ka K5. Kamusta ho naton sa nanong mga balita kag mga impormasyon nga ara sa ila sini nga mga lugar mga ka K5 ning aton sini nga obligasyon kada aga mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpalayag sa balitang K5 sa umag. Sa mga garbage collectors naton ha, good morning kag halong gid mga ka K5. Kung wala segregation ng inyong basura sa inyong panimalay, mga ka-K5, wala mansang koleksyon ng aton sininga mga basurero, mga ka-K5. Wow! Di mo ning pinakamasubo sa aton sininga mga kauturan, dapat halin sa inyong panimalay nakasegregar ang madunuton sa hindi madunuton, kalakip na ang mga plastik, kapareho sa plastik sa inyo sininga mga kilala. Ha? Mga ka-K5, dapat gid seryosohon nato na ang ining problema sa aton sininga basura, mga ka-K5. Kay amoning pinakadako karon nga concern sa aton sininga mga local government, mga ka-K5, ang mga nagkalain-lain nga mga basura ha, sa aton sininga lugar. Check nato na ito, mga sister station. Welcome and good morning, K5 was in Visayas.
6: Mayong aga at ambalang ni Smar, mga kakifab, Iloilo, Ruwas, Antiki, Kalibo, kampiyon signal nyo rin sa amon, naway problema, mamblema lang iban, pero kita daw hindi, gidyan no. Back to you, Sir Malmar.
19: Thank you so much sa mga siyendero sa Bacolod, ang daddy ko, kagang lodi ko. Samtang sa Ilota sa probinsya kang Aklan sa Banwait, Kalibo, ang maskulado, Sir Michael, good morning.
20: Ilan taw kong kalendar ko? Sabi ko, Webes na, Martes pa lang. Champion ang signal sa Antique. Kaya, good morning, Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert, kag Sir Jobert, good morning. Champion ang signal, nakadita X, Coffee Mix, nakita ka, nakaditribayo. Balik sa imo, Antique.
21: Uy, anay, kano ka dyan, Iloilo, kay Mamilat. Oh, anyway, sekeront ang signal kay SM Jobert sa My Capis. Good morning, SM.
18: Good morning, K-Fab Western Visayas, mga kwan, mga natawag natin, ambungan ng mga announcers ng K-Fab News FM sa Antique, Sir Nestor, Sir Milmar, mga kanay-kanay ang amon probinsya dari sa Bungaga. Mabasko ginyo signal dari sa amon sa probinsya sa Capiz. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Antique.
21: Kompleto ron, wire man ang sarato mo. Sige lang, ha, pwede takaroon guro sandali, bakun ay wire man sandali. Unahon, tanay mga balita sa Capiz. Kanimo dyan, SM Jobert, mga pinakainit na dyan nga mga balita, sir.
18: Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, Kagsyudad sang Rojas, kahapon, may accomplishment ang aton sa ninyo President Rojas PNP, mga K5. Matapos nga nadakpan nila sa ato ang nagapataya sang Bukis diri sa may sa kabarangay sa Banwa sang President Rojas sa pag confiscate sang aton sinima katapos ang kapulisan sang President Rojas PNP magluwas sa mga propernalia sa Bukis mga ka-K5 na recover sa aton magtapos ang kapulisan ang isa karmas 38 kalibreng armas may duwa ka mga live ammunition sa kunbala ka K5 Minmar. Sunod sa reports ng Rojas sa President Rojas PNP nga ini ang na-recover sa bag mismo sang nagapataya nga si alias Junjun mga ka K5. Sekiron ining big ang suspitsado mga ka-K5 ang ari nagapabilin sa karsel sang President Rojas PNP sa pagpangatubang sang kaso nga iya sinina bayular mga ka-K5. Samtang sa kampanya sang Department of Health sekiron ang probinsya sang Capiz mayara na sa 53% ng accomplishment sa measles rubella supplemental immunization activity diri sa probinsya sang Capiz. Sa target sang provincial government, sang provincial health office, nga 68,665, nga mga kabataan nga nag-aedad sa is, or anong kabulan, tub-tub 59 kabulan, sunod sa report, ang na-target karon kada tapos na sang aton sini, nga provincial health office, pinagi sa aton sini nga mga municipal health office, aras sa 36,391 ka mga kabataan. Ginapadayon pa karon ang ginahimo nga pag pamalay-balay sang aton sini nga mga health workers mga ka-K5 para mangin mataas ang resulta sang amon sini nga immunization. Amo na mga balita diri sa amon sa Capiz kag Sudan sang Rojas. Back to you Antique.
19: Thank you so much sa Capiz sa kampiyon nga mga balita samtang sa Ilota sa K5 News FM Kalibo. Sir Michael, anong latest?
20: Sa mga balita sa Banwa sang Kalibo, Kabilog nga probinsya, Aklan, duha ka klase sang armas ang na-recover sang aton nga mga kapulisan paagi sa search warrant nga gin patigayon sa sospechado nga nagapangidaron 47 anyos sa diri sa barangay Palay sa Banwa sang Bata ng suspect si alias Riden. Matapos ang search warrant ginapagawa sa 6th Regional Trial Court, isa ka kalibre 38 kag 12 gauge sa shotgun kag mga bala mga ka-K5. Violation ini sa Republic Act 10591 mga ka-K5. Kag isa man kilalaki na dakpan sang illegal nga droga sa ginhiwat man nga bypass operation sa Banwa sang Ibahay no. Ang suspect si alias Aris 42 anyos man Bali, nakuha sa iya ang 7 sa siya isang suspected shabok ng bypass money nga 1,000 pesos. Bali, nabakal sa iya ang isa ka sa siya anom sa body search mga ka-K5. Violation in sa Republic Act, Republic Act 9165 mga ka-K5. Kag sa kampiyon niya balita, ang peso diri sa banwasang Kalibo, peso Aklan, as ang inhiwat nga Western Visayas peso Congress, naka bring home kami isang 11 ka mga special awards recognition kag pagpakita lang inisang suporta kag pagpaninghuha sang peso diri sa banwasang Kalibo nga makaservisyo gid sang maayo mga ka-K5. Tatlo man ka turista nasalbar man sang aton nga mga otoridad dito sa isla sang Boracay matapos sa ginanod din sila pero so far okay naman ang sitwasyon. Amo na mga balita di Antique, balik sa imo sa Nestor Sir Milmar.
21: Salamat gid Sir Michael, dito na bang kita sa mga balita sa Negros Island Region with our Daddy Babe and Sir Robert mga balita to Sir.
6: Mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region mga ka-K5 arestado ning 29 anyos nga babae ho matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa may Purok Riverside Barangay Bata diri sa siyudad sang Bacolod sa tong nagbigadgadlaw si alias Honey ang isa ka call center agent nga pumuloy man sa nasambit nga lugar kag siya ang ginaresto bangod sa kaso nga cyber libel na kunag recommendar ang korte sang iya sining nga piyansa sa temporaryo nga kahilwayan gamay man lang nga pro kon way ka kwarta yo yawan ka man 5,000 man lang para sa iya sining nga temporaryo nga kahilwayan mga ka-K5 why microphone? Tan.
18: Microphone.
0: Sa ibang pag mga balita naton mga ka-K5, tatlo ka mga lalaki ang ginatudlo nga nagpangawat sang gate diri sa aton sa Bacolod.
6: Uh-huh.
0: Nagligad to mga poste sa dalan, ginapang kakas, mga wiring. Subong gate naman ang tripping sang mga makawat. Paano nila kwaon? Ginlagari nila ang gate. Gintuangan kag ginbaligya sa scrapan sa nagabili sang 2,000 pesos. Ah, ambal sang tag-iya, hindi na sa magreklamo kay bahala na kuno ang makadakop sa sila.
6: Mm-hmm.
0: Kay ining gate, mga kakipayad, doon talaga sila siguro na pulian ng balay, di why sila magsunod. Mm-hmm. Ginuna nila ang gate. Ang problema, sini kung wala ka nagpasaka sang kaso, mahapos nang ila pagsulod sa balay kag magpangawat mga kakibay.
6: Terrible. Kaya mo mga balita, namuli kayo na ikang mga balita, gate na yan, kwaon pa.
0: Natabo ni sa tangob. Sa tangob.
6: Sa tangob.
0: O, oh, ginbaligya sa singkang, sa scrapan, ang gate nga nagabalur sang 2,000 pesos. Di simpre, pamahalmalan, kaya may plate pa kakibay babe sa tricycle mo.
6: Mabulubulay, bublaya naman yung
0: tinawangan nila ni. Sige.
6: Junk shop naman, anti-fencing law. Go on kagid sini mga kakibeb. Amo ning mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back tayo Sir Manmar.
21: Salamat gid Daddy Babe and Sir Robert sa mga kampiyon nga mga balita diya sa probinsya ka Antique. Kita nyo man siguro ra nang viral na mun nga video ah. No, ang mga grupo kang mga daraga kag sultiro na nagasakay sa motorsiklo pero pinasahi ang pagangkas kay ang saratong angkas ga talikod. Nabulaan ka video na viral nagabot sa opisina ni Sir Jack Conlo, ang OIC kadya nga direktor kang Land Transportation Office 6 kag natalana nga iga patawag ang diyang viral nga mga kabataan. Natabo dya sa may lawaan sa highway mismo kay ti gabi abinda turutawhay ang dalan rasdak mamay gasunod nga sarakyan. Nabidyuhan sandak ang mga pasikat nandang obra tinatalana kadya nga ipatawag kang LTO 6 ang mga tag-iya kang diyang motorsiklo.
19: Sa dugang pagid nga mga balita, alas 12:21 kaina kang kasanagan may mag-live-in partner o nga nadakpan nga ginapahayag nagabaligya kang illegal nga droga. Ang diyang darwa, mga high value individual si alias Pau Pau, 35 anyos, kag si alias Lin Lin, 36 anyos kang barangay 8 sa Nose de Bonavista. Nabulan kang ginaburbanta masobra tenga sa milyon kang illegal nga droga. Sa kadiang diyang darwa, kitkitrihas sa San Jose MPS.
21: Ora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. May chimpo tapa may tugon ka mo Daddy Babes and Sir Robert. Anong dapat nimuon ka dyan sa mga kalam italimang mga takawan man?
0: Ang mga kalam ni ipasulod ni sakwan sa anong pandayan blana? Nang gabaga-baga nga baga blana.
21: Sa pamandayan.
0: Sa pamandayan da. Sa mga blacksmith para nga maumpawa ni kay Paiba Milmar.
21: Kung ako
19: nagkabaga nga kwento.
21: Kung ako kaninyo ipadara nyo just barangay Ujong sa kapitan na mo diyan may tarom-tarom nga binangon diyan kita mo gaining hining to. Nagasaway sa mga rider. Dan. Sir Michael.
1: Grabe man na kay Sir Jubert man nga kay Sir Robert nga ibutang to sa ano sa nagabaga-baga to. Kung pwede mo malangot doon.
21: SM Jobert.
18: Dali lang blaki daw intriga ko sa sagang ka sa motor. Naming lawas sa tunag at talikod, di ba? Ka K5 Milmar.
21: Oh, sakto lang.
18: Paborito ni
21: Paborito ko. Hey, bisan ano ka kagwapa, bisan ano ka kagwapa kung amo ka karak ang mura batasan mo da budlay man guro batunon.
18: Hey,
21: good luck in, ha?
18: At least may tululang tawon ka na mapatusan na ni Kakipay Robert mga mutong kartada.
0: Balaan mo na gid lang ako, Kakipay Robert, lago nga tama, gid ko kaloyal. Pa isa-isa lang ako. Isa sa Antique, isa sa Ililo, isa sa Kapila.
21: Sige, yes,
18: sige na, basta dyan, oras.
21: May pati-sandenda pa makadangat ka. Salamat,
18: makasala pa tadi karon. Ngayon manami, tani ko malawig ang oras aton kay makahambal kagi na manami ang adlaw. Oy, iski chairman ba orang guwapa? May mo ning inspirasyon sa akong kilala. Morning lang na kay Madam Juna Borja. Din ka naman, day! Good morning lang da. Jujin Roda Valencia, good morning. Shout out lang sa kay Rismar or Rinmar, CP Apple, Juju kay Mama Susan, sang kasanayan, Pilar Gadlong. Daniel Macuenca, good morning. Elvera May Dacles, good morning. Jezreel Colasino sa Batangas, Mayong Aga. Inday Lisa Barrientos sa Tambaculasi, good morning. Salamat sa pag-upod sa itong sining program. Mga ka-K5, diri sa itong sining pagpalayag. Diri sa itong sining pagpangalagad. Sa labilin nga ginutlo sa itong sining pagpangalagad. Mga ka-K5, sa mga balita nasyonal. Doon naman ito kapon, may pulis nga nagtambag sa ginagamo, ginlabo ang kamot. Kahapon, tisuno sa report, nasugpo na sa mga doktor ang kamot sa pulis nga nautod matapos nga ginlabo sa nag-amok nga sospek sa barangay Kalahan, San Jose, Camarinesor. Mga ka-K5! Okay, ti mayo man to nga na ulian no suno sa Bicol Medical Center mo ang gipatigayon ang operation sa kamot ni Police Staff Sergeant Noli Mirania amo na kay Five Albi. Delikado gid ang kamot kun malabuan nugay gid pagpanghulag ang kamot mga kakifa. Responde ka tiniro linabu saya mga K5 sa nasambit nga suspitsado mga kasimanwa. Tinaga paunay-unay karon. Sabay pa makarecover nga aton sini nga utod nga pulis mga K5 nga nalabu mga kauton. Aryo ang report nga si BP Sara ginpaboran ang paggamit sang apat ka bag nga ginpadala mga ka-K5 nga may unod nga 225 million confidential funds suno sa kay Acosta sa ginpatigayon nga hearing mga ka-K5 or sa impeachment trial aprobado kay BP Sara ang paggamit sa apat ka traveling bag agud sudlan sa ginpahayag 125 million or 125 million nga confidential fund sa Office of the President sa of the Vice President I mean nga gincash advance sa bangko sa tong Disyembre 2022 mga ka K5. Ini ang ginpahayag ni Anay OBP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta nga amo ang nagbaylo sang cheque sa Show Boulevard Branch sang Land Bank of the Philippines sa tong Disyembre 2020 mga ka-K5. Grabe no, 5,000 nga cheque daw paiputon ka-K5 Alvin sa mga bangko magpadala ka mo. Rinya ordinaryo 125 million mga KK5 una sininga ginsiling nga ang kwarta naglabot sa 125 sealed bundle nga nagabalor sang tag 1 million ang ginasaylo niya gikan sa kahon sang bangko pagkadto sa bag mga kakaifay. Abang bag albi. Apat ka bag kwarta dala mo no gamay man lang galing 125 million apat lang ka kwan traveling bag mga K5 dugang padrigin pahayag nga agin pahayag man ni Litugan nga ang Davao City sadto sadtong alkalde pa si Duterte mayara man sang tuigan nga confidential fund nga 460 million humalin sang 2019 tub 2022 tag 460 million kada tuig mga K5. Suno naman kay Acosta nga siya man ang nagadumala sa nasambit nga confidential fund sadtong ara pa si Sara kag si Acosta dito sa Davao. Para muni City Hall plang may pangunyadi na sila pag-abot sa Vice President may ara pagid mga ka K5 ang masubo diri mga ka K5 ang mga ngalan sang mga nakabaton sa confidential fund nga gintagtagan nila sa kwarta mga ka K5 base sa impeachment trial mga ka K5 grabing mga ngalan makibot ka ang mga ngalan sang mga nakabaton sang confidential fund amo si Pagong si Pusa kag si Bilat mga ka K5 grabe nga si Bilat ginpresentar sa prosecution nga nagapadayon ang impeachment trial sa Senado ang pila ka pangalan nga ginaaligar nakabaton sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President inibasi man sa ginsumiter nga acknowledgement receipt o may resibo ha may acknowledgement receipt mga K5 sa Office of the Vice President sabi ng mga ngalan no kalakip sa mga pangalan na kabaton sa dako nga kantidad amo sanday Antonio Pagong. Wow. Timon Andrew Pusa. Don Piang. May Pamana. Si Nangitngit. Suniso Bilat. Kadungan man sini, ginako man ni Anay OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta nga wala sini personal nga makit-an si Anay BP Security Aid Colonel Raymond Dante Lachica nga naghatag sa confidential funds sa mga nakalista nga mga pangalan mga kakaifan. O ito ordinaryo lang Don Ramon Alvin Pagunsan mga mamamo naman. Moraliskan lang ang mga ngalan, mga K5. Imagine na mo ng katuntuhan sa gobyerno, sa mga national government, mga K5. Daw, pareho lang na nga, ang lain ang nakalista, lain ang nakabaton, mga K5. O, kabay pangawala ini sa mga gobyerno, sa mga local government, mga K5. Nas Vice President ha, nagahimo sa mga ngalan, nga wala sa listahan, kag wala mga live birth, mga K5. Amak mo mga ngalan ni mga pag may mga pusa o mga ka K5 no amo ning kwarta niyo hindi ela tag lima ka gatos sa kalibo ang inaistoryahan naton million of pesos mga ka K5 billions of pesos ang gagwa sa kaban sa gobyerno sa confidential fund mga ka K5 tingnan mo hindi man sa unami nila hindi pag-usisao ng confidential fund kay ti confidential gani mga pinalangga naton nga mga kasiman. Eugene Valencia, good morning sa kay Renmar, si Apple, Jojo, kay Mama Susan Sangkasanay. Daidin Boro, good morning mga kakay. Why na ko panahon anami patani mag enjoy istorya sa inyo mga kakay 5 sa mga tagpalamati naton. By the way, hindi malipat, may meeting alas 9 ang mga persons with disability, Barangay President Subong, din sa Manusang Pilang. Kaya hindi magkalipat, mga K5, ang ato sa mga tagpalamati, ha? Mayara kitang medical mission, mga K5, sa September 4 sa Pilar Civic Center. Ang mga malain, ginabatsyag dira, mga senior citizen nato, mga PWD, pagin naton, pwede gig kamo, makapadulong sa Pilar Civic Center sa maabot nga September 4, kadungan sa aton sa ay kaduha katuwing kadiversaryo sa K5 News FM Radio Tagbuari sa Pilar. Is ini nga program ang mobile laboratory and medical checkup kabahin sa aton sa programa sa K5 News FM sa pagpamuno sa amon pinalaga nga Mayor Mayor Arnold Perez Dr. Ramin Itang Oy kag sa suporta mga ka K5 ni Congressman Howard Quinto September 4 7 o'clock in the morning at Pilar Civic Center mga ka K5. Good morning sa mga tagpalamati naton, dira sa may kuano Calle 5 sa Blanca Beach Resort. Ito sa mga staff gali sang kuan sa Piriings Restaurant, oh, mga taga Piriings, good morning. Kamusta na dira ang kuan ang lechon kawali sa Piriings? Dito ni KK5 Alvin ang lechon kawali mga KK5. Wala kami panahon upo naging lamang sa itong mga sister station ng K5 News FM 100.9 K5 News FM Rojas at ang spearhead kalunong radio sa kamakariparal tahaminan kapis sa mga news contributors naton, mga reporters naton, sa patrol mga K5, madamog yung salamat sa inyo sining nga suporta kapag upod sa itong sining pagpangalagad yanda nga aga mga K5 upod sa itong mga technical partners ka K5 Juby Cuber sa siyudad sa Rojas dili sa Banwa San Pilar sa K5 News FM Radio Tagbuwan ay ka K5 Alvin Pag. Mga pinalangga ko nga mga kasimano sa pagpamuno sa amon Mayor Arnold Alba Perez kag Doc Ramil Itang Oy. Hindi ko bus ka bien kagalagad sa kanginan ka K5 Jubert Lago. By the way, salamat sa Pungot Gas Station nga nagapamati man subungaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya San Capiz, K5 News FM. Good morning.
2: D3Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
2: nga may D3. D3Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
2: nga may D3.
22: D3Bio.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
24: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
25: Magalingin bala ang imo nga ulo.
24: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauha.
24: Si may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compounds.
24: Nga nagapanubo.
25: Sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: DTX 500.
26: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala na
24: DTX 500 Mighty C,
25: ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C,
25: mabakang abutika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Club City. Termin ako ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
24: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
25: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
25: DTX Beauty Soap.
24: Mamakas sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico, sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagamo. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mamasang abutika.
24: DTX Coffee Mix.
31: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing.
33: Luto na.
32: Ang labahan.
33: Nakasampay na.
32: Ang uniform ko.
33: Naplanta na.
34: Ganito ako.
35: Tigasi.
34: Tigalapa.
35: Tigasay.
34: Tigaplansa.
35: Sa araw si Missy. Ang masusunod
34: sa gabi,
35: ako ang bossing.
34: Dahil kasangga ko
35: ang Extend
34: Supplement for Men
35: Cortez.
34: Tapos ka ng maligo.
36: Yes, darling. Come to Mama.
35: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
35: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
4: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
5: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
35: Mabakal sa mga butika. Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
35: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio!
35: Ang D3Bio!
4: Yung may Vizio!
35: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
35: Mabakas mga butika!
4: D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio!
35: Ang D3!
4: Yung may Vizio!
35: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan!
4: Max4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
4: Max4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
4: Para healthy ang tiyan!
7: Mag-Clinica!
4: Spore Biotics!
7: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
4: Clinica Spore Biotics.
10: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nang normal, ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
15: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangabi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kontra. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
18: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniam mo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
20: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May

0: di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
1: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
0: Kaya namin nagit sa akon nga mat.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanang
6: conditions apply. For TTI Fair Trade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, 16 minutos ang nakaligad sa alas 6 aga.
11: Live, nagkikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning
10: Newscast. Ka K5 sa tanang mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga panyampo. Habagat nagapadayon, duha ka mga bagyo ginamonitor. Hagna nga nagareset sa 2026 BSK, naaprubahan na sa committee level sang Senado. Samtang sa mga balita nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz, pamilya sang tigulang nga ginbuno handa nga magpasaka sang kaso batok sa suspek. Anay Barangay Secretary sang Bulo, Rojas City, halo ang reaksyon sa pagpahalin sa pwesto kay punong barangay Balsote. Pascual Himido nakabaton sang pagpamahog sa iyang kabuhi. Punong Barangay Balsote, handa nga sundo ng order sang ombudsman. Lalaki nga may bitbit nga armas lutang kag droga, napasakaan na sang kaso. Suspect sa pagbunok patay sa tigulang, napasakaan na sang kaso. Linggo ng Kabataan 2026 sa Capiz, madinalagon. Nabakunahan sang MR siya sa Capiz, yara na sa 53%. Tumandok sang Ross City, Daniela Ariel Tupas, top 7 sa open water swimming competition. Samtang, headlines kita sa mga balita sa Western Visayas. Mga drivers sang motor nga nag-viral sa Lawan, pag-aserbihan sang showcase order sang LTO. Tatlo ka mga swimmers sa Boracay naluwas sa pagkalumos. Driver sang jeep nga nakabunggo patay sa call center agent sa Banwa sang Pavia, Iloilo, pasakaan sang kaso. Motorsiklo nga nakabunggo sa Carabao sa siyudad sang Silay, driver kag back rider ginbawian sang kabuhi. Samtang headlines mga ka K5 sa balita sa Pungsod, Pilipinas. Vice President Sara Duterte ginpaboran ang paggamit sang apat kabag sa pagpadala sang 125 million confidential funds suno kay Acosta. Vice President Sara Duterte impeachment trial posibleng igasaylo sa hapon sa masunod nga bulan. Dizon kag Abalos gininspeksyon ang flood control project sa Paumbong, Hagunoy. Samtang headlines kita mga ka K5 sa nagakainabo

0: Sa ibang pang balita lokal, napasaka na sa panumbungan ng paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang lalaking nga dalakpan nga may bitbit nga armas lutang kag nakuhaan sang ginapatihan droga sa Parok 3, Barangay Yakbo, Sigma, Cavite, Agosto 23. Matandaan nga ginkilalang nadakpan kay alias John, 40 anyos kag residente sang Barangay Poblacion Sur sa nasambit nga banwa. Sa pagpakigangon sang K5 Dulce Peroha sa Sigma PNP, ginapayag nga natabo ang insidente matapos may nagpalabot sang reklamo batok sa suspek sa din nga nagalakat inig sa nasambit nga lugar, samtang hayag nga dala ang isa ka unit sang 12-gauge shotgun kag duha ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa akusado ang apatanaan ka sa sachets sang ginapatihan shabu. Sa karon, nagapabili nini nga nakahunong sa carcel sang Sigma PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pa nga balita lokal, napasaka na sa panumbungon nga homicide ang suspect nga nagbuno patay sa isa katigulang kagahon sang Domingo, Agosto 23 sa sitio Manugagboy, Barangay Baligot, maayon Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News sa Februhas sa maayon Municipal Police Station, inapayag nga ginkilalang biktima kay alias Roberto, 65 anyos, laborer. Samtang ang suspect naman ginkilala kay alias Jumari, 25 anyos, ngalon sa mga residente sang nasambit nga lugar. Naibaluan nga sang natabang insidente naglabay ang suspect sa guwa sang puluyan sang biktima sa kayang motorsiklo nga naka-open muffler. Bangon sa magawad nga tambucho, nagwa ang biktima agud kung tanding kasawayo ng suspect apang naaking ini kag nagresulta sa pagsinabdanay, tob-tob na bunana ang biktima. Nagang konsang patal nga pila sa walang aliyo kagtungat siya ng biktima nga madasig ginrespondihan kag gindala sa Bailan District Hospital apang gindeklara ini nga dead on arrival sang doktor. Nagapabilin karon nga nakaunong sa karsel sa maayon PNP ang suspect chado para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa piyak nga bahin, nangin madinalagon ang pagselebrar sang Linggo ng Kabataan 2026 sa probinsya sang Capiz. Sa nasambit nga aktibidad, ginhatagan pagtamod ang mga estudyante agad nga mapakita kag mapakigbahin ang tag sa katalento, abilidad kag liderato kag mangin mas aktibo. Kabahin-maan sa programang paghatag pasidungog sa mga fresh graduates nga nakapasar sa Board kag Civil Service Examinations nga mga natungdan nga sanggunian kabataan projects kag mga nagdaog sa Best Teen Center Excellence 2026. Sa dugang pa nga balita lokal, yara na sa 53% ang accomplishment sang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o CONEMAR siya sa probinsya sa Capiz base sa pinakauling nga datos sang Provincial Health Office. Sandig sa report, mayara na sang 68,665 ka mga bataan nga nag-edad sa East of 59 kabulan ang target nga mabakunan sa Bugos nga probinsya. Sa karon, 36,391 na ka mga kabataan ang nabakunahan o kon katumba sa 53% ng accomplishment rate. Sa mga syudad kag Banwa, nagapangunang sa Pian, ginsundan sang Dao kag Panitan, samtang ang may pinakamanubo naman ng accomplishment ang Tapaz. Sa katapusan nga balita lokal, naghatag sang kadungganan sa Rasiri kag sa Pilipinas ang tumandak sang Barangay 7, Rojas City nga si Daniela Ariel Tupas matapos nga makuha ang top 7 sa 38 ka mga atleta nga naglangoy sang 3-kilometer open water swimming competition sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championships 2026 kagin patigayon sa isla sang Boracay, Malayaklan sang Agosto 23. Bilang kabayan sang Team Philippines, ginpakita ni Tupaz ang iyang abilidad sa paglangoy sa 3-kilometer open water event upod ang mga atleta halin sa nagkalain-lain nga pungsod sang Southeast Asia. Base sa resulta sa kompetisyon, naglangoy o kunalangoy nito pa sa ang 3 kilometros nga kalayoon sa sulod sa 58 minutos kag 58 segundos rason nga nakuha ang ikapito nga pwesto. KK5, inyo nabatihan ang mga balita nga nagkakainabo sa probinsya San Capiz. Karon sa ilo kita sa mga balita nga nagkakainabo sa Western Visayas. Mga driver sang motor nga nag-viral sa lawaan pag-aserbihan sang showcase order sang LTO. May detalye sang balita, si KK5 Violin magbanwa sang K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report. Papanaugan kang showcase order kang Land Transportation Office o kon LTO ang mga driver kang motorsiklo nga nag-viral sa banwa kang lawaan Antique. Sa interview kay LTO 6 Director Jack Kunlo, anagin pahayag nga nakalabot rin kananda ang video kung sa diin makitaan nga ang mga angkas kang motorsiklo ang nakatalikod kagwara ti suksok nga mga helmet. Posible kadyang nga adlaw igaserbe kang LTO ang showcase order batok sa mga driver. Pahayag pa kang opisyal nga natumad rin ang mga driver kagwara ginakonsiderar ang reckless driving amuman ang pagbayular sa mga layi sa karsadahan. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang, tatlo ka mga swimmer sa Boracay na luwas sa pagkalumos. May detalye sa balita, si K5 Yunard Viray sa K5 News FM Kalibo. K5 News
2: FM Live Report. Madinilagon nga na-rescue ang tatlo ka mga swimmers nga naghihimakase nga makabalik sa pangpang sa nga Boracay bangod sa mabaskog nga balode sunod sa Malay PNP. Samtang nagapatigayon sa nga foot patrol ang duha ka mga pulise nga sanday patrolman Marco B. Bulido kag patrolman James Tandoy, nakita nila nga nagapangayo sang tabang ang tatlo ka mga swimmers. Gilayon nga nagabuligan ang PNP on duty lifeguard kag isa ka paddle boarder. Rason nga madasig nga naluwas ang tatlo ka mga individual nga yara na sa maayong kahimtangan. Samtang ginpasalig naman sa nga Malay PNP sa publiko nga magapadayon sila sa paghatag sa nga aksyon agud nga masiguro ang kaluwasan kag seguridad sa mga turista kag mga residente sa isla sang Boracay. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Sa piyakabahin, driver sang jeep nga nakabunggo patay sa call center agent sa banwa sang Pavia, Iloilo. Pasakaan sang kaso. May detalye sa balita si K5 Kim Caluyo sang K5 News FM Iloilo. K5 News FM Live Report.
3: Ginapreparar na sa karon sang mga kapolisan ang mga dokumento agud mapasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver sang jeep na may biyahay maasin nga nakabunggo patay sa call center agent sa Barangay Maliaw, Pavia, Iloilo. Pasado las 7 sang aga, Agosto 24, ang jeep ni driver amo si alias Bert, legal ang edad niya taga maasin Iloilo. Kag ang call center agent naman, amo si alias Marlene, legal man ang edad, nga taga-Haro, Iloilo City. Suro pa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pavia Municipal Police Station, iya ginpayag nga nag-execute sang left turn si alias Marlene, nga halin sa syudad sang Iloilo. Kag ang dipasahero nga jeep naman ang halin sa Santa Barbara nga direksyon, kag padulong sa Iloilo City. Pahayag pa ni Alabe, naagaw sang motorsiklo ang linya sang jeep, amo nga nalabot ini. Mayaraman sang helmet nga gamit ang biktima, apang bangod sa impact kag patal nga pilas nga naangkon, ginbawian siya sang kabuhi. Nayudyod pa ini, sang girabanta 5 ka metro sang jeep. Sa karon, nagapabilin sa kustorya sang kapulisan ang jeep ni driver. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Alabe.
4: Na-expect na nga itong victim. Actually, i-execute niya ano, ang motor nga na kahit ni alias Marlene. I-execute siya sang late term dito sa may barangay Maliaw. Alin sa tanong sa Iloilo City. Tapos ang passenger jeep ng masin from Santa Barbara going to Iloilo City. Ginagaw sa motosiklo ang way sang ano sang jeep.
3: Nisika K5, Kim Bontanyo Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Samtang motorsiklo nakabunggo sa Carabao sa siyudad sang Silay. Driver kag bike rider ginbawian sang kabuhi. May detalye sa balita sa K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
5: K5 News FM Live Report. Driver kag bike rider sa motorsiklo patay matapos makabunggo sa Carabao sa tunga sang dalan diri sa may barangay Gimbalaon, siyudad sang Silay. Ang driver kag bike rider matapos makabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa isa ka Carabao nga nagtabok sa dalan sa Asyada Santo Rosario barangay Gibalaon Silay City kagapon gadlaw Agosto 23 pasado alas 12 sa kaagahon. Ginsiling ni barangay kagawad Noel Dinosta nga nabatian sila nga magahod gatambot sa motorsiklo sa ilang lugar apang gulpi ini nga naglinong sang may nabatian sila nga lagapok. Nagdalay-dalay ang pila ka mga pumuluyo nga nagwa sa ilang puluyan agud tan-awon ko may nagluntag aksidente kag diri nila nakit-an ang driver kag bike rider sa motorsiklo nga duguon samtang nagahigda sa dalan kag pilason man ang Carabao nga nabungguan.
6: Kilala niyo na ako?
5: Sinupa sa kay kagawa Dinosta nga sadig si informasyon nila nga nakuha sa rescue team na nag-responder sa aksidente kag gideklara sa ospital ang driver nga wala na sa kabuhi samtang ang bike rider ang kritikal ng kondisyon pero yun yung ginbawian man sa kabuhi pala ka oras sa nakaligad bangod sa mga pilas nga na angkon sa lawas.
7: Una nunan na nga padalagan and then dugay-dugay naglagpok lang, isa lang kalagpok. Paglagpok sila isang upod ko may nabungguan goro. Tapos wala na, napatay ng motor. Tisiling ko sa upod ko, siling ko liliatos babaw. Dugay-dugay nagbalik ang timbang ko kamay siling nga may duwa katao nga nagakaya sa tunga dalan.
5: Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Regional. Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita lokal ka-regional lang ini nga mga balitang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Karon silo kita sa mga balita nasyonal.
8: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Aprobado kay Vice President Sara Duterte ang paggamit sa apat ka traveling bag. Agad nga sudan sa ginapahayag 125 million pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President nga ginin cash sa bangko sa tong Desyembre 2022. Inanggin payag niya na yung VP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta nga mo ang managbaylo sa cheque sa Show Boulevard Branch sa Land Bank of the Philippines sa tong Desyembre 2022. Suno kay Acosta, ginsiyos sining gamiton ang apat ka bag agud nga sudlan sa kwarta samtang gin-confirm mar ni Acosta nga dala sini ang apat ka traveling bag sang nagabot siya sa bangko. Sa dugang pa nga balita nasyonal, may mga masaylo sa hapon ang hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsunod sang bulan sang Setyembre. Sunod kay Senator Panfilo Lacson, luyag sa mayoriya sa mga mamalida nga ipatigayo ng regular nga plenary session sa aga agad gumatagan sang ligwa sa hapon. Pinalauman nga magadugay ang nasambit nga hearing, tubtob sa gabi agad nga marikawan ang delay sa kaso.
8: National.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita nasyonal. Karon silo kita sa mga balita nga nagkakainabot sa luwas sang pungsod.
8: Balita International.
0: Nagkalamatay ang 30 ka mga persona sa pungsod Papua New Guinea matapos ka naglunta ang landslide sa landfill site kasunod sa halos wala untat kapag buubo sang ulan sa bilog nga gabi. Nalubong sa basura mga biktima alas 2 ng kagahon, Agosto 23 sa Visha Commune of Conakry. Para isang insidente, may plano na kunta ng gobyerno ngay pasira ang landfill site. Nagisaylo ang basura sa isa kalugar, pangod delikado na ini para sa mga pumuluyo. Sunod sa mga nakasaksi sa insidente, ang basura nga natipag sa lugar, makasarang maglubong, bisan pa sang bilog nga apartment. Magluwas sa 30 nga nagkalamatay, mayanong pa ka mga persona ang seryoso nga napilasan sa insidente. Kag GC sa ispagit, ka mga persona nga nakaangkon sang minor injuries. Sa katapusan nga balita international, ginanunsyo sa Department of Migrant Workers o kon DMW nga nakaluwas ng 39 ka marino nga sakay sang duha ka mga barko nga gin-target sa nagluntad nga drone attack sa Black Sea. So, sa payag sang DMW, lunsay nga yara na sa luwas ang 17 ka mga Pinoy nga sakay sang MV Ana S kagang 22 nga sakay sang MV Elena B. Luwas diri isa ka Pinoy nga sakay sang MV Ana S ang nagapabulong karon sa Turkey para sa lain nga medical concern. Dugang pasang ahensya, gilayon man nga naghatag sang suporta kag bulig ang tag-iya sa mga barko sa mga apektado nga tripulante.
8: Balita International.
0: KK5 inyo napatian ang balitang international. Karon saylo kita sa balita sa patag sang negosyo.
8: Balitang negosyo.
0: Posibleng pataasan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark interest rate siniya sang 25 basis points sa policy meeting sa Webes apisar nga magnubo ang inflation suno sa isa ka ekonomista. Ginpayag ni BPI lead economist Emilio Neri Jr. nga ang mga peligro sa inflation outlook ang wala lamang nakapukos sa presyo sang pagkaon. Lakip man sa mga posibleng umpisan sang pressure sa inflation ang presyo sang enerhiya, sweldo, paghina sang piso, kag pagtaas sang gasto sa mga imported nga produkto. Suno pa kay Neri ang mga pagulan kag pagbaha sang damlaglang mahimo nga magtuga sang dugang halit sa mga pananom sa panahon nga nagaumpisa pa lamang nga mangin mapag-on ang supply sang pagkaon na.
8: Balitang negosyo.
0: KK5, inyo nabatian ang balita sa patagsang negosyo. Karon silo kita sa balita sa patagsang hinampang.
8: Balitang sports.
0: Brian Curley Basketball Academy nagapabilin nga nagapangibabaw sa game standing. Matapos nga ginlutos ang De La Salle Green Archers. May detalyes ang balita sa KK5 Darren Salomeo Henson.
8: K5 News FM Live Report.
6: Nagpakita sang mabakod nga performance ang Brian Curl Basketball matapos mapierde ang De La Salle University sa score nga 97-82 sa Rojas City Invitational Tournament 2026 sa Dinggoy Rojas Civic Center sining Agosto 24. Abanse ang Brian Curl Basketball pagkatapos ang first quarter sa score nga 27-22 apang nakabawi ang La Salle sa ikaduha nga quarter matapos makapuntos ang 27 batok sa 19 sang Australian squad agud magpangibabaw sa score nga 49-46 sa halftime. Nakabawi naman ang Brian Curl Basketball sa control sa third quarter matapos makapasulod sang 27 puntos kaglimitahan ang Lasal sa 3 puntos lamang. Gindala siniyang 73-62 nga bintaha padulong sa katapusan nga quarter kagpadayon nga ginpabilin ang momentum tubtob sa katapusan sang hampang. Nangin leading scorers sang Brian Curl Basketball, Sanday Tamori Wignis, kag Jacob Gray nga may tig 17 puntos, samtang nagdugang si Kurt Sewick sang 14, kag Max Curl sang 11 puntos. Gindeklarar naman si Gray bilang player of the game matapos makakuha sang siyam ka rebounds kag duha ka blocks. Para sa Lasal, nagpanguna si Joaquin Mikael Tovera nga may 25 puntos, samtang may 11 puntos si Jacob Zion Cortez. Mas maayo man ang shooting efficiency sang Brian Curl Basketball nga naka puntos ang 32 sa 67 ka field goal attempts o kon 47.8% kung ikumparar sang 27 sa 78 o kon 34.6% sang De La Salle University. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
8: Balitang sports.
0: KK5, inyo nabalitian ang balita sa patag sang hinampang. Karon liton kita sa balita sa showbiz.
8: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Archie Alimanya nagpanindugan nga wala gin bastos si Rita Daniela. May detalye sa balita si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebronda.
8: K5 News FM Live Report.
9: Nagpanindugan ang aktor nga si Archie Alimanya nga hindi niya mahimo ang ginakusara sa iya ni Rita Daniela. Sa interview sa actor sa Showbiz Insider nga si Audrey Diaz, ginpanindugan ni Archie nga wala siya magin bastos ka babae. Madumduman sa tung 2025 na pamatudan nga guilty ang actor sa kaso nga acts of lasciviousness nga ginpasaka batok sa iya sang actress. Ina ginpasaka isa ka korte sa Bacoor kay Alimanya ang tutub isa ka tuig nga pagkabilanggo. Ginmanduan man ang actor nga magbayad kay Daniela sang 20,000 pesos bilang civil indemnity kag 20,000 pesos para sa moral damages. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, iti si ka K5 Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
8: Balitang entertainment.
0: Entertainment. Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang showbiz. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sang aga. Ka K5, inyo nabatian ang pangkabugisan nga pagbalayag sang DTX 500 Morning Newscast. Subong aga sang Martes, picha 25 na sa bulan sang Agosto 2026. Madamogin nga salamat sa atin nga mga ka-K5 nga nagupod sa atin sining live streaming. Good morning kay Sir Rodolfo Evangelio Jr., kay Ma'am Elsie Acuña, good morning, kay Ma'am Gianna Amvelciloso, good morning, kay Victor Bostilo Holasca, good morning, Ma'am Roda Donato Amago, good morning, kay Lindo Anjano, good morning, kay Eli YY Bartizo, kay Sheriana Sibo Gonarse, good morning. Good morning man sa ating mga friends sa Timbangan ng Bayan, kay Sir Nisir Calzado, kay Sir Roy Avila, subong man, kay Sir Richie Pinalba. Ka K5 sa ngala nagid lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas sa akon nga partner sa technical side with the Ka K5 Juby Cover, sa amon nga news director with Ka K5 Roldan Bisana Villarreal, kag sa amon nga station manager Miss A Mama Miorlins Berondo, kag sa amon nga humble nga nga chief executive officer Doc Ramil Oy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos with Ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan, ako ang inyong nanangintag balita, Ka K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Mga buti ka. So makatulad na sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3Bio over ordinary vitamin D3.
12: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3Bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Tiyo, siyempre ang diterbayo, may kuna sa Sarboy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT. Nga gina-convert sa imo liver, pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imo nga blood-brain barrier. Mm-hmm. Ti ga-energize imo nga brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imo nga brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imo nga glymphatic system, mm-hmm, nami ginang diterbayo. So, kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm, mas nami ginang diterbayo.
11: Diterbayo ka na try, lang. Try mo na lang. Lang.
12: Uh-huh. And then, aripagid, dugang. Hmm. Ang ditribayo kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang ditribayo. Mm-hmm. While ang ditri, wala na extra virgin coconut
11: wala
12: oil.
11: Wala, wala.
12: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
11: probiotics.
12: Probiotics. Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin.
11: Serotonin.
12: So, malikawan ang mga anxiety, mm-hmm, depression, mm-hmm, kung gagamit ka ditribayo.
11: Wow, no?
12: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga problema, mm-hmm, paimna na ditribayo.
11: Pero may lang alas sa sulok sang balay, mm-hmm, kuya, cellphone, paimna ditribayo, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
13: Nami yes ang ditribayo, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang ditri, hustuhan lang, mm-hmm, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag magkapainit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
14: D3 Bio.
13: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswai bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
11: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw o isa lang.
12: Dasi ka masurvive.
11: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
12: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
11: Correct.
12: So, ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka-D3 Bio ka.
11: Naka-D3 Bio ka.
12: So, try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
11: Correct.
12: May ringworm ka.
16: Sa mga katol-katol.
12: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid ya, Sir Boy. So, don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
14: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio, health news, D3 Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
14: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
14: D3 Bio, ang D3. nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
16: DTX 500. DTX 500 has tarentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
20: Ito masul sa barangay.
21: Ano kinabatsag mo sa ako?
20: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
21: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
20: Three times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
23: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
14: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitin nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
14: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
30: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
31: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
30: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop.
0: Shopee kag mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali, nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: For all the lost problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maingaga Luzon, Visayas, Cagmindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 25 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka K5, sa inyo anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abiabi sa aton ng mga suki, ng mga ka K5, nagamonitor, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton sininga pagwaragwag, mabatian kita sa inyong sinitag sa kamang radio sa 100.9, 10.9 sa inyong FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radio Tagbuan ay Pilar. Sa Biloga, Pilipinas, kagkalibutan, pinagi sa K5 News FM Philippines mobile application. Tagmalantaw man sa Facebook, sa K5 News FM Roas, kag K5 NFM Roas Digital, official Facebook pages. Ano ba lang mga balita ng aton pag-istoryahan, pag-atutukan, subong agad rin sa aton nga pag-pangalagad mga ka-K5. Lima patay sa balatian ng leptospirosis diri sa probinsya sang Capiz. Ang Department of Health may panugyan sa publiko sa paglikaw sa balatian. Samtang pila ka mga health facilities dito iya sa Luzon, punuan na. Bangod man sa kaso sang leptospirosis mga ka-K5, matapos ang malapnagon nga pagbaha. Driver sa motor nga ginreklamo bangod sa magawad nga tambutso kag nagpangbuno, pasakaan na sa panumbungon nga homicide mga ka-K5. Inang pulok-pulok ka na, kriminal ka pa. Samtang nakuhaan sang pusil kag droga sa Sigma, napasakaan na sa panumbungon sang Sigma Municipal Police Station. Punong barangay Giovanni Balsote sang Barangay Bulo, handa inga pilar ang desisyon sang ombudsman nga nagapasipa saya sa serbisyo mga ka-K5. Isa ka administrative measure sang ombudsman nga nagadismiss saya sa serbisyo kag mayara pa sa mga penalidad gagin patong against kay Balsote mga ka-K5. Tisuro sa kapitan na tubangon, yan ihanda niya ni nga tubangon kag magahimo sang legal nga aksyon.

0: ingid man pamatsag niya, nagapabulong o kon nagapalagyo. Kag kung nagapalagyo, anong ginapaligyoan niya o kung ginalikawan? Amo ni mga balita nga aton pagatutukan subong adlaw sang Martes, mga ka-K5. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy, padala ina mga ka-K5 diri sa aton official Facebook page. K5 News FM Roa, sa liwat. Kung may mga mensahe kami, padala na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agad babasa tayo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Kapon may isa ka bagyo nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Nakasulod sa boundaries ang PAR, mga ka-K5, ining bagyo. Subong ibalon tabi din ang latest posisyon sini sa nga bagyo, kaganong epekto sini, mga ka-K5, diri sa pungsod Pilipinas. Ato na nga pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. 16 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Saliwat ko may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Check ta na yung latest updates sa dalagan sa panahon na kasanbay aton koneksyon sa pag-asa with pag-asa weather specialist ka K5 Veronica Torres.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 25 sa araw ng Agosto taong 2026. Narito nga ang ating latest satellite image kung saan meron tayong minomonitor na dalawang bagyo at isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga ang si Bagyong Obet na minomonitor natin kahapon ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng 9:30 p.m. And as of 3 a.m, ito ay huling namataan na nasa may layong 1,180 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At inaasahan nga natin, nakikilos nga itong si dating Bagyong Obet na may international name na Saudel dito sa may hilaga ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa pagkilos nga niya sa ating hilaga ay posibleng makahatak pa ito ng southwest monsoon o habagat. Samantalang yung isa namang minomonitor natin ay nasa tropical depression category na may international name na Atsani. And as of 3 a.m., ito ay huling namataan na nasa may layong 1,760 kilometers east ng northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong hilaga sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito namang tropical depression na ito dahil nakita nga natin napakalapit lang sa boundary ng ating PAR ay hindi natin tinatanggal yung possibility ng pagpasok ng ating area of responsibility. Samantalo, isa naman nating minomonitor na low pressure area, ayan yung dating si Neneng. And as of 3 a.m., nasa may layong 670 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Samantalang southwest monsoon naman o habagat, patuloy pa nga rin yung epekto sa Luzon, kaya maraming areas pa rin sa Luzon ang makaka-experience ng mukulimlim na panahon with scattered rains. And for our weather naman ngayong araw, inaasahan natin sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, sa may Cavite, Batangas at Rizal, makakaranas nga tayo ng makulimlim na panahon. May mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And then, posibleng ang higher chance or mas malakas na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon. Yung mga kasamahan naman natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga heavy rainfall warning, rainfall advisory o hindi kaya thunderstorm advisory kung kinakailangan. At para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw, asahan nga natin na patuloy pa nga rin yung epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, and by around August 29 ay posibleng mas humina na yung epekto ng habagat sa ating bansa. Pero since 3 to 5 days pa yan, may posibilidad pa rin itong magbago, kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 26 to 31 degrees Celsius. 25

0: 22 degrees Celsius naman sa May Tuquiqueraw. Agot naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagi ng panahon sa Visayas at Mindanao, ito yung mga areas na hindi affected ng southwest monsoon. So asahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga chance ng thunderstorm. So itong mga areas na ito, posible nga rin makaranas ng mainit at malinsang ang panahon pa rin morning until tanghali, and pagdating ng hapon, mataas ang chance ng mga thunderstorms. Sa guwat ng temperatura, sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa Bicaguen naman at Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius. So posible nga magpatuloy yung ganito klaseng panahon in the next 3 to 5 days, pero kailangan pa rin natin magantabay sa mga update ng pag-asa sa mga possibility of changes. Meron pa rin tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 na umaga, kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay posible sa Pangasinan, Benguet at La Union ngayong araw. Bukas naman, mas marami yung areas under 50 to 100 millimeters of rain. Iyan ay sa mga lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na nga rin sa May Bataan. Tinasaan nga naman natin ngayon na wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga ang latest sa ating lagay ng panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres nag-ulat.
1: Maraming salamat ka K5 Veronica Torres sa gindulong latest weather bulletin diri sa K5 News FM. No, may mga weather disturbances subo nga nagaabat sa pungsod Pilipinas, mga ka K5. Ang Typhoon Saudel, formerly Obet, no, ara karon sa gwa naman, ara nagasatang-atangan sang Philippine Area of Responsibility. While in tropical depression at sunny, mga ka-K5, medyo malayo pa man approaching sa aton sinigapar. Kag isa man kay LPA, formerly Bagyo Neneng, ato na sa mainland China, mga ka-K5, nakagawa naman sa Philippine Area of Responsibility. Ang nagkwansubong nagadala sa pag-ulan sa pilakabayin sa pungsod Pilipinas, amo ang habagat, mga ka-K5. Ginapalibutan naman ta sa mga bagyo. Pamay lang kay Wyman kita ginalaslasan gid kay kadamo pa sa magkauturan tagani ang wala makatibawa sa ulan nga dala sang habagat kag sunod-sunod ga bagyo sa nagligad ga semana, mga ka K5, gadag utas na sang 29 tanan ka mga kabuhi kag nagahalit sa Minilyo nato na magkauturan nga ginpangbaha, partikular dito sa area sang Luzon, mga ka K5. Mayo-ayo di sa aton sa Visayas, sa Western Visayas, medyo minimal lang pero may mga flooding incidents man nga na-record. Diri sa aton sa Capi, so far maswerte kita wala. Tuga man sang pagbaha-baha nagligad, mga ka K5. Di subong ara naman no, may pamahog naman nga dala sining sunod-sunod gabaga bagyo nga nagapakusog sa habagat. Promay lang kay medyo clear ang sky sang Visayas area. But of course, let's expect, mga ka-K5, gamay posibilidad sa gyapon sang pagbuhos sang ulan, mga ka-K5. So latest information and updates angot sa bagyo sa dalagan sa tunsini nga panahon kag tiempo, mga ka-K5. Inyo ina mabatian diri sa 100.9 K5 News FM Ross, kag babasan sa tunsini nga official Facebook pages. 24 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang pinakalatest update sa dalagan sa panahon, ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa. Ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pang kape nga magapagwas sa ikos ang toxins sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka, mga ka-K5. Kaupod naton ang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Amo gining makabulig si mo nga makafocus ka kag mangin alerto para hindi nga do loading kabala permedo sobra ka pas computer nga nakagi-virus nga do loading permi mo oto. Ari ang sikreto, mga ka-K5, para sa matanlas nga pinsar, gagata imo otok, mga ka-K5, very productive ang imo sining adlaw abi pagpangapi anay sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga magabulig sa pag-detoxify si mo sining lawas, amo ning kape nga magabulig sa pag nga makafocus ka kag mangin alerto, mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Himo sa Marguso, di sugar sugar cane extract powder, kag may chia seeds pa. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong sining lugar. Available man ni online, kag syempre, mabakal man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Available ni ang DTX Coffee Mix. Maglo sina araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ka-K5. Hindi lang ni basta mga ordinaryo nga kape, kundi kape nga ginimo para makabulig-amlig sa aton sini nga ikayong lawas, mga ka-K5. Tandaan na, basta healthy kag manamit nga kape, kaupod naton DTX Coffee Mix. 26 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Subong adlaw, mga ka-K5, magasaka na naman ang presyo sang gatong, mga ka-K5. Gina-expect naton nga magasaka sa masobrado ka piso ang presyo sang kadalitro sang gatong subong nga semana. Kadungan man sang liwat naman nga paglala sang tensyon dito sa Middle East. Ang ceiling hike this week, 1 peso and 8 centavos per liter sa gasolina, kag 2 pesos and 31 centavos per liter sa krudo, and 95 centavos per liter sa kerosene. Base sa datos gagin pagwa kapon sang Department of Energy, mga ka-K5. Sunod kay Energy Secretary Sharon Green, ang price upsticks ang dala sang global market forces, hindi iya sang domestic supply constraints. Kay so far, bastante nga itong supply suno kay Garin. But bangod sa ilabi na sa tensyon sa Middle East, hindi establing nga dalagan sang kalinong kagatawhay, tiyan mo na mahuglag naman ang presyo sang gatong, mga ka-K5. Sa siparadong advisories, ang Jetty Petroleo magapasaka sang 230-230 sa kadalitro sang kurudo kag piso sa kadalitro sang gasolina. While ang sea oil, 1 peso and 8 centavos per liter sa gasolina kag 2 pesos and 31 centavos per liter sa kurudo, 91 centavos per liter sa kerosene. Ang Petron, mga ka-K5, magapasaka sila sang 1.10 sa kadalitro sang gasolina sa Petron kag 2.30 sa kadalitro sang kurudo kag piso naman sa kadalitro sang kerosene, mga ka-K5. So depende kung din nga gasolinahan sari-sari. Pero ang price ceiling nga ginambal sang Department of Energy, ang gasolina 1.08. Hindi kada pwede kapalapaw sa 1.08. Ang kurudo 2.31. Hindi kada pwede kapalapaw. Kag ang kerosene 95 sentimo sa isaka, mga ka-K5. Base sa price ceiling, pero may banding nga naglapaw-lapaw. Oy, balon tanag karon kon pilagi na bala, mga ka-K5. Pero base sa abiso sa Department of Energy, amuning kuno ang gini-implement no nga saka sa presyo sang gatong, base sa anunsyo sa Department of Energy, ang gasolina nagsaka sang 1.08, ang krudo 2.31, kag ang kerosene 95 sentimos kada litro, mga ka-K5. Base sa ginpasaka nga datos sang Department of Energy, kag kalabana nagtake effect na ini subong adlaw Martes, August 25, mga ka-K5. Ti kadamo sa tunway na kay ngagaw kapon patughong, kay mahingagaw ka man patughong, maglasa-lasa ka man ang problema, kaway ka mat ipatughong, mga ka-K5. Ti iban na abot-abotan gid sang pagsaka sang presyo sang gatong subong adlaw. La 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, gradulong sa inyo, mga ka-K5, sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. May ngaga kay Tark Wilson, ka-K5 Roldan, watching live sa JRB Crabbing Station. Owned and managed by Mr. and Mrs. Christine and John Ray Benliro. Dira sa Pontevedra Public Market with Celine Grace and Anastasia Stell. Marisa Tikong Ronaline, nakatutok na sa K5 News FM. Halin sa kay Tarta Wilson dere sa JRB Crab Buying Station sa Banwas ang Pontevedra. Jun Bacaro, maing aga, salamat sa pagmonitor li YY Bartiso, nagatutok na o dere sa McKinley Riverside upod kay Pau Pau kag kay Vic Vic. Dorin Yusen Artates, good morning, may lang pagkapi-kapi DTX Coffee Mix. Ma'am Gian Anvel Siloso, maing aga, li YY Bartiso, good morning, Merisol Quezon Kadigal, nagamonitor na, salamat gid sa pagsuporta. Ma'am Elsie Acuña, maing aga, Thank you, good Ma'am Elsie Acuña. Good morning man kuno kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Nagapamati na sa K5 News FM. Ma'am Roda Donato Amago, dira sa Dinginan. Good morning. Arlene Onyada Basa sa Maluklok North TV. San ginatamiyaw niya mga kasimaryo niya da? Liwayway Bartiso. Good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagamonitor na. Ivan Sudad, nagatutok naman ang Sudad family. No, sa kay Ruwen Buendia Alonsagay, mayang aga Ruwen Buendia Alonsagay. O salamat gid sa inyo padayon nga suporta diri sa K5 News FM. Kay Louis J. Dimo, good morning. Kag kay Ma'am Dolores Abilarde sa Abilarde family sa Lawaan. O, thank you gid sa inyo pagtutok diri sa aton sa pagpangalagad sa K5 News FM. Pagbalik ta diri sa aton sa pagpangalagad, duga nga mga balita, istoryan ta mga ka K5. Sa report nagikan sa Department of Health, 5 na ang napatay sa leptospirosis diri sa probinsya sang Capiz. Sininga tuig sa masobra 30 ka mga kaso, 5 nang napatay. Ano gid ba lang ginalinan sining leptospirosis, no? Nga naga-infect karon sa aton si magkauturan, nga nagalit karon sa ila sininga ikaang lawas. Balikan ta na diri sa aton sa pagpangalagad. Duga nga mga balita, mga issues, kag impormasyon tutukan ta pagkatapos sa mga panumdom.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mangabot ka.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanak. Kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
2: DTX 500.
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
7: DTX 500.
2: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilan itong
9: score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2.
9: Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamahal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! Ishoot na ga!
5: Mungpong
17: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano sang Mungpong Roa City. Masakit ako sa harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Naginom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Lumabas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics.
3: Klinika Spore Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
6: Sisa, ka pila ka mag-inom?
7: Sa DGX 500.
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa, nalay kami sa DGX 500. Ay, nagyong ginibatya.
4: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
17: Tigasin!
4: DGX 500!
18: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kong ginangako niya problema sa nga kong tubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
4: DTX 500!
19: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Miss si Alana Pacardon Marapa.
17: Go, si Joshua Darren Villavior.
19: Miss si Kirby John Panes Agraban.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5. FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: Puro de los Pueblos. Bolzan, Besara, Villarreal. Para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
22: 16 minutos sa nabilin ng test kita magdangad sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mong ligi palabot diri sa itong siriga pagpangalagad, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital. Agad babasa tayo inyo sining mga minsahe, mga ka-K5. May aga lang kag may lang pagkapi-kapi ha, sa DTX Coffee Mix sa itong mga suki ng mga ka-K5. Good morning man kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor na dira sa yasininin ang tangan gapamati na sa mga balita sa K5 News FM. Rodolfo Evangelio Jr. nag-monitor na kag kay Ma'am Becky Lana, nag-pamati naman. Sherry Ann Asibog Unarse, nag-monitor na samtang kuano abaw, iskwila, nag-listoto, Lance. O may aga lang da, kag salamat gid sa pag-monitor, ilabi na kay Lance. May aga man sa kay Jomel De La Cruz. Sa tanan nga De La Cruz family sa Tuburan, maayon kag Rizal Pontevedra, nagapamati, amin sa ihalin kay Jomel De La Cruz. Good morning man kay Ma'am Rhea Ombas Calinao Balbona, kag Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok na. Reynanti Cam, nagapamati naman, good morning, upod sa kay Ma'am Bebe, sila bata, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, dira sa Barangay Dayaw, nagatutok na mga kakaypay. Sa damlag lang, ginkompirmar sa Department of Health, ilabi na sa Provincial Health Office, dari sa Capiz. Nga base sa ginpagwang report, mga ka-K5, lima nang napatay sa balatian ng leptospirosis, dari sa probinsya sa Capiz. Base sa ilang siligin pagwang report, no, lima na dari ang kompirmado nga napatay, gikan sa 33 ka mga kaso, mga ka-K5, gada record, sining tuig 2026. From January 4 to August 15, 2026, mga ka-K5. Sa 33 kakaso, lima diri ang ginbawian sang kabuhi. Tikulan taon tamas, damo pang napatay sa leptospirosis, ikumparar sa balatian nga dengue, mga ka-K5. Ang dengue ta, tatlo na ang napatay, no? Out of 500 plus ka mga kaso. Sa leptospirosis, out of 33 cases this year, lima gidri ang ginbawian sang kabuhi, mga ka-K5. Ano ang matag diri nga panugyan sang Department of Health? May detalye sa balita si K5 Darren sa Lumeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
23: Yes, ka-K5 Roldan, no, kasunod sang nabalhag nga lima na ang napatay diri sa probinsya sang Capiz bangod sa sininga balatian nga leptospirosis, may ara karon sang panugyan ang Department of Health sa Capiz para malikawan ining nasambit nga balatian, ilabi na ka-K5 Roldan, no, subong rainy season, no, kag may mga lugar diri sa syudad kag pilaman kabahin sang probinsya nga balahaon bala, no, kag dapat may baluhan gid sa aton sininga publiko ano ka importante ang mga dapat nga tikang para malikawan ining leptospirosis, kay hindi lang niya basta-basta nga balatian, no, kag hindi man niya dapat pabayaan ka K5 Roldan, kay posible nga mapatay ang isa ka tawo kun hindi iniya maagapan ka K5 Roldan. Sa aton sininga interview sa spokesperson sa Department of Health Capiz, si Mr. Jeffrey Espirito, ginpatpat sining importante gid nga mga impormasyon kag tikang para malikawan ini nga balatian. Suno kay Espirito kag K5 Roldan, ining leptospirosis isa ini ka bacterial infection nga ginhalinan sang ginatawag nga Leptospera nga bakterya. Masami ini ginadala no sa mga sapat, ilabi na particular ang ilaga kag mahimo mapasa sa tawo no kon makontamina ini pagi sa ihi sa tubig no makuha ini sa mga pagbaha-baha kakifibroldan posible man no mangin sa mga manguma naton prone man ni sila no sa ila sini nga mga talamnan dira o sa may mga bisan may mga utanan sila kay may nga may mga ilaga man kisa nga mga nagapanago bala sa mga pananom kag sa duta kakifibroldan. Mahimo man malapnan ang tawo no kun na ma-contaminate ini no asa na silingan naton gani sa mga tubig o kun sa duta sa mga pananom kag mas lapit pag iniya kapikan sini nga balatian kun ma-contaminate ini kung may mga pilas abi bala mga open wound kakifibroldan mahimo man makasulod ini nga bakterya pwede man no sa lawas sa pariyosang mata ilong kagbaba kakifibroldan panugyan pa ni espiritu hindi magpakampante kay bisan wala isang samad kakifibroldan mahimo gihapon no nga atapikan sini nga balatian kung ma-contaminate kay may mga open pores kita nga daan sa aton sini nga panit so dapat ko mag ubog sa tubig baha mag-take gidayon sang ining prophylaxis kakifibroldan kay kung maglala ini nga balatian mahimo niya makaapekto sa iban pa nga mga importante nga organ sa aton sini nga lawas nga magkomplikado kag magresulta sa kamatayon kakifibroldan ari pamatian naton para sa matagin nga detalye gikan sa aton sini nga DOH Capiz ang spokesperson sang nasabit ka talatapan si Mr. Geoffrey Espiritu siya sini nga panugyan kakifibroldan.
1: Yes, no, ang leptospirosis nga balatia, no, o kung infection, isa ini ka bacterial infection na kung sa diin, ginatransmit ini sang sapat kaangay sang ilaga. Pinaagi man sa ilang higko, either ang ilang ihi o ang ilang pupo o ilang tai, and then ang matabo sini kung infected ang ini nga klase sang sapat, ang ini nga ilaga, ginakontaminate niya ini ang ato nga mga ang tubig kag even ang aton ni mga gulayan pwede dira niya i-contaminate no ang aton ni nga mga tubig ang aton ni nga mga soil sa aton nga palibot so ang kausa sini is ang ginatawag naton nga Leptospira bacteria so hindi ni siya virus siya kundi bacteria ang kausa sang ginatawag naton nga leptospirosis so paano bala siya maka tapon sa aton halimbawa ang isa ka ilaga no infected siya tapos gin-contaminate niya ang mga soil naton o ang duta naton, ang aton nga tubig, ang aton nga mga gulayan dira. Kag ang isa ka tawo for example no nakainom sang tubig nga kontaminado or ang aton dabi nga mga soil nakatapak sa dira no sang kontaminado nga duta, kag especially may ara siya dabi sang open wound, may samad siya, or bisan ang aton nga skin, no, may broken skin kita, pwede dira actually, kag pwede man nga magsulot sa aton nga mga membrane, kami sa aton nga mata, sa aton nga ilong, no, sa aton nga baba, once nga makasulod ang kontaminado, no, nga dota, tubig sa aton, o kung pagkaon dira sa aton nga lawas, may posibilidad kita nga matapnan o kung makakuha sa ginatawag natin nga Leptospira bacteria. Kag masami ang once nga nakasulod ang infection sa aton nga lawas ang iya sining incubation period is magasulod sa 7 to 10 days but silingon kung halimbawa no na infect ikaw or na expose ikaw subong nga adlaw mangga expect ikaw nga sa sulod sang 7 to 10 days pwede na ikaw makabatsyag sang mga simptoma. So ano bala ang mga simptoma nga pwede mo mabatsyagan kag pwede ka mahambal nga suspect no sa ginatawag naton nga leptospirosis. Kaya usually sa rinning aton yung kaso no nga 33 nga nabalhag, akalabanan sini is clinical manifestation ng sir both silingon kung ano ang nakita nga mga sintomas ng doktor amo ni usually ang ginabasihan nato not necessarily gid nga mapadala kita sa mga specimen no, sa RITM but kalabanan sini sir is true clinical manifestation gid. Ano signs and symptoms? Siyempre, once nga may infection sa aton nga lawas, ang una gid nga mabatsyagan naton isang lagnat. Amo gid na usually ang tandaan sa mga kautoran naton na kung nilagnat ang isa katawo but silingon may infection kita sa aton nga lawas. And then, maka-experience man sila sa pagpalanakit, no? Sa ilang mga maskulo, pwede man nga magsakit ang ilang nga ulo. And then, usually, ang ilang nga pusog-pusugan, nagasakit ini once nga infected kita sa Leptospira bacteria. Pag pwede nga magpalamula ang imong mata in some cases na ton. Pero kung sa mas malala, no, kag severe nga mga ginabatsyag, kung kisa apektado gid ang mga iban nga parte sa aton nga lawas, kaangay sa aton nga atay, at tapos ang aton nga kidney, pwede nga maapektuhan man, kag even ang aton nga utok, pwede gid ya malabos ang sining infection naton.
22: Okay. Okay, Feb Darin.
23: Labat yan, no, kakifibril dan si Sir Geoffrey Espiritu ang tagpamaba sa DOH Capiz. So ang pinaka-importante, gid rin nga tandaan sa aton sining publiko, nga hindi inya pagkabayan na kung may mga sintomas, magpadulong gid sa health center o kung ospital, hindi pagulton nga maglala pa, kag magpanilo gid sa palibot sa panimalay para hindi maistaran sang ilaga nga muning gadala sang balatian nga Leptospirosis kakipaiba, Roldana.
22: Okay.
23: It balita para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren sa Lomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 DOSFM.
22: Maraming salamat K5 Darren Henson sa gindulong balita. Ang panugyanta sa publiko kung tubig may baha man na or may mga maigo nga tubig, hindi na lang kamo da mag-ubog, no, para sa inyo sininga safety. Pero kundi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha or sa maigo nga tubig or kung farmer ka sa uyapad ubog ka gid sa tubig, suksok butas, pero kisa ka budlay magbutas abi sa uyapad. Mas maayo kung nakaubog ka mo sa mga kontaminado nga tubig, pakadto ka mo dayon sa health center. Hindi lang mato-mato ka mo inom da sa mga prophylaxis mga ka K5, kundi dapat pa-check gid ka mo sa health center para sa inyo sininga safety. Libre man lang na usually, no, ang mga bulongan na mga ka K5 para malikawan nga madisgrasya ka mo kay kaluluoy man kalabanan gani sa nagakalamatay diri mga utod tang mga farmers, so nagaubog sa kontaminado nga tubig na disgrasya sang Leptospirosis gani magalong gid ang publiko mga ka K5. Ilabay pa nga uso subong ang mga baha, no, sa nakalainlain nga mga lugar. Pagbalik ta diri sa aton siniga pagpangalaga dugang nga mga balita istoryanta mga ka K5. Pero by the way, uy, happy birthday galio, nagatutok subong nga aga ginatamyo tagid belated happy birthday sa kay Ma'am Mary Gore de los Santos. Ma'am Mary Gore de los Santos dira sa Australia. Ma'am Mary Gore, happy birthday. Ang pagpanamyaw halin diri sa K5 News FM Rojas. And of course, ang pagpanamyaw man halin sa kay Sir Andre de los Santos and family. No, sa liwat, Ma'am Mary Gore de los Santos, belated happy birthday. Nag-celebrate siya kapon birthday, no, dira sa Australia. Thank you, Ged. Happy birthday. Kag salamat sa suporta diri sa K5 News FM. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdon.
21: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: June 7 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
21: DTX 500.
5: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato natay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pagbreakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
8: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
5: Husto, good, correct.
8: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
5: Sige antar, lagar. Sige carbon deposit,
8: ano? Lang tawab lang tambutso.
5: O, tambo, sige man aso.
8: Pero lang tawab lang, wala,
5: gandar. O, tinlo.
8: Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially mantikaon Sir GP. Damo nga mainom gigadit X500 pang kontra na sa pre-radicals mo. Gani correct. Ang aton atay ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid Sir GP.
5: Isa sang pinaka-common Dok Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay. Amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
8: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
5: Naputos ang tambok.
8: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
5: Correct, no?
9: TTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
21: DTX 500.
5: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo ha? Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
8: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. Mainom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. I-metabolize niya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubagi mo atay.
5: Correct.
8: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
5: Correct si Dok Ramil. Ang ginamensyon ni Dok Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
8: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gid na sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check Sir GP. Amuna kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
5: May manugsilig ka?
8: May pag-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
21: DTX 500!
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga